0: Ojumo ni gbogbo bikibe te ba ti nla anfani ati mo gbohun wa ketikete fun toworo toni mo kiyin o eko ojumo asi tun ko ojumo mo ode odun be shalafia ladi ara olebi e ba ba ti jise mole alaye ta ti gba pato ti se gbe ta ti gbese to ti se gbe o tope ojo pe lo e ti gbogbo alafia ara wa ti peye ta se mimi iye ta menu ta meta eyan ma dupe loko Oni ntun lojo segun kasegun ta kasegun abinu eni lase ledu mare oni lojo kerin la ninu osu keje odun 2026 oni lojo kerin la ojo segun ba ti wa nsoro ninu kuluwa hin ago mejo ti koja aseju marun loro yi agbeyewo royin agbon magbe na leto te ngbo lowo nikan ni kanga agbon magbe wells radio 89.3 fm Wells Radio 89.3 FM. Una letin lan fani ati magbawa. Koko na la fin avenue luli yoli estate in le bada. Nebe la kale si. Ibe letin gbawa ta tinda biye don ta tin rop yoi. Awa na oka o lodu marini. Emo, we lori eto agbe ye woru ya agbo magba wan ru nyo loko oko ucho kan. Uti inja de lo rotu ni. Una la ma ko sita ni komboki komboki ta ma jadule wi bi akwe wa bi akwe lupo. Ten yara alete se masikini ute ma yo ba wala ti wagba balansye. Ato ti kode lo rotu ni no keke bi shiwa. Ama ma wan ru nyo un loko kenjiji. Emo ba koko ma wan kuryo un kato bonu ru nyo un ni san san. Emi ni kanko mwosi man lamfani ati shikini ongon. Ayana na me awana ati wano kulo kwe lo meta jo dana marishi shokwolo. Loru kolo wa boti ni mefuto uro otu ni gugbulu wu presenta me da da no babakire ijakpo. Eti ma ansa adelele. Lolo wa boti ni mefuto uro otu ni demba menye kini oke ti nyele te nyalale. Te fin lanfa ni lati ma gwom. Ayana na me awana ati wano no kulu ni ahin. Loro ji alade boysi. We moti mankpe wano ambasado. Wale ekbe wo me baba wa nesha ambasado ya kare kwa ujume banka wa murile di Nigeria.
1: Oye God.
0: Oye Olo.
1: Good morning. Ah, sorry.
0: Inkankana na ne. Ewe inse fe bokwe mi wa tumo re si yoba.
1: So ma kwe yoba la anso. Iba mo si li kwe ah mo ti fe fo be die. Mo se ni.
0: Kwa siye si nkato murumbe. Be ba ti gwe yoba. Emi aba igwe ni. Ede, ewe agbede de gesi.
1: Oye God, so ma kwe yoba ati.
0: Iba igwe yoba.
1: Kini mo gbe si mo. Yoruba ti
0: yojebo. Yoruba, e code mix.
1: Oye God.
0: E code mix. Mo
1: e ose, ose.
0: Ogburu.
1: No sanu se oye mo ba mi kedo e gbogbo lowo ohun mi ni
0: a ni ri laburu
1: ami
0: eyin e wa mo ketan tan fa awon ara adugbo yin kan mo dale oju agbara nibi to ba je ko mi o mo san gba koja kan mo dale gba koja re
1: jeje ni nigbati kini buruku yo se owo owo re yen kini bo se bere nu ojo ohun o si ju 45 minutes lo
0: Loro ti o to lo wa di ipo o megba le o megba du o gba dupo
1: fence ti o si nkan kan ri ti o wori o si di wo in fact agbara olohun po o ki la ni mo dupe si ti ise arin oru osan gangan ta tun gbo gan won tun ni o tun ru awon o tun re nikan lo ni ona fatusi lori okada to ru lo tan yan yan
0: ni omi ojo na
1: ojo to ri to ro to po
0: Olorun o ma sanu wa
1: o se o se
0: ko ka ara
1: won ti o to si legbe odo I'm telling you
0: Olodumare o sanu wa ni sin
1: mi o ri rojo be lati jo mo ti dele aye
0: olagbara ko
1: e
0: lagbara o
1: ko si legbe odo to adupe oruko temi ni ambassador wale egbe omi baba one nation a ma dupe na ni tori pe ti emi ba wa ireti ko nbe fun eniyan lori ohun ko ohun ireti to wa na Lọlọrun o fi gbe anu edide. Gbogbo ara le mo mo kiyin mo kiyin. A ku ojo yi o. Ojo tura ni o je fun gbogbo wa. O tun ti bere werewere die de ala lo laaro yi. Ko ni jojo ibanu je fun gbogbo wa. A o ri ba ti se, a o mo ro na gbigba. 89.3 FM West Radio. E ma gbo o. tori pe iroyin eni to ba laye tin gbo royin lo to mo tin lo laarin ilu ti gbo won ni won pe iyen la mo wi pe eyan to ni imo ti o je pe ko se oro won ni won pe ni yo mo gbo yo da fun wa o yo ye wa ko si ni yele gbogbo eyin ti e ma nda suto wa owo na ko ni tan lowo yin owo yin o ni kan sadapo o ti ya e fi kon ko silu
0: ada ese won ambassador wale pe wo mi ajo bayin di
1: ami ami ami
0: ajo di ami
1: ami ami
0: aneri laburu
1: ami
0: lodo mari o se mo fi so re so wa aneri jamba o mi aneri ija o mi
1: ami ami
0: lagbara olohun
1: jesu oluwa wa ina tena kan
0: ami inshallah lo kabe allah e to wa fi eriwo ya na
1: si mo ani ayagbo aya to
0: ko pe meteta
1: si meteta ti ba
0: meta lokan e ti pe a to pa hallelujah na si
1: hallelujah
0: ogo ni fun olodun ki orun o ti pe wa to eyan ra le ohun ambassador wa le egbe wo mi na le ti lanfani ati pon baba one nation no o ko mo bayi o ne ijanu omo o ko temi o je pada o oye olorun adegoke ni oruko temi je lori agbeyewo royin agbon magbe looro tun ni eja tun jo se o ko tudun ke gbagbo tun fi kan se beti mo kan se boya yin wa sese ndara po mo wa fun gba akoko agbeyewo royin agbon magbe le to se nla anfani ati mo gbo lowo lowo bayi ni koni konga agbon magbe wells radio 89.3 fm akale so popona alaafin avenue Oluyode Estate in the Ibadan. E se lanfani ati lo gojo gewo wa lati ma wo ba tin se kitikiti nu ile agbara hin. Ke lo ma wo wa ke darapo mo wa loju opo okan ni banidore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page. Nbe le ti ma wo wa loju opo Facebook kitikiti bayi le ti re mi ambassador ba ti gun wa bi oloba sinu kolo. Oya o ne papa ka mo fa koko sofo ne bogan la nlo looro to ni eje mo sawon weroyin un lokokan ejeje baun to weroyin Vanguard in Nigerian Tribune these days e ponche gbogbo won lajo ko worin wa na kulo looro to ni e tajo tun se ba ti mo nse oya iwo ni kokko fi side ni eni tere ejitere enyo iwo ne mo ora eje nfi Vanguard eje nfi bere iroyin ohun looro to ni e ti mo pa won akori re nla kokko mo jule lo ni konboke ko to de pa bo si inu re gangan ni sansan ta si yan na e iwe iroyin Vanguard to jade fun towuro to ni loju iwe akoko re won pe inu atiku ati obe mamadan jojo mane inu eni edun ka pamora won ninu won dun gidigide mane e ti se ki lo sele kini dun won ninu won ni bijoba apapo se dawo duro ti won si wogile eto kan to ni se pelu afikun owo oforuko sile fun idanwo ase jade ile eko girama e ti mo idanwo wa eke ati neko tan ni pe won fe fikun awon owo kan tan fi seto foruko sile re e mo pe won na ti dawo duro lo de pe we wogile mo ti eja afiyun le na e mo ti fowo kun eja jiro re ja kan sawon toro kan na eyo inu atiku atobe won lo dun gedegede lori e bijoba apapo ko se pe we wo gile na e dawo duro na e wo won to je pe lati bi nkan bi 27500 ta fe so di bi 50000 en yo bi gbogbo ki kan ti lo lori e pada gbo baba ti de agbon re ni sansan e wo ninu wero yin Vanguard o na ni mo se lanfani ati wa gbagada gbagada laworan kan wa nibe loju wi akoko na ne to je pe ohun lo fe gba gbo waju wi ohun kan aworan ewo wa ni o aworan awon eyan wa ti won tule tan lo do la nijoba ibile orire ti mo won awon oluko atawon akeko ohun gbagada gbagada bayi laworan won wa nbe gomina wa gomina ipinle Oyo ti wa ti won ahin awon na lanfani ati wa nbe koda okagun ologun ni o ogo olopa ni o onarebo adebo ogundoyin ni o atawon akeko atoga agba ile eko yen ile eko oga agba ile eko un oga agba ile eko atawon akeko ti won jigbe ti won dola ona o wa nbe atawon omo kekeke ohun koda atawon eyan mi atawon eyan mi ta le da ko won ta won po nibe to je pe won ya awuwe won ya awuran won bayi gbagada gbagada ti won si gbe soju we iroyin ohun se wari labe awon akori kan wa nibe lori bi oga agba ile eko ohun ti soro pe won mo na won omode ohun awon omode yen eyan awon mo akeko kekeke ohun ona mo na won ona na won gidigidi o won ni won wa so awon tawon je awon ake awon oluko won na so awon mo le ni won na so awon mo le won che ni awon tawon je awon oluko won lawon omo kekeke awon omode won na won o lagbara oga agba ile eko ohun yun ya afin alamu o lo fi oro ohun lede be na la be won ni won fi pa mu wa pe ka ma fese rin ninu gbo ni ale ma fi pa mu wa pe eni so e ma fese rin so won ni won tu agogogo nu gbo lale na ni a ma rin ki la ma lo kasa ma lo kasa ma lo e wo bi won ti ko won pa mo sabe nu ole na arabirin ohun so o salaye n toju won ri lori e lori oro ohun na ni Makinde eyan gomina ipinle Oyo to ke gbadare jade to ke si awon ajo osokan agbaye eyan ajo United Nation oni edakun e wa ba wa se iwadi ore kinewe lori isele to sele yi lori awon eniyan wa ti won jigbe nijoba abile orire yi kini ojun ti awon iko abele nikan kan le se lo eyan ajo osokan agbaye e wa ba wa sise iwadi lori kini yi e wo oju iwe kokanla ati oju iwe kewa ni iroyin mejeji ti mo ra mu lakoko atele kejun oni mejeji ohun rora wa te ti le gba balance e aje nte waju ile ejo won ni won ti fidi ase to de na mo ajo olominira ton ri soro eto odibo yun INEC won ti fidi ase to de na mo won ti fi mule lati mo se idamo ipa adari maaki lori pe eyin emi gege bi adari o awon kan o se apero apapo kini kan kini kan won ni INEC e gboro yoju be awon fe sapero apapo kankan awon fe seto bo abenu kankan INEC to ba ti je pe awon ti maaki nle waju ni e mo yoju be iwe iroyin ohun e bi nkan ti lo nbe e gbo baba ti de agbon be iwe iroyin punch na o na gbe ba won agba agba ninu ise ologun bi won ti se pade awon ogagun alaabo ti won bere fun egberun lona oji le ni gbale mewa naira iyun 250,000 won ni lo je o jowo osu to kere ju lo fa won omo ologun te ba gbagbe iroyin kan jade laipe yi nibe tan ti ko sibe pe 100 iyun egberun lona 100 naira lowo osu to kere ju ti won gba na ba pe e ti se bo ni o se je 100 250 oloje kan ma gba lowo osu to kere julo e wo e gbo baba ti dagbon be oju iwe kokan de logbon iwe royin the punch to jade fun towuro toni ele lo se ri e nbe ke gba balance re oro Dangote na bo ti se ja naira jule o ja naira wa o ja jule o se bere si na ta epo bentiro lowo ile okere dollar e boro ti lo lori yan na e gbo lori oro jinigbe to waye ni Oyo ti joba apapo si soro ti won soro se Makinde lori bi o ti bi pe awon ajo sokan agbaye UN yun United Nation pe e wa ba wa se wadi o e wa se wadi lori isele ohun e wa ba wa gbe igbese bi joba apapo se pe e ti se e gboyun na Makinde won ni Makinde o nlo kini gege bi oselu lodi si joba apapo ni ke Makinde wa fo won leleyi o eso selu o oni kini to sele yi lagbara pupo olosi koja nta won iko abele kan le se wadi re lasan o Makinde lo down be to na foro lede e wo oga agba ile eko ohun o na ton soro lori ibo ti gbemi awon oluko meje lakata won ati lawi yi lakoko ti won fa awon eniyan won yan awon akeko ohun ati oluko ohun le ijoba ipinle Oyo lowo pe awon eyan yin ta ba yin gba le re o e wo iroyin ko nbe lori e na ni boju aroroda bo ti se fa ekun omi nipinle Eko tawon to fe rin koja awon to fe woko ni o ti won o ti e le woko to ni kaluku wa du ogogogo bi o wa ngo je pe omi ti gba gbogbo oju popo o ya ko boko ba ko nu re bayi yo mo de laji ona yo mo de laji ni olorun o saanu wa egbe ti baba wa nisan fi bere na latari bi omi ekun omi bo ti ya odi ile won kọlọrun o saanu ka ma ri ja o ewo mo nbo na yin ti de Nigeria Tribune na o na gbe bi Makinde ti pe fun iwadi lori isele ijinigbe orire bo ati bo ti se fowo soya pe o wa pelu awon akeko ati oluko awon tan do la ohun titi ti won fe pada bo sipo ti nkan fi jora won fun won o si dope lowo Tinubu atawon ajo alaabo amotekun to fi ma won ode lori ise takuntakun tan se lati le pon do la awon eniyan na oga agba ile eko ohun na salaye n toju re ri oro bijoba bo ti dawo duro lori aba afikun owo danwo wa eka ti neko ohun na jade ninu iweroyin Nigerian Tribune to jade fun towuro toni oya ni papapa eje akoko mu bayi lori oro to ni se pelu owo ile eko owo idanwo ase jade ile eko girama ijoba apapo ti kede pe awon ti wogile afikun owo kan ti won fe fikun wo danwo wa eka ti neko odun 2027 ninu atejade ti le se ijoba apapo to ri state eko ni Nigeria fi ja fi lede ijoba ni o npe igbese yi lona ati koko jiroro pelu awon toro kan lori igbese na won soro pupo agbenuso ileise ohun eyan bori owo fola sade o soro ninu atejade na bi igbese ohun ti waye ati ba won ti seto re leyin ta won ti gbo oro latodo awon araalu lori ntoro mo afikun owo ohun soro lori eredi ijoba lati fikun owo na oni igbese won ko seyin awon gogo nkan to gode kan o salaye oro lori bi awon nkan ta won lo ta won fi nte iwe idanwo atawon nkan me bo ti se gbe owo leri to fi wa de wi pe won wa wo pe o da e je afi kun owo idanwo yi ngba ti igbese afikun o jade awon eyan koro oju si pe ko yo ri be e se fi kun owo lara awon eniyan to koro oju si kini ohun on lati ri oludije sipo are fe gbe oselu ADC ati mo won Atiku Abubakar lo so pe se asiko ile wa pe asiko ile mo pe e fe mo fi kun owo idanwo to je pe Nigeria ta wa yi o a wa lara awon orilede to je pe awon orilede ton ba toka si pe awon orilede kan wa to je pe awon omo won lo po julo ti won o si nle eko oni Nigeria wa lara won o lasiko ile wa wo pe e fi kun owo eto danwo owo danwo wa e ke ati neko oni ojo ri be to si koro oju si sugbon wa yi akori eleyi to jade looro toni lo nfi ye wa pe inu Atiku ati Obi modun jojo latare bijoba apapo ti dawo duro pe ati wo gile ko si tin je be mo eto owo oforuko sile owo a fi kun wo oforuko sile danwo ase jade ile eko won ni ewo ati wogile na ati wogile ko si tin je be baba one nation e ja mu lati be on ijoba apapo won koko won fe gbe igbese tele lati fi kun ro owo danwo won ni abi nkan ti won gogogo awon nkan tan lo nkan elo se danwo ye gbogbo tan ra atawon nkan me tan lo lati a ntewe danwo ni o awon omo ero ni o e bo ti npese awon ohun elo danwo tori sirisi ban lati ri pe idanwo ohun bo si aseyori won ni nkan tan lo won lowo owo goboy owo gogo ni atari bi awon gogo nkan ti gbode kan won lowo re ti gbenu oke ona se wa wo pe wo e ja afikun owo yi sugbon awon agbagba awon eniyan toro Nigeria dun jojo awon orilede Nigeria fun awon kaluku ke gbajare pe nibo e ti se baba won nation e je nkoko bere lowo yin ta ba ni awo eye agbalagba niye e ti daye yo ile ti ta si ke sanake eso ni mo lakoko ti yin nigba te eyan se awon danwo mo pe ke se wa e ka ti neko lesin gba ti yin o sugbon la koko ti yin e tan mo le si bo ni kini ohun ti rorun to ati pe wa wo si ye tan san ni isin pelu owo tan san yi se iwe eri idanwo wa e kan so nipa ni pelu bi Nigeria ti nlo so nipa ati wi pe pelu owo to won ti lawon o fi kun mo o won ti lawon o fi kun mo o se pelu owo tawon omo orilede Nigeria n san yi ati tan ti e tun san ti won o fi kun mo gan ki le ri sosoro e mu po baun
1: o se oye olohun le kan si mo ki gbogbo awon eyan wa ti won wa nile e se ti e darapo mo wa seri ka so ga sikia lakoko na kin to daun bere re o da ki opposition ko ri nkan ko de so o de ki araalu kan ri nkan kan ke gbajare re sita nitori wipe bi won se kigbe sita yi o tun ran ijoba o si tun da bi ijoba apapo na se gbo idi ti mo fi so be ni wipe ki se pe opposition gba mi ki se pe tori pe boya ati depo ni won si won saba mo gbodo mo pariwo be ati je pe in to je kikini yen ki awon opposition ton fi ma nso sister pe ah nkan ta bayi ta ri to ba fe je inira funlu tori pe awon ni won fe da be ni pe won tun sun mo ilu tan sin gbo oro luju so ti won ba ki gbe sister ko fe mo mi mo wa to je pe en to je oludari orilede o gbodo joko pe kini nkan ti awon araalu nso so olorun da to ma nlo awon position fun nkan so a dupe lowo atiku fun ati obi fun bi won se tete ke gbajare sita elekeji o yo olorun sori aye ori bayi nigba kan aye ori bayi nigba kan igba yen a ma se waec ati gc nti e ko ti e si yen mo suri em pe neko ni won se nisin waec elo lo dabi eni wi pe ti a nse ngba na owo perete ni ki se owo kan to je pe o ma fun awon obi lorun ko se oru owo be akoko kan si to so je pe eko ofe o je ki nkan yen rorun fun awon obi pupo nitori pe ofe ni gbogbo nkan ki la de fe so ngba na ni pe aye si tun rorun ngba na to je pe atije atimu ko le to bayi ko le to bayi rara on kaluku lo njeun ti oyo nigba na to je pe omo si se oyo so ti yo ni won ma nbere lowo wa ki se pe so ti o ti jeun ehn
0: omo
1: so o jeun ni to ba ti jeun mo lo mu mi si yo wale ehn eyun tun do san abale ki se ru re gbogbo gba na aro osan atale gbogbo en pe ni ki se won ni won pe elo won ta miliki elo won ta bonfita elo won ta milo gbogbo awon nkan bam bam bam bam owo perete perete perete ni won ta nigba na ko se iru akoko yi ti o ti e se kan laja mo to je pe gbogbo nkan ti wa o ti fegbe won giri gari jije nko ti a nje so ko si nkan kan to le to bayi nigba na gbogbo nkan lo wa ni rorun so ta ba wa fe fi we akoko yi a ri pe o lagbara die ta ba pada si nkan ti ijoba apapo se a lati dupe lowo won ni o a dupe lowo ijoba are Tinubu lori bi won se da nkan yi pada nitori pe nto to to inu mi dun yi pe awon na mo bi nkan yen igba won ri pe nkan yen lewo gbogbo nkan lewo ati bi lo ti wa ati bo lo ti wa won la mukun ero ewo oloke lewo ewo sale ati bi awon nkan jije mimu epo rira to fi mo gasi ti gba lo data nlo ni isin to gbogbo nkan lo ti gbe gbowo leri eyin lo je ko lo si bi nkan tawon na nlo iba se pe ana to wa ni ile ise to je pe o le ma produce awon nkan kan akata awon nkan kan ni ki ba mo rorun po sugbon e je ka bere lowo ara wa melo ni ile ise ti ani tawon aladani le dale mu tori pe ben ba lawon dale ise gan le awon nkan to won gogo ina gan bo won se fe mo ra awon materials e ton fe fi ma se so ijoba apapo mo ki yin mo yin fun nkan yi nitori pe ko rorun eyi ti to ti wa ntele tele tele to je pe owo perete gan sibe sibe na awon eyan pariwo won ma npariwo daada mo ran ti gba ti bi a se wa ni ipade obi ati awon oluko ti a ma npariwo fun won nigba na pe esanwo ati ma nso fun won nigba na tori pe okan ninu awon esco won ni mo je so ati ma npariwo fun won pe tete sanwo wa e kiyin o igba bayi ni yo fi yo tenubodo emi ni ti eni toto elomi o elomi ninu awon obi yen ori ori onu e o je ni elomi oko ti gbe ile oni sare sotun oni sare sosi elomi aya ti fi ile oni o wa jije oni o wa mimu e wa wo bi gbogbo nkan yen o se wa ma bo se wa nkolura won elomi gan to je pe won ti ejo loko laya gan bi won ba se ronu totun ni won ma ronu tosi ati le gbo bukata fun kan mi o mo lagbara ati le je won fa won omo lo si lewe o mo lagbara eni to kan lo mo lori oro orilede Nigeria yi nitori pe wahala ari je ari mutupo e de wa wo elomi de ni ki so mo kan lo ni lewe elomi lo mo meji meta to ko si lewe ejo bo ni ru eni be se fe se ona wo lo fe rin tori e na ni ileewe to je ileewe aladani ari pe awon ti won ni fun ti an le kan na won ma mo mo won lo sibe sugbon mekunu lo nru lo wa ni ile ijo ileewe ijoba apapo aye igba kan won sanwo waec aye awon aye governor akala gbogbo won bam bam oni gba na won sanwo waec awon omo sugbon ko si yun mo ko si mo so gbogbo awon nkan won yi lo ye ki a ijoba apapo na wo yi pe in ta won fe gbe le awon obi ilorun o ka si ara ki se nkan ti o ye ko ri be to adupe lowo yin pe e le gbo nkan ta won ara ilu so tori pe ko si nkan kan ko si pe nikan kan ta ku enikan kan in ti eni ayanana to ba ri ni o so in ti opposition ba ri ti a ri pe o je nkan to da ila wa ti o je pe an salaye yi ila ma so to ba ri pe nkan ti o da ni la won na gbe jade lati fi soselu awa na o ti so pe oselu leleyi eleyi to to ni so e de wa ri pe at the end of the day gan atiku gan atobi ni won praise ijoba apapo pe won se won lu won logo enu bo se je ni
0: oda e seun baba one nation e ja po lori oro yan ja bo sori oro isele ijini pe ti won si ti do la won eniyan wa layo ati lalaafia ni ipinle oyo lagbegbe ijoba abile orire e ti mo awon oluko atakeko oro esele ya ota ati be bi ile eko bi meta niye enyo ti won ti lo ko awon akeko ati oluko lori isele ohun adupe won ti do la won layo ati ni alaafia ta si tin fun ire kaake lati gba tan ti do la won to je wipe lana ode yi o na ni ijoba apapo fa awon eniyan ohun le ijoba ipinle oyo lowo eyan gomina wa pe awon eniyan yire o ati mojuto won ati ye won wo ni gbogan toju ilera awon omo ologun ati wo won fun ojo meji ati ti ri pe won ti to lati ma lo sodo awon eniyan won ton se fa won le gomina ipinle oyo lowo lana se waye lori oro yi nigbati gomina ipinle oyo ti won dupe lowo Tinubu eyan are orilede yi ati awon ajo alaabo gbogbo to fi mo awon iko alaabo ti won fowo so wopo bi amotekun bi awon iko alaabo abele bi awon ode itile ti won fowo so wopo lati je ki se ohun ko bo si aseyori to se fi dola awon eniyan na latari oro yi ni gomina oyo gomina ipinle oyo se makinde lo ti wa ke gbajare jade to se ke pe ajo osokan agbaye United Nation pe edakun e wa ba wa sise iwadi e wa le waju ise iwadi lori isele gan isele yi to sele kan lori mo ti ja won akeko atoluko gbe ni ipinle mi e wa ba wa sise iwadi to se npe be lori oro ohun na lana ode ojo aje oni ijoba apapo wa fo ohun tan si bu enu atelu igbese se yi makide latare bo ti ke pe ajo osokan agbaye pe sele yi so to ni so se koko ni se nto kan na ni won wa pe oro re dabi nkan teyan ba fe gbegbese latari oro oselu lori oro ohun oludamoran pataki si are lori alaye ati iroyin tin jade yun bayo nanuga lo soro ipe igbese gomina dabi igba ti o ba ni gboya kankan ninu iko awon alaabo orilede Nigeria to wa pe ka won kan lati ta wa mo ba wa sise iwadi oni se ba won omo ologun atawon ajo alaabo ti salaye lori mo ti sise do lo ohun lori bi nkan ti lo o wa soro lakoko ta won ni onanuga nu o soro lakoko ta won niroyin ba fi ti won foro wa lenu wo pe ki wa le ri soro hun oni ewo ijoba apapo ni kankan bo ba fe pe awon ajo osokan agbaye kan wa se iwadi sele ohun to ba je pe nti makinde gba popo en to le yanju oro nu ko pe won sugbon baba wa nation oro to so po sugbon ninu oro re na lo ti pe igbese bi gomina ti fe pe ajo osokan agbaye lati si wa se iwadi kini oni ko si nkan kan ta won se si o ile kun wa si sile yanya o ba won so ajo osokan agbaye ba fe wa lati wa se iwadi kan wa se o oni sugbon bi igba ti gomina ba nfi oro yi ti ba fi nsoro oselu ni oni won fe mo lobe ipa oselu ni gomina se fe pe ajo sokan agbaye ti makide na si dalohun pe eleye soro oselu o awon iko alaabo abele won o le se kini ohun o le dase ani lati se ise iwadi baba one nation gomina ipinle oyo ke pe ajo sokan agbaye united nation pe kan wa ba won sise iwadi pe bo ni sele ti sele gan awon se pe e mo pe isele yi te ba wo pelu awon iroyin ta tin ka gomina ipinle oyo kede pe emi na fe gbegba epo bayi o leyin ore yin re isele la bi ohun o sele to wa di bi pe kini ohun wa di se bi gomina ti kede ife re pe mi na fe le pa nkan bae mo fe dije nkan bae lo fa ni ti kini ohun si ti di ariyan din atawuyo wuyo risirisi won si ti do la awon eniyan won laye ati lalaafia sugbon ni bayi gomina wa ke pe ajo sokan agbaye pe e wa ba mi se wadi e wa ba wo mo nigeria se wadi awon mo nigeria fe mo e awon iko alaabo abele ni ko kan le si se wadi lorin kinewin ajo sokan agbaye united nation e wa ba wa se e ja mo nto sokun fa kini bo kini ti lo bayo nanuga o pe gomina makinde fe fi mo soro selu ni sori be baba won nation kile ri soro ohun
1: o se akoko na mo nlati dupe lowo ijoba apapo fun akitiyan ti won se n te ma n fe pe fun niyan e pe ti ifowo sowopo ba waye laarin ijoba apapo ati ijoba apinle kini yen ki ba ti sese sugba dupe lowo are wa are tinubu pe won ti e gbe igbese akaki to nepan igbese to nepan pe won gbe li ori irin ajo na ti won si ri awon omo yen na dola mo dupe lowo awon iso alaabo tori pe alati dupe lowo won pe gbogbo ariwo ta npa pe ka awon omo yi ki won fi le kuo ninu gbekun ti won wa won sise takuntakun gbogbo won patapata ni eso alaabo te awon ologun ni tawon olopa ni tawon oju omi gbogbo ba baba awon ti won ja lori ofurufu se wari eka otele muye atodupe lowo awon na fun ise orikini win awon amotekun agbekoya gbogbo won ba lo to fi ma won pc na gbogbo won pata la dupe lowo won pe won sise ni aseyori adupe gan ni inu wa dun tori won ni be o ba si pe iyan ba fowo sowo po lori nkan nkan yen ko le da bi nkan ti o se se kan mo ti ri aye ojutu si nkan kan to wa nle ti a ba wa fe soro lori oro ti gomina so sheri ti iyan ba je asiwaju nibi kan e mo ja tan ra wa je o to je asiwaju to de je ti nkan kayefi ti o riri ni mo so o to ba fele si yo fe wa gbogbo ona pe bo ni nkan yen se ri gan ara won tan pe ni abo niyan awon wo ni won wa ni di oro yi o ti iyen ki soselu o into ba wu mi mo le se ninu ile mi into ba wu mi even gan ti ijoba apapo ba tun fe se iranlowo gan o ye ki won le kun lowo ni pe en ti se yi makede fe se yi se ri ti e ri pe ninu gbogbo ipinle patapata ti o ipinle oyo ife yato die lori awon wahala ajinigbe awon bandit lori sirisi ko de se ko ya nitori wi pe nti mo so saju pe fowo so woko wa ni se yi makede governor wa o leto lati inu ile re lo wa o ye o leto oro da bi igba ti agba bolu ba ngba bolu ti opponent gbangba to ba gba bolu bo to ba fe gba sinu net awon defender wa goalkeeper wa to lati da bobo inu ile bi pe kini yo ni wole si odo hun awon to ma defend e na awon gba to n ba wa joko bo ni nkan mi won bawo ni won se ni tun gbe ru lateyin gege bi number 1 citizen se mo po na won ma pariwo awon ko mo kan le so pe seyi makinde ni o joko tetere ah semo inu ilu ti eyan ba wa koda ko je alaga alaga ki mo te so alaga council ki so pe landlord alaga won landlord tabi baale baale to mo ofin to si mo nkan to ro mo pe ko da pe ki won ma isele buruku ma sele lagbegbe hun o podo pe gbese so igbese yen igba to ba ti eyan ba to ro ba kanle to ba koke o ni bu ta tun gbe si ni o wo wi pe bo n ba ni ko n pe awon otelemule otelemuye won se ti won laye oto sugba awon ti won o se ori kini wi pelu won awon na tun podo wa nitori wi pe ote solu tin bo o won mo gbe orisirisi sumo mi kaakiri o laarin ara won o mo ran ti igba ti won gbe sumo mi pe akala e wa ni o ti fi we wa ko papa gbogbo eyan ti gbogbo oludaru ti o si ri be awon won ni won pe na o si tun wa bere si jade bayi nitori campaign kini e de mo da luru ni o mo ba ilu je so idi ni to fi da be ni pe oro ti in ti se yi makinde se igbese to gbeun emi o lodi si o olodi le
0: se eje n be ni bere bayi se bi oro iti lo yi ta ba fojo la me to wo se ko da bi wa ta ba n fe di ara wa ta nto yo je nkan nu le wa labele wa kanyanju e ka sise wadi bi gege bi agbenuso ijoba apapo bo ti filede pe o fe dabe pe gomina makinde o negbagbo ninu awon eko alaabo tiwantiwa lo fi wa de ko ke gbajare sawon ara okere pe e wa ba wa se
1: seri kori be rara seri ki se pe aini gbagbo ki si se pe boyo ni gbagbo e je ngbe bayin ṣugbọn nkan to wa nbe ni pe toro ba ti ri bo se ri yen to pe awon eso alabo ka to tagbaye e mo je ka tan ra wa je in to wa nibe ni wi pe ki soselu number 1 mo so number 2 ki se wi pe nitori wi pe ki na npe pe ko ni igbagbo ninu won ko ri be o ni igbagbo ninu won oda nigba ti sele nsele ni Liberia won se kipa gbajare wa sori lede Nigeria ti o fi je pe awon mogun wa nigba na awon ecomong ton lo ti won darapo mo gbogbo awon gbogbo awon ti won jagun kaakiri ile ile alawo dudu iwo orun iyen West Africa kin gbe be ki lo de ti won fi kipa gbajare wa ki lo de ta won Sudan ta won na fi ke gbajare wa ki lo se sa won Sierra Leone to je pa won na fi ke gbajare wa so nkan na bakan na ijoba apapo duro won duro tetere ju na ni o ye ke won mo so kini kan ni ose to koja ah ti nkan ba nsele ni orilede kan ki se pe mu tori re oselu to ye pe mo fe se second time tabi first time tabi nkan kan tabi fourth time ni mi no matter any time ko se pe tori e rara en lati kepe awon eyan ti tun le ran yin lowo lati le dola wahala e je mo oro awon chibog lati jori kini nibo won so oro re si gomina kokan to wa ni ipinle kokan ti sele na sele si asagba nbo nu agbo nsokoto agbo nkaduna agbo Niger be lo e wo awon ipinle ta ti gbo hun kilo de tawon gomina yen le o ti ke gbajare lati yejo yi ki lo de ti ijoba apapo na fowo le ran pe ah kini yi tin do yi ko mi ki lo de ti awon omo chibog yen gangan ta fi ri won gba ti da koko yi so ti nkan ba ti fe leju ah won ni to si so bi a ba de gbo oni gan be ni yo ke si o gbodo mo wo koda ko je pe lagbo le re ni to ba si ri pe awon kankan oru bo to ba tete pariwo sita fa awon agbofinro ti an ba igberu iru agbole be la teyin wahala ni so gbogbo nkan niyan gbodo se nkan ta npe ni administration yato si oselu mo se isakoso nkan lori agbegbe kan tabi lori ilu kan ka to wa so pe orilede kan o gbodo ri wi pe gbogbo nkan lo gbodo ni lati fi se pe kini o lati ri wi pe abo duro dada eto karakata duro dada eto ẹkọ duro dada eto ilera odun wo So in I die I about you nipa tota ati se pe kepe awon to ba ye ki a kepe in lo je ki wahala yi gogo koko wa bere si fe bi awon people yi po ju bayi lo if nkan be se pari nkan tan pari gan mo tun so fun won wi pe won ti tan won ti tan won si wa nile ka rojire gan won si ku awon eso alabo gan won gbono duro awon ti won si sise ibi yi awon eyan kan na na sa wa ni die ida o je oloselu tabi o je olowo kan tabo je pe awon onijibiti kan ni eh kini yan o gbodo duro ti o ba ti duro alaafia wa fun gbogbo araalu kalakata o mo lo awon agbe o le lo oko won pelu rorun won a le jade lati nu oko yen pelu rorun ah wo o yo lohun nigba ti awo wa nkekere bi mo se kere to ngba na ti mo ba lo sinu oko ka pe bi o je mo je bi omodun bi medogun gba na ti n ba lo sinu oko inu oko ti mo lohun ma lo ma bo ni lemi nikan nu gbo a ma lo degbe ngba ti mo wa nlewe ta ta lo degbe a fe po kete ni a fe pa kini ni a wa ta bo sinu gbo ti o si ni si wahala a ma lo nda ko sinu gbo ti o ni si wahala a ma lo npe ja ninu gbo enikan soso le da mo ko le da duro ko mo pa eja ninu gbo ka gbe o koja lo kawon eyan mo koja lo lagbe re e ku waju la jo kira wa now ko si yen mo be ta fe bring e pada a fe ko pada now gomina to wa wa nbe wa pariwo sita yi pe ohun fe nkan kan ah ko si nkan to buru ju nbe aya fi ki joba apapo na fowo so wopo o ye kawon na gbianju pe o da na kini yi tin do yi ko ka wa o ye ka pin nipa
0: Bo won nation lori oro ta menu baye se mo ko na lo ni se pelu awon agbebon agbesun mo mi nkan kan baun latari e le ana ode yi ile asofin ke gbajare ke sana nikan ile asofin tin ke gbajare fun joba apapo wi pe ki won da eto to ro mo an se atunto atun ni ro ti won se fawon iko agbesun mo mi tan ba ti juwo ju se le pe e dakun emi o se mo o emi ti ronu pe wada o awon atunto ti won se atatun ni ro tan se fun won pe kan le da won pada lu pe e ti mo rehabilitation yo be se n pe lede gesinu ni ile asofin pe e dawo kini ohun duro ewo la atunto atun ni ro ten se fa won ati la wi won ni won to wa ke gbajare won pe awon eso alabo pe e fikun akitiyan yin e te pele mo se yin atakitan yin lati mo na won gan awon ati la wi awon to ba ti lugbade ton ti se sofin eyin o ti won ti se sofin ti won ti se koto ton ti wa laabi e te pele mo se yin lati mo na won gan won bo ti ye e ke se fiya to to je won lawon agbeso mo mi ti ba nso kun fa kolu eleyi ti nwaye kaakiri orilede Nigeria ti won fi fenu ko lori igbese yi nigba won jirodo nile asofin lojo segun ebe won ti nke gbaja e tan pariwo fun joba pe dakun ijoba e mo se nto abatun ni ro fa won ati la wi mo baba wa nation kile yin na ri sise mo pe ijoba apapo ti won ba ti ri awon ati la wi agbeba agbesun won me tan ba ti pe e wo e dakun emi ti ronu pe wada o emi o se mo o mo e mo pe awon mi nu awon eni yi won fi pa ko won ni ilu kan ti won se ko won ni abi je mo pe iroyin kan jade la koko kan ni bonu awon tan ko tan tule se e mo pe ninu iroyin won so sibe ta ka jade pe awon kan wa lara awon to je awon omo okun odo langba ti won o je pe awon ati lawe won ko won le ti won ni won darapo ma won mo ba won sise la bigi pa won ko won enyo awon kan na wa ni won to je pe ko won kan darapo mo se yi sugbon boya ngba won lo ko won ni ilu kan enyo lo se di pe won fi pa mu won pe se le mo se ti won se ko won bi won ti mo se ise la bi ti won e mo se suta yi ni ti ijoba ba ti wa mu won e to ba se pe e dakun emi ti dawo ju se le o e mo ti ronu pe wada won o se mo mo yowo mi esa na mi o ijoba wa seto atuniro fun won ti won e satunse atuniro to fi di pe won o to da won pada saarin ilu ile aso won pe e mo se be mo ijoba e dekun re e dawo duro lori be e mo satuniro e mo se rehabilitation an se rehabilitation kankan fun won en to ba ti baba yi to ba ti sise laabi to ti je pe won ti ka pe owo na wa lara won to nse ko lu to sokun fa ko lu orilede yi ijiya to ta ti to ye ni e mo fi je won ba wa nation killer ri seyan na
1: o se mo dupe lowo awon asofin wa won se won ku afomo niyan se nitori pe awa ti won soju na eyan won ni wa awa le yan won so e ti won so emi te ma wo yi pe ofin Nigeria yi mo wa lagbara pupo o ejo nigbati e ba mu odaran te ri nkan boya e ri iban lowo re boya eya re le ri lowo re boya awon nkankan ti o ti e ye ke ri lowo re le ri lowo re e wa mo to wa pe ni afurasi boya e lo check ile re e wa ri awon nkan ti o ye ke ri lowo ninu ile re boya o ko bo sinu ile ti o si gba ase ti o ni we kini boya eyin ke kino npe e ka ya ara eniyan mo ni owo e to wa npe lafurasi ibi ti wahala wa forilede Nigeria niyan o afurasi bi ibo

0: Ada, emo opoyo lo se bo si dagbere lekan aladugbo idola ato ti de pada o awa de awa de seyin lorun enyo atun ti de pada na na aladugbo idola ati de pada lori gbagede oro gbagede oro o na da yan lanfani ati mo gbo lowo yi tin gbina ya lowo mo kin yin o aku boju ojo tiri aku aroda ojo yi abi eti dani se bo ti danta keda oda ojo tura ni o je fun wa lase ledumare ko ni ojo laabi o ni ro le wa lori lagbara olowo we yin to jo nka mole enle o eya wa nkan gbona mu to ba si ti ra fi nkan gbona njo yatan ko tete wo so ojo ko wo yi se o tori bo wo yi se ko duro ko dana ko tete pe won bi se pe dakun o ojo lo ka mi mole o ko tete mo bo se gbegbese to emi at ambassador wale egbe wu mi na latun jo pada de latun jo sekiri ohun lori igbagede oro lo oro yi igbagede oro le ngbo lowo ikoni kan gagun magbe Wells Radio 89.3 FM ona le tin gbe mo gbagbe pe lekan lori agbeyewo a n dagbere pe ngbo ba di igbagede oro gbogbo ite fe ba wa so ite fe kan ambassador o yanana a tu pere pere oro yo epotopoto ta dan ni popa ni ngbo ba ta ba le to taboko eni toro ba wa kan ni o ku si lowo lati se kini o lati satunse ibe gege re ti mo pe lori eto gbagede oro ba ti koko mo bere ni oro amaran ta gbo lati nu ambassador wale egbe wo mi sugbon sajo ngbogbo o yo olorun adekoke lo ko ti mi ambassador to e je nfa okun ohun le yin lowo o kan yin ku bayi o ya en so flo
1: o kan mi ku
0: o kan yin ku
1: bo se kan ku le ose yi o kan ku le wo omo baba olomi yi wo iwo sa mo wa lori be
0: omo mo ti
1: ma mo ti gbona
0: omo fi joge
1: na mo la so ngbo
0: ma fi ti joge
1: ma ji ma fi joge
0: o ba tun wa mu ti tan ko to fa so bori
1: ko fa ko ma ji so mara
0: o ma reti letter
1: ti leta jo mo mu si tori eyin agbon bi nkan ti o sele yi o to eyin ara le oro imoran fun ti awuro yi e jo je ka joko ka jo teti gbo o nbo awon ladede oju ni tin oju niyan muto gbogbo eyin dale dale ti e mo ndale soju agbara ojo lo nro yi o ti won ba ni sosiori o ti kan emi na ku o se emi na ri nu se ri agbara ti eyan ba ndale sibe e o ri pe ile yin o ni ri bi lo ojo ri agbara ti ba nsan ko ni ri bi lo ti o ba si ti ri bi lo yo mo tabale taba oko ni yo mo ibi ti o ye ko ya si ni o mo ya si a ri pe laarin igboro gan lai si pe onitohun wa legbe odo agbara yen ti o ba ti di pe won yale si dale si be agbara yen o ni ri bi lo ti o ba ti ri bi lo awon ile to wa ninu aarin igboro gan mo nfaragba opolopo ile lo ndawo opolopo ile ni won gban omi ninu re e ri wi pe e to ba ti e to wa pada wa sumo odo gan to mi yen ba ti nbo with force to e pelu agbara to ba ti nbo bayi ko siru fence ti yen le se ti o ni wo eyin iya loja iya laje e ma je ki adale soju agbara tori ta di won ta ba fin dale soju agbara an in tank fi so fun wa ni pe komi omo yale lotun lo si e jo si tori tolohun e je ka wa ona mi ta fi le mo da won le wa nitori pe agbara omo bi kan ko mo pe eyan igbara ba ti le gbe moto le na awon sele to ti ele leko to ti le mo gbe moto lo e wo bi moto se lorin to to fi le mo gbe lo e ri pe yun to ka si ara to fi le mo gbe okada teyan to wa lori e ri pe nkan la ni in ti awon nkan wonyi mo nbire dale soju agbara ni dale se nu odo ni nkan wahala le nko ba won ti won ba wa ni tosi ibe koda ore kan le kan ba le ni ewo a ma pada kan jeje mojoko mi awon mi wa ni o je pe won ton won ta kete sodo sugbon ngbe ba bere si dagba rai boye en to loju odo o ti se irin si gbogbo e o ti se fence e awon to ku to ma lo ba ni awon to je pe mo sumodo eyin eyan wa lagbole lagbole ni ile iwe kaakiri ejo eje ka sora nitori wipe akoko ta nso ta ta wa yi ki se asiko to je pe aye mo da nkan so ninu agbara oju oni ti yin eyin o ba hun awo gede ngbe Olorun o bu itura fun gbogbo awon ti isele yi sele si ki so pe awa ti isele yi sele si oju rere atanu Olorun Olorun a je ka ba pade o ejo eje ka se bi won se nse ko le ba ri bi tin ri eni to kan lo mo o oro ti mo ra so wele yin oro ojo ti o ro na ki se ojo ti o pe lo titi ojo 45 minutes o ni meji di ni marun di laadota o ni ojo to ro ojo si wa dabi ojo wakati kan tabi wakati meji eri pe nkan ki sibe idi ni to fi dabe ni pe mo fin kigbe pe ko rorun o be eyan wa ninu inu re lakoko gba yen afaimo ko mo gbere iru eni be lo bi o ba si gbe lo yo tun mo gbogbo awon nkan to ko sinu ile ni o baje ojo si ni ko mo aro ko mo san ko ma le koda ko mo ru torun lo wa buruju be eyan ba ti wa sun sori bed e tojo wa de bo se deun ti o ba tete ji se mo wi pe odo yen le o le gbe lo ti busu gan e jo nti tori tolorun e ja jo ran ra wa lowo ki joba na o si ran wa lowo loju to agbara ki won ba wa moju to eyin wole wole akoko yin re o e dide sita lati mo wo awon ti won ba wa ni ti an je olutaja kan mo tun kota awon se kan mo tun ko kan mo tun ko ise teyin wole wole nu o gbogbo ojusan agbara e gbodo ri wipe ori aye lo Olorun Eledumare a kun yin lowo o akoko ise yin gan jure Olorun a tun bo ran yin lowo tori pe awon eyan wa to ba se nso yi elomi ogbo ba se nso yi elomi igbo o ya koloro si ejo ti tori to Olorun e je ka se ni ka se ba se mo se nse ko le ba ri bi ti ri ni Nigeria oni baje o ipinle oyo oni ba daru yo san yo dara fun gbogbo wa ojo de ni ti wa
0: to to e seun ambassador wale egbe fun mi agbara ojo olohun oni lewo oni le ni oni gba fun eyin ara adugbo eyin ara ilu won ambassador ati amoran won le ti gbo fun toworo to ni akoko ojo lawaye e mo gbagbe pe ajo tun ri si iwoye bi nkan tin ri loju ojo won ti foro lede tan se fe kilo lede lori ewu ekun omi tin fo mi ja leyi ti won pe latari awon ojo ti o ma ro ti won se so won daruko awon ipinle ti o se ta won kini yi o ti so se to je pe ipinle oyo ti wa na o wa laarin won kese ipinle oyo nikan obo onu sokoto taraba sanfara kebi kastina kaduna nasarawa bam bam bam ipinle oyo ogun eko o na wa laarin won to si je pe ati rowo ja re enyo latari e awon ti sele on ti wa sele si awon gba ladua pe aje ode lagbara Olorun ni sofo emi la se Eledumare wa dakun bi ambassador ti gba yin lamoran toro se koko se pataki mo dale soju agbara yin o se koko mo dale oju agbara ibi ibi oju ona ta gbara o mo romi to mi agbara o mo ri gba san koja mo je ki le wa sile ba ti nwa nbe iwo julai lonu kan le loni eni keji na je ipaparun kan tan ojo ra ti ele eni keta o mu elerin dodo kan oju ti e na be die die ba awon kini o mo sarajo ti o fi lo di oju ona ko to po obi to mi o ma san gba koja ti kini ohun ba si di titi di to je po mi o raye koja mo ni o de pe ngbo mi fe koja ti o raye koja ni ba nkun ni nkun ngbo ba si ti kun kuro loju agbara bi ti o ye o gba ni o de pe yo ya gba le yo ya gba ju yo ya gba gbogbo bi ti o yo ya gba ni o wa de po mi wole omi wo soobu olodumori oni ja rija omi o
1: omi wo yanrin kerere omi wo yanrin kerere omi o lapa omi o lese omi wonyan ke se ko ti e won yorin gerere nikan mo bayi ko lo wo sanu gugu nkan ni
0: bi adakun
1: ani sofu emi
0: ami o to e se won ambassador wale egbe wo mi oya ni papapa lori gbagede oro fun towuro to ni ambassador e ja mo pelu oro ijoba apapo ati gomina makide ndo fe da be pe o mumu laye awon morile de Nigeria
1: ta ko ki to je pe won raye wole ni igbati
0: e ba gbagbe tele tele Fayose ti bode nigbati sele jinigbe agbede joba abile orire waye to ni gomina pinle Oyo o mo si kene yi o lowo npa re nigbati a si dupe lowo Olorun adupe lowo awon ajo alaabo adupe lowo awon ijoba ti won je ki ise ohun ko bo si aseyori latari mo ti dola awon akeko ati oluko ijoba abile orire yi nigba won ti wa dola won ti won si fa won le gomina lowo gomina ti wa pe awon ajo osokan agbaye awon ajo ole okere pe dakun e wa ba wa se wadi lori ki to fa isele yi bo lo ti sele gan nibo lo ti wo wa ibo la ti se mistake awon wo gan lo wa ni de kini yi en yo ti gomina pe edakun ajo osokan agbaye United Nation e wa sese wadi ori kini win lori ibon ti lo jawon eyan igbe bo lo ti sele gan oro ti gomina ipinle Oyo Seyi Makinde so yi o ti wa fagbon mi si omi oto awuje wuye orisirisi bi igba teyan ba nse ariyanjiyan ifanfa en yo lo ti fa be tekun kaloko won san fi ero won sowo awon mi pe e ti se gomina o ti mo pe awon kan lati ta wi pe e wa ba wa da soro eto abole wa won se mo fe di ara won ta awon kan pe nigba Fayose to bu enu atelu gomina pe o wa ni de o lowo ni de kini yi po fe lo bi oro selu lodi si are to wa ni ori isakoso ijoba lowo lowo bayi ni won ni eyin eyan e mo ri nkan kan se si kini yi won nigba gomina wa jade to pe e wa ran wa lowo e wa ba wa sise e wa di won ni e wa nsoro pe ko je ki gomina se be lori e na ni eni to je polu damoran pataki si are lori alaye ati iroyin bayo nanu go na soro oni ko si nkan kan o baba je pe n to fe na nu ka won ajo sokan agbaye mo bo awon ole won oni sugbon o oro selu ni Seyi Makinde fe mo lo fun awon yen wa n pe to ba je pe ijoba apapo lebo leru ti o ni pe ti e se pe won ni kankan ninu cupboard won ti won o gbe kankan pamo sinu cupboard won ni o je keru mo ba won abi kan mo meka abi kan mo foja lori e won ni ngba ta won na wa so pe eyin fe mo lo bi oro selu ni awon oleselu wa yi won ni isele alagbara nla ba isele eyan to si je gomina o si ronu jinle pe kini yi to je pe awon kan ti e ti fesun kan tele te se ri nkan kan se si o si ronu ku ye pe o je ka awon to le se kini la se ye ti won le ba wa kini jade ti won tu fini fini o je kan le wa se won le wa nfe mo da lowo ko e fe mo da lagara awon morile de Nigeria ni won ti nfe onu won to ni kaluku sa nfi oro re ero re erongba re iwoye ti e lori e ton kaluku ti won fi sowo sori oju opa aye lujara ni o ori itakun agbaye ni bam tawon omo Nigeria fi sowo baba wa nation lori oro yi awon morile de Nigeria pe ti joba apapo ba lebo leru ki lo sele ti won pe eyin se won fe mo fe di kini kan ta ni se awon ajo alaabo abele wa o le se ni won ni o je kan peru tabi kan foya lori pe se Madikinde o ke se ajo sokan agbaye awon kan ti e tun pe awa la nsera wa won la wa Yoruba ba won kan tun se sonu o won la wa la nsera wa won ni e ti se to ya won ni to ya gbaruku ti ka wa na ba pariwo pe ajo sokan agbaye won to ba ti pe bayi lo ye ka wa na gbe ni echo ka ka wa na mo pariwo ka jo ko won wa jo ja tantan ka won tin kan le tete wa kan le wa sise lori e baba wa nation oro re o
1: o se o yo Olorun alaso Olorun paaka o to apero fo mi riwo ni tori isele to nsele yi o ye ka ma ran gbomogbomo be ni ran fa aditi kan ma ba gberu wa lateyin mo in to sele titi sele sugbon ko je pe ohun ti o ni sele mo lai lai ogun ajinigbe ni ogun ajinigbe owo ni gbogbo awon nkan bam bam bam ti o ni mo sele nile ka ro ojire mo lo se pataki akoko na ma bere lori oro Fayose nitori wipe oro Fayose Fayose o ye ki nto ye ko niran nko niran akoko ki se agbenuso fun ijoba tori wipe to ba te je pa agbenuso fun ijoba ni a ni se owo re lo nse sugbon bo se je agbenuso fun ara yi o nso ni so bi to lo selu ni ko so ni so wipe boya nkan kan se mo pe ngba mi mo wa to je pe ka ti eni eyan ba wa sakesi nkan kan se bi yo ni ora gbe kale le lori eni eleni wa wo wipe ko si nkan to lo selu o le lomoyan lorun tabi lese wipe nkan bayi to o se nkan bayi to sele e o ri pe ti Olorun o ba gbon governor to wa lori alefa yen governor Seyi Makinde ni oro yi gan o to lati so pe kan fe fi gberu won ti e tin gbianju e elomi kan ti o ye ko so jade lori oro re ni o mo ni so sugbon ope ni folon pe oro ori be mo inu mi de wa dun pe won ni ajise bi Oyo laari Oyo ise bi eni kokan awon eyan ni pinle Oyo won gbaruku ti governor won gbaruku ti are lori pe kin kan yi ko le je ko ka kan le tu awon eni eleni sile awon eni ti won wa ni igbekun kan le ti won sile so idi ni to fi dabe ni pe mo kan sara si joba apapo mo si kan sara si joba ipinle Oyo nitori pe en to ni le re niyan ta ba so pe en to ni le o le ni akoko se yen le wo susun nigba ti Fayo ti e so be se yen le wo susun ko kan mu oko ko kan ko bonu le oloko le nwo o wa mu oko lo ba bere si le oko mo inu le un se nigba ti governor Sai Fayo si se nigba to wa governor Ekiti so un le danru ewo ko si eni to wa ni ipele kan ti o wa ni awon to n se ijoba le lori o ye ma ko won awon to n se ijoba le lori bi asa baba wa kan ani o takola kai pupo ti o ti e se mo gbo leti ni bi pe enikan governor kan o se nkan kan ko ma je pe governor state gangan se o mi pe awon ti ni state yoku na to tin sele boya ni bonu yen Safara ni Niger ni Sokoto ni Katsina ni to tin sele to fi mo Kogi to fi mo ti Kwara state yi se o fi han pe awon na won se awon governor yen na lo nsise yen ki governor former governor Fayose ko na ro ninu okan re pe se nkan ti mo so yi nje o ti tako awa gangan ibi ti je APC APC ruling state gbogbo e patapata majority ibi ti won se ijoba le lori o ni isele ti isele sawon ni won sawon governor yen na ni won ni ki won a ma ko awon eyan nbe ko se mo gbo leti omo kekere gan ko gbodo mo so oro ba n jade sita iyen lori yen ta ba wa n so lori irin ajo governor Seyi Makinde e ri pe opolopo n ni oye nkan yi iye debi pe en to wa ninu ile ko ni fe ki lere otu lo fi ni oda na awon ton wa ni di oro yi e je ki won tasi ri won sita se si mo pe ngba mi wa telomi ba soro e wo gba ti Goodluck Jonathan to wa lori alefa gege bi are oro ti Buhari so ngba na pe ohun o je ki ibe ijoko yen o gbona mo at the end of the day o gbona mo o pada gbona mo so leyin to fi yan wi pe oro ngba mi bi owuye ni bi asa siwaju wa kan ani owuye asoro so bi oro ta ba soro ka fa ko mo okun oro yo oro pe en ti wike so ati en ti ise ti Fayose nse lowo lowo against the governor a o ri wi pe ke bi oro ti mo so le kan o ta ko la kai ko wa si nkan to buru ju nbe se gbogbo omo ipinle oyo lo so pe o kare ani ko dide a ibi kan niyan sa ti mo muse o de muse o ti muse e la ni bada e wa tun ni ko juwo le e go ki governor le juwo le nitori pe onilu e ni fe kilu otu to ba ti kefin pe nkan kan fe ma sele tan fe fi ma so selu onilu o ni fe kilu otu o no dide ni nkan ti o sele ni pinle oyo ri lati jo alaye ti daye lati di awon iya awusa ta ti jo nbara wa gbe Yoruba nfa awusa awusa nfe ye Yoruba a de nfe ye Fulani gan a wa mo ru awon karamba ni awon eyan ti won wa lo ko se arin won ti won da luru so iyin e lo fi han wi pe ta ba se nkan be yen ki won mo pe Yoruba ajise bi Oyo laari Oyo ise bi eni ko kan e ri pe ni gbogbo opinle patapata Yoruba lo break record yi ki n so yi pe ipinle Oyo lo break record yi nipa pe won tete gbara jo papo won tete fowo so wo po ninu ile isin kaakiri ni church amo e churches to ye pe won tin gbadura ni kikan amo yori oke ti won tin gbadura ni kikan amo ya won afa ti won ti wolo e alu alo lori oro yi ti won gbadura lati ri wi pe ko won to awon eyan won yi sile awon onise se na oduro awon na nse ti won ka to wa so pe gbogbo awon ologun ti won sise takuntakun yi abi awon eso alaabo to je ti bile tawon na fowo so wopo pelu awon ologun e ri pe ise takuntakun ni won se lori oro yi so boro se je niyan oju oni ti wa oro pe a fe pe eyan a pe eyan ajo agbaye o se pataki bo ba tori pe yo ran joba papo na lowo
0: oda baba one nation oju opo itin o ti rebete o nseju lata aro e kasare gbon ti oni ton fe ba wa so sugbon ti rebete lori oro yi na ni a se wa baba one nation adupe pon ti do lawon eniyan yi lori oro ti bi gomina ti ke gbajare to pe awon ajo so kan agbaye sugbon yato si yan lori oro awon eniyan to do laye iroyin kan jade nibi ti won ti pe o se se kawon mo e mo pada sile eko mo latari in toju won ri nibi ti won wa yi nibi to wa tan ti do la won atawon obi won gan e wo se se kawon mo wa mo lo li eko mo baba wa nation e je mu pe na hello e karo
2: hello e na karo mbe e ku
0: se o e karo sa o e karo
2: sa o abayo mi lo ko mi mo pe lati lu eko
0: e karo sa
2: e karo sa e ku se ten se lori oro ti awon mo orire ti won da sile on le mi fe da si mo gba pelu baba one nation pelu oro ton so amo mi o fe ka ri oro yi di yoba gbogbo gba seri ibi temi lero pe Nigeria tin baje oni ta ba nfi gbogbo nkan se eleya meya gbogbo gba a fe travel kuro do orilede Nigeria te mu passport yin de boye ko Ababuja se won abere lowo yin ko somo Yoruba ni yin ni o ni bere e ti gba pe ke passport te yin di mu green te di mu te gba lowo immigration o na no gba Kano o na no gba Anambra o na ni gbogbo wa fi n jade sugbon bi mo se gba pe loro won to sugbon ajise bi Oyo a se bi Oyo seri oro yi gbogbo Nigeria lo kan ngba tojo mo gbe lori re emi ra won ton sukun Kano to ja wusa mo ra won ton sukun bo nu to ran won leti omo ti won ton gbe ti oti ipada gbogbo wa loro ikan e ma di afise leya meya yin akoko ekeji ni nkan ti gomina se yi ma se le nbere fun o to lo to gege bi gomina sugbe mi o fe ka ri bi boya Yoruba bi ki se Yoruba o nje afun tori ko jomo Yoruba rara sugbon o to ni nkan ti gomina n bere fun sugbon ona mi ti ni pe ngba ta awon omo itan se ku won kile ti gomina na o pe United Nation ngba yen iyen fi han pe gomina se yi ma ti de mo nkan ti gbogbo wa o mo lo se n bere fun nkan to bere eleketa ti ma soro ma fe bi awon ijoba wa ti ru nkan bayi ba sele kan ye ma fa awon eyan sose lu ewu mama yen lana to soro omi le soju e wa awon omode e le ma parade awon omode beyen o ni nkan ton pe ni trauma awon nkan mi ti sele teyan ngba teyan wa lomode dagalagba bayin o le gage e wa sa awon omo sori television gbogbo eyan wo won to ba se se ko je pa awon to ju won gbe yi bi enu won sa lo awon na ni internet e ti gage ni sugbon orile ede Nigeria a ma bo si won lowo awa ko awon omo yen won ko won jade lojo wo hospital ati fun won laye won wa parade won se GOC ati gomina o le se press release won lai se ko ko won wa be ah olorun ran wa lowo lu yi o e se won kuse
0: e se o pupo e se o te ba wa pe te ba wa da situ se e lori oro won eh o ni mo fe menu ba lori awon
1: e se ori je ke down
0: beere eni suru no o mo fe menu ba ko to di pe kini lori bi awon omo tin won di gbe ohun bi won tin fi won han pe inira ari gbogbo to ju won ri nbe to je pe o lofin kan to je pe o ni se pelu ka ma daabo bo awon omode ka ma ti nkan wo nkan ba nba sele si o je kan le fi nkan bo won loju ehe ki won mo fi aworan won han si gbangba en yo afẹ menu ba yun na e si soro nipa ti te fe so fun pe je mu pele na eh hello e ti wole ka ro sa
3: Hello, Ekaro.
1: Ekaro, sir.
0: Who can you answer me? Think we were.
3: It's a summer near Oleg, a flat liberty, a new Mokola, or telling a carbosi, a general lagomawa. A shame. Hmm? Akaraduri akani odegun baba won nation tayo si omo yoruba ni o ewo oro to jade to wa so omo yoruba be eyin na ewo se bi joba awon apapo yi se ba omo yoruba lo kun be tayo na nuga ni bi gugu won lapapo nigba ti tayo se nsoro yi ti bu di ti won so fun tayo se pe ah wan bi ni tun fo ni o da ta won ni se yo se ku omo ti oni kan wa ko lo nu gbo ijoba o
4: ye de ma ye de
3: oro gugu ba yen o ijoba o soro gbogbo ba yen o wa di ti fe yan lo fe pe yan wa pe kan wa se wa di ti to ba je yin na se ni ti wa di ni nkan ti o ye ni kan ta re di paro e mo yan a o je ka so to ro awon to kan so yen wa fa ide ase pe yan ko ye ti o se ko ijoba ni kini kan eh o fe duju ti ijoba ni igba wo loju oni ti ijoba tele na ni pa to lo ti doro yo baba yin ni ti gbogbo eyan lo sa ti se ijoba lati do ti gbogbo eleje o tele eyan so pe o fe se president loni o de dijo keji won ti ko wa ko awon omo lewe a eyin na ewo na je ka fi ti ti won ni elepo o ni o so won se ta na o ije ta nto wo ta lo bi e do lowo e je ko se nkan to ba se se bo nkan te mi fe so ni e je ti se yi ti nto ba se se a fe mo ju o to ni a wa gan omo yoruba a fe mo ju o to oro yi o se je ni yan baba won se ni wa ji
0: o da e se on baba won nation e lo lo te fe so e menu ba en to kokko pe ki baba wa to pe won soro nipa bi seyi ko se ke gbaja re sawon ajo so kan agbaye United Nation la koko gba tan je won mo ipe ko to wa di wi pe ngba won wa gba won le tan lo sese to fe ke lo sese to wa nke gbaja ko fe da bi po ngangan ni kankan to yo ah se a ma won
1: pe na mi o ni lo ni ma ba so papo
0: hello e ti wole o e ka ro
2: ah hello e ka ro
0: sorry kan yan ti bi te tin pe wa
2: emi ni pastor Adimola Oye kan I am a man. A tin faramo kepe ire yi ti won tun so yi o ye ka faramo na ni sugbon nkan to wa nle laarin awon mejeji o ye ki the commission of sin oni Fayose ko so o ye ki gomina wa ti won prosecute won directly o ti ye so kan wa mu ere fun won ati ere ti won ri kan mo jade so nkan to ye ko wa laarin won niyen kẹrẹ nkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ yìí gangan fẹ́ lọ sí federal government n tó ṣẹlẹ̀ yìí gangan tí wọ́n ṣe ń gbìyàn gbé tán ṣe ó ń sọ fún wa wípé kí federal government múra àwọn nǹkan ń bọ̀ ọlọ́run jẹ́ kí ogun dé áfíríkà díẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń wo nàìjíríà lórí áfíríkà nígbà tó ń wo nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí olórí áfíríkà à ń pe amẹ́ríkà kó wá ràn wá lọ́wọ́ à ń pe kíní kan kó wá ràn wá lọ́wọ́ àwa gangan àpèsè àwọn nǹkan ogun ìjà ogun ní ìsìn látọ̀dọ̀ federal government ta fi lè tákù àwọn nǹkan lọ́jọ́ iwájú tí israel ò bá múra sílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n ju níbí sí nàtàyáhù àwọn náà ò ní mọ bí wọ́n ṣe dá padà so àwọn nǹkan tí à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ó ń fún wa ní ìrètí pé ká dúró federal government gangan ní àṣẹ láti command pé àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn o ibi tí wọ́n wà ní o kíní kan báyìí ó yá ẹ̀yin courses ẹ̀sìbáì ẹ jọ mọ́ pé mo gbà lákòókò point kan tí mo fẹ́ sọ ni pé bí àwọn ọmọ yìí bí wọ́n ṣe kó wọn kán ṣe yìí kán ṣe ń kó wọn lọ sútù kan kán ṣe.
0: Ìjọ òde àbí pé ọ̀dọ̀ wọn ni kìí ọ̀hún ti rè bí tí 0916-893-1000 àti 0915-333-4893 tó fi mọ́ 0911-333-893 lójú òpó Facebook wà Wells Radio 893 FM Fambi. Bàbá wọn nation oyé ẹ mú èyí ṣe tíjọba tí wọn ò ké pe àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ńgbà wọn kọ́ àwọn ọmọ yìí tó wá jẹ́ gbà wọ́n dòòlà wọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ké pè wọ́n àti ètò ẹ̀fẹ́ mú àti gbogbo ẹ̀ ó yá ẹ̀jẹ̀ ń pọ̀ pápá.
1: Ẹ ṣé màá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tí wọ́n pè wọlé àkọ́kọ́ mo kí wọn pé wọ́n lè dá sọ̀rọ̀ because intern expert náà ni wípé bí nǹkan ó ṣe dára ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká lọ ọmọ kinní kan dájú wípé mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé onílé ò ní fẹ́ kí ilé ò tú. Now tá a bá wá fẹ́ sọ wípé pé ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí kì í ṣe pé a fi ń sọ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà o tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa tipẹ́ gan ẹ ó rí wípé gbogbo nàìjíríà la máa ń kó papọ̀ ọ̀rọ̀ nàìjíríà la máa ń sọ jù torí pé a wò yí pé ọmọ nàìjíríà ni gbogbo wa kò sẹ́ni tínú ẹ̀ dùn kó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n wà innocent àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n wà níbi ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan kí ojú wọn mọ rí nǹkan tí ò yẹ kí wọn ó rí kò sẹ́ni tínú ẹ̀ lè dùn o torí pé gbogbo wa nìṣòwò ogun.
0: Bàbá wa nation.
1: Now
0: ẹni sòrò ọ̀rọ̀ ẹni tó pè láti ìpínlẹ̀ Èkó yìí ó yé mi ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé fún yín tó ń gbìyànjú àti sọ ni pé ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ tí ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yín ẹ mú gbà pé bíi pé àdúpẹ́ pé wọ́n ti pé ìgbà tí iṣẹ́ ìdóòlà ọ̀hún bó ti yá kán mọ́ ń kíá pàápàá jùlọ bó ti jẹ́ pé lábala ọ̀dọ̀ wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí látàyè bẹ́ẹ̀ ti ṣàlàyé ẹ̀ ó ṣeéṣe kó jẹ́ ní táwọn fàyọ́ ń bẹ̀ ni wọ́n fi ń pè yín padà sákèsí pé kìí ṣe ọmọ àwọn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan gan lọ̀rọ̀ òun kàn wípé ńgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtàwọn tó wà nílùú Bòmíì òun náà ni wọ́n bá wa dá sí tí wọ́n gbìyànjú àti pè yín padà sákèsí
1: lórí mọ́ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé kìí ṣe wípé tí mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí ni wípé àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé ó yẹ kán ti gbé ìgbésẹ̀ kọjá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kìí ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan tá a ti máa ń sọ gbogbo throughout Nigeria náà láti máa ń sọ irú bó ṣiṣẹ́ wá ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ṣe ṣẹlẹ̀ yìí ní tàn fi ń pe àkíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ni pé àwòkọ́ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ti yẹ kó wáyé tipẹ́tipẹ́ káàkiri ìpínlẹ̀ pàápàá ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ lórí ìrìn àjò yẹn.
0: Bàbá wa nation
1: ẹ wo Borno state
0: ẹ mọ̀rọ̀ àjọṣọ̀kan àgbáyé
1: United Nations
0: kí ló dé tí bí wọ́n ti béèrè ìbéèrè wọn ni o wọ́n ní kí ló dé tó jẹ́ pé gómìnà òkè gbàjà rẹ̀ tí wọn òkè pè wọ́n tẹ́lẹ̀ pé kán wá bá wọn ṣiṣẹ́ ìwádìí lórí ẹ̀ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹlẹ̀ tó wá jẹ́ pé gbà wọ́n fà wọ́n lẹ̀ ni wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wò pé jẹ́ kí
1: ṣe rí kò sígbà tí yẹn dá sọ tí òrílẹ̀ fi wọ o ẹ já sọ tọrọ fúnra wa kí yẹn lack ni ò dá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tí ò bá ní ìdàfù ká tó wá sọ pé gómìnà bí kinní yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ pam nígbà tó declare tó wá díjọ́ kejì ko se nti ko ni ma ronu wi pe akini sele gan now nigba ti federal government si tun ti da si to fowo so po ko o lati je pe ki federal government ti re e ki government federal government ki won sise yen ki won kokko se ise yen kan gbe igbese lori awon nkan won yen ibi won ba se yen de now ki nkan mi mo ba sele mo ko mo ba sele mo e lo fin pe awon ajo agbaye lori oro yi
0: oda elo e ti wole e ku ojumo oruko yin ati bi te tin pe wa
5: Mr. George lati ologun ero
0: e ka whatsapp e je ba wa ku legbe radio yin
5: ti ku oda ejo
0: e seun oya e ba wa dasito
5: adupe in fact what you should be doing now is to thank God when we talk too much we say things that people will take on I just wanted us to be praising God for the salvation of these children from that trauma they went through. What should that head mistress, even after she left the hospital, she still looks very frail. We should not talk too much. Let us praise God for what has happened. And let us work towards protecting the lives of Nigerians. Because that forest, like as it is today, is not free. There may be other people that are kidnapped from other places that are within that same forest. These are the things we should be discussing on how to protect ourselves against the future. Mm. Not what has passed now. Mm. We should please thank God for the salvation of these children and for what has happened. The soldiers and the police and the security men that went to free these children, there may be some other tribes among them. We should not make it to look as if there is a champion somewhere. There is none. Shiri Makinde is a governor that we have loved, and he has been working for the progress of this state. We should not look at some of the... Do you know he should be disturbed because he's the father of this state? Please, or your state, I love this state so much. Let's stop talking. Let's be praising God. Thank you.
0: Thank you very much, Mr. George. Thank you for calling. Nti Mr. George ngbianjo ati so ona ni won tin so fun pe ka mo dupe ni nigba won ti do lawon eyan yi pe ka mo rojoju opo ro ka gbon won ni a mo dupe ni pe won ti do lawon eyan yi won lo pe lo to se won ni ke se kakan mo rojo won ni to ja mo soro le lori bayi ni pe ba ti mo daabo bo awon agbegbe wa ti ru nkan ba o fini
1: se o se inlobi ti United Nations ti okunrin yi pe inlobi inlobi bi o se daabo bo ti o fi isele be fi ni isele mo ni
0: e mo kan se so nu oro won na pe ke se yoruba nikan lo wa nu awon ologun to sise yi
1: be ni
0: bi si eya ni awusa wa nu won fulani wa nu won
1: yibo
0: wa nu won
1: e fi sori sori nta pe nigeria nigeria ina ni gbogbo eya to daruko yin understand nisin sugbon ki isele mo ba isele mo to ba lo to ba pe United Nations ko si nkan kan to buruju nbe baba ide to so nkan di ni kan pe won parade awon omo yen won fi
0: eto ofin kan si wa to je pe o ni se pelu eto awon omode to je kan daabo bo won ati pe se mo pe aye ti daye olaju kaloku lo lanfani sori aye lujara bon ti so le kan awon na menu ba wi pe awon kan wule sa lo lara awon to ye pa awon na se mo pe ko to ti e di pe won ma won itan mu igan loju opo aye lujara ti ma ra won agbegba agbesumo me on ti won mo se life lori oju opo TikTok abe ti gbagbe ehn ta won na lero bare ni soro se mo pe bo ti n gbe won sori aye lujara won na o mo ri won pe sawon omo e na ni
1: ki se
0: sona bi lo do
1: do mo se yin Makinde nikan se bi gbara ti won
0: ri ni sawon yen
1: won ti bere si gbe si oju ori afefe
0: igba ti won ko won ti won lo fa won ni suru baba wa nation nigba won lo fa won le gomina lowo na ni secretariat Fọ́nrán jáde lórí ẹ̀.
1: Jáde lórí ẹ̀, yes, láti di pé torí pé
0: adébọ̀ ọ̀sán àwọn èèyàn wa. Àwòrán àwọn ọmọ èèyàn tún jáde bẹ́ẹ̀. Bí àbí
1: tí wọn ò bá gbé àwòrán nǹkan yẹn jáde, àwọn èèyàn ò ní gbàgbọ́ pé nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀. Nígbà tó ní ara àwòrán mo tó mọ̀ pé wọ́n pé wọ́n gbà wọ́n kalẹ̀.
2: Ẹ kú iṣẹ́ o, Àbáyọ̀mí ló ń pè lẹ́ẹ̀kan sí láti ìlú Èkó.
0: Ẹ ṣeun.
2: Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ṣé èmi fẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí bàbá tó pè lẹ́ẹ̀kan tó sùn yìí bó sọ yẹn ọ̀rọ̀ ńlá ni? Òun lèmi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé sẹ́rí ta bá ń sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lóòótọ́ oríṣiríṣi ẹ̀yà oríṣiríṣi èdè ló wà. Ṣùgbọ́n bí tá a dé yìí ẹ̀yà mẹ́yà iná ló bá wa débẹ̀. olopa ologun to lo kan omo ijade se yoruba ni gbogbo won ka wa ma so pe aji se bi oyo kan la ri a se bi oyo kokan ka wa ma so pa aji se bi oyo la ri ko ri be sawon kan wa ma so pe are se bi yoruba ni bayo na lugba se bi yoruba ni ebi fayo se bi yoruba ni e je ka jo gbogbo yen kuro nu oro ka bere sin rira wa bi omo orilede Nigeria ngba ta ba ngba ball ti Nigeria ka fi sapere ki Nigeria ati Canada o ma gba ball ti Nigeria ba win se a so pe Yoruba lo win ni ta ba pade ara wa America a domo ya a komo kon kola a you be my brother you be my brother omo Igbo aro mo Yoruba la America ani you be my brother ka ba dele a ma saji se bi oyo la ri e je a faji se bi oyo le ka se bi omo Nigeria ti gbogbo wa gba ka jo parapo ka so pe nko o da ekeji ni pe e ma ri pe ngba ti eni to soju fun VSS ti mo wo lori television won fi ye wa pe international organization awon ara bi awon to kan omo chibok njo si se won se international organization ni international organization na ni won wa fi ye wa nsin pe awon wa ko awon eyan ti won kan awon wa fi won se kini kan se won se mo awon strategy ni ti se yi Makinde ba wa nbere ibere oro se se yi Makinde wa ja yopa ni ṣugbọn nkan kan le ni so pe gomina Seyi Makinde mo nkan ti gbogbo wa o mo ṣugbọn owe loro yen won ti salaye fun wa bo se je oju temi fi wo oro yi oselu nbe nu oro yi o fayo se soro kini kan soro Seyi Makinde wa soro ti lo de to so ru en chibok lojo kini ana se ba won international organization lo ka won yen na e je awu ka afura ka woran daada ṣugbọn ka ye ronu bi omo Yoruba ni wa e je ronu bi omo orilede Nigeria kaye ma wo pe kini kan awa na fe fi pa lara awa wo gan ngba to ka mo rire ki gbogbo wa ko Nigeria la sun ni Olorun ran wa lowo jare
0: amen o ese nte ba wa da
1: se e ri pe ni aro yi aro awon mo chibog yen mo so la aro yi I pe ki se igba akoko re nigbati are Jonathan wa lori alefa ni sele yen ti sele ti awon opposition gba yen ti ran pariwo pe ijoba Jonathan o mehe ngba na mo so ni aro yi e o firi e o ri wi pe gbogbo oro ta man so patapata ori Nigeria na la man dale lori pe ki lo de tin wo ti gba le lati aye Buhari nigbati Buhari debe pelu bi en se fanu ton gba yen ki lo de to fi je pe asiko yi ati ti gba won ti gba gbe awon mo chipog gan so ke fi mo pe oro Nigeria gan sugbon gba mi nkan ti mo nso ni pe ti o ba ti sele ile Yoruba awon kankan wa to je pe asiri re oni mo tu asiri tin tu bayi Olorun Oledumare yo ran governor Seyi Makinde lowo lati ri pe o se ise yen o ja ija yen ni ajaye lori awon omo lori isele tin sele pe awon eyan won yi ki won mo tun gberu wa lateyin mo nkan ti a n pari wole lori niyen pe ko lo mo je ki won tun gberu wa lateyin mo ni pele Oyo ati ni Nigeria lapapo ewo
0: ipe ke se ipinle Oyo
1: ni ki se ipinle ye ni kan la so ron pe baba to so ni presence ni oye si to ba pe won ba n gbo lati ile wi ni yo ti ye won wi pe nkan yi a fe ko farasin sile Yoruba ni mo n gbianju ati so to ba ti farasin to ti gogo to ti fe shame like e oni lati ipinle Kwara ni nkan yen ti sele bere si sele wa
0: baba wa nation
1: to fi jaran irin wo ipinle Oyo tori aba pada pelu won
0: a le toka se pe ibe lo ti bere abebe ko lo ti bere tori kini ohun o tin kan o nfe
1: o nfe gogo wa la mo bo wa ani emi mo
0: emi mo be pe ibe kan
1: ibe ati ko because won pila won pala pelu
0: wa baba wa nation ni suru ni awon atilawi yi fe aworan kan jade ibi ti a ti mọ pe kini o ti koja pe eleya meya
1: ko se leya meya
0: eni suru pe boya Hausa abi Fulani abi Igbo
1: abi kini
0: ki se aworan kan jade to je pe won ti kon kale ninu aworan ohun o safin awon iko agbesunmo mi Iswab to je pe lara won ara Morocco kan wa nibe to je pe oni nko won bi trainer ti nko won ni awon bi won ti mo seto kini ikolu won ati eyin ara Palestinian ni trainer won ara Morocco to je dokita o na wa nibe to je pe e ti ri pe awon ile ese alawo dudu bi tiwa awon won funfun ti won si wa lara awon iko agbesun mo me isu apuji ibe lo ye ke eyan ti fura pe kini yi ke se pe eyin owo keregbeje abi nkankan lo ja fi mo
1: mo ko jo le lo si ojo olohun oye o lele lo silekun fun tita that's what I'm saying o lele in lo silekun fun tita ah o se okay lori le de mi a se ma gboru nkan be o se wa je pe Nigeria yi na ni gbogbo nkan yen sin sele o se wa je pe won fi kini won lo mo orilede o se wa je pe
0: orilede mi ta won na ni doju ko awon agbesun mo mi na wa o e mo be ehn awon iko osote ti won ba Sudan fira won wa nbe o se mo be awon M23
1: ti
0: Nigeria eh mo gbagbe eni pe ko so orilede mi awon orilede mi na wa ba nba won ta won ni doju ko awon
1: ipo agbesun mo mi pa balabale oyo olohun inu mi dun fun bo igbe ni se nsele bai bo se nsele bai lowo lowo bai awon agbesun mo mi ti won ba wa lati ilu kan bo si ilu keji in ti mo so ni pe o lele lo silekun fun tita abe ko now orilede mi ta ba so pe gbogbo orilede ki se gbogbo orilede ya alawo dudu igan ni isele tin isele ta ba fe so to toro ka fa ko mo okun oro yo sugbon orilede Nigeria fi aye gba awon nkan won yi lati ri wi pe awon omo papa o ri wi pe awon omo kan wa to je pe won ri aye won ni ise lowo gbogbo bi won se rin kaakiri ko sona kankan ko sona abayo fun won papa loke oya lohun sugbon gba ti wa ala yen sele loke oya awon eyan won ri bi wonu won se eni te fun ni ti o ri kinan pe 50 naira ti o fi jeun te wa gbe 500 naira le lowo pe ko lo fi jeun aro ko pa 500 naira losan ko lo fi se mo pe ise te ba be gan yo se ibi ti o ti ti awon ara orilede mi emi ni Sudan ni emi ni Chad ni emi ni Guinea ni de Niger ni ti won fi raye wo orilede Nigeria lati wa mo sise ibi
0: eje fawon
1: so o le le lo sile ko fun tita
0: 0916893 1000 0915 33 34 893 to fi mo 0911 33 33 893 lojo po Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page elo e ko ojumo e ti wole oruko yin ati bi te tin pe wa
6: hello Nege, Chad, Kankankwe, Ibeni, Kwan Handu. Kanton ki mwen se ambasado ki yon Nigeria ki amwa bala benye. Yon kuri ke, si amwa enyan ti mwen, kambake wole, kambake kou nkan wole, kande raye man kou nkan wole, baba yon rito. Men si, yon bito ye ki joba wa joba kwako, kou mwen ki attention mwen si yon si yon minye. Ati àwọn ọbọmíì náà tó jẹ bọ́dà wa àwọn tí wọn fi síbẹ̀ wọn ní agbára ní tòótọ́ tí ìjábàdẹ tí ń kọmánì lọ́dọ̀ àwọn sójà tó wà lọ́wọ́ ńsìn ni wọn a máa tó pé ọ̀gá pátápátá làwọn náà tẹ́lẹ̀ tó kí ìjọba wa náà ń gbọ́ àwọn náà máa ń gbọ́ bá a ṣe ń sọ yìí tó ti yé èyí tí mo dẹ̀ ń sọ nípa ti àwọn ọmọ tí wọ́n kó tó yẹ kí Nàìjíríà ti advance èmi náà díje tẹ́lẹ̀. Fún ìlẹ́gbìmọ̀ asòfin lẹ́ẹ̀mejì ó dẹ̀ nídìí tí mo fi díje kódà bó bá ṣeé ṣe fún mi láti díje fún ààrẹ mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ni. Ó yẹ kí Nàìjíríà ti advance kí irú àwọn ọmọ yìí tí wọ́n ti wọ́n sọ́dọ̀ àwọn òbí wọn kí a ti ní àwọn hospital alágbèéká tí ó mọ̀ lọ tọ́jú wọn gẹ́gẹ́ bíi ti London àti àwọn bòmíì wọn máa lọ tọ́jú wọn kán fún wọn ní the necessity so irú àwọn yẹn a ṣe pàtàkì ẹjọ́ mo fẹ́ sọ point kan àwọn ìjọba ológun wa wọ́n gbìyànjú lóòótọ́ àwọn forces wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n kìí ṣe pé kọ́mọ ní àwọn fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba ló

0: owo simi o pe kijoba ma odi yi awon ile eko ka kan se fa won iko alabo to kan po bi nkan mi kan ko si ile eko sugbon aba ni awo ke se ile eko nikan ibi kan na sa ngba wole awon nu gbo wa lorilede Nigeria to je pa awon nu gbo mi ti e wa to je pe won o ti e eyan o le so pe boya eyan o wa nu re ni bi gbo won ti ri kijikiji to je pa awon ati lawe si le farasin be ti won ti mo ti be supete pero ti won mo gbero bi won tun se so se mi awon to je adoju ko ni isinu pe bo lati se ti ru nkan to sele yo fi ni sele mo bo lati se to je pa awon eyan to si wa ninu gbekun lowo lowo ba ti nsoro yi ti won edo la gbogbo won ti won si fo lu imo ta won ati lawe o ni gberi mo baba wa nation oya
1: o se sori je ki nkan ko melu ba oro fanran ti o so o ri pe eyo ero bani soro ta n gbe kakiri o man tu asiri opolopo nkan bi won ba ni won lo nkan kan lati so pe won fi cover won phone to wa lowo ti eyen o le fi lo lai ti e fi cover oju won rara to je pe ketekete ni gbogbo eyan mo ri so ti ye nisin o ri pe ni kete ti won gba awon omo won mo yi sile ati awon oluko won ni kete ti won gba won sile ti won jade ebo moto ti an fi gbe won gan ni ilu Ogbomoso ti gbogbo awon yan pariwo tinu won dun to ba wo fanran yen ti an pariwo ti won se gbogbo e immediately ta won mo yen so kale ni won ti take picture won pe ki de ni mo ro pe nkan to nsele ni yi ko si bi e se se nkan lori lede Nigeria ta won eyan ba ri oto won o won ni a eya mo kan na kala kan di kan tan fi se kini kan kan fi se kabo flag ni ijoba apapo ofibo won fibo rara ni kete ti won jade kete kete bayi la nroju won ijo ti sele yen sele gan ti mo wori phone mi awon ti won wa ladugbo mi mo ni mo fi han pe a mo dupe lowo olodun lo mo se nwo adura wa mo gba o lori awon eyan won yi o tori pe aye kigbe ni le josin ti wa papa temi ti jade aye gbadura rara pe ka won mo won yi ki won fi won kolon je ki won ki won ko ninu gbekun to fi ma won awon oluko won now ngba won wa jade e ri pe ni gbogbo osele ti nsele patapata ti won o ba fi won be pe won ko nkan yibo la se fe gbagbo pe awon ologun wa se takuntakun won se takuntakun awon eyin o ni gbagbo e ti to se elomi gan ngba won se age ele awon mo kan na kan lo fi han it can be so bi nkan yen ko to wa di pe won gbe won lo si ile iwosan ba se gbe won lo ile iwosan in ti won fi ye wa ni wi pe awon ntoju won o se mo yi pe oro selu orilede Nigeria ti e ba fi nkan kan han awon nigbagbo wi pe e o ni e le mo nigbagbo pe kini lagbaja yi ki lojo lori wa fun kini ise to na se lori e so awon nkan ba yen ni lo sokunfa bi federal government ni ati state ni ban se foju awon mo yen han lati ri wi pe awon asise alabo wa sise da pe won dangaja ije o je mo yi pe fanran gan ti won fi gba awon mo won yen sile ninu kini bo won se record e to je pe awon asise wa ologun
0: awon ajo alaabo won gbe e mo pe ninu ise alaabo won lawon kan ti o wa ni eka egbonsafefe igbefanran bi ise wa yi be at bon ti ni dokita awon tin se toju won na lawon tin dana fun
1: ki won le mo ko to ni nkan yi sele understand ni ki won le mo pe nkan yi o nsele be pe ki se pa won fi sawe wa ko oju ogun le ki se nkan to rorun ke gba awon eyan sile a ki se nkan to le now I thought to run now. Iyen baun awo gede ngbe so wa ri lori oro ti oro alaabode isele tin sele ti pe lori lede Nigeria ina ni ki sa pe asese nso ki se pe oni ina asese wa open ne ta asese nso aso nipa pe olopa apinle oye o wa tori pe tolopa apinle ba wa awon olopa apinle kookan won mo korokondu bi tawon odaran le lugo si aso moro o si je pe emi nikan ko wa ko ni mo kuku nso gbogbo eyan ni ti won da si eto ni won ma nsoro lori e a de dupe lowo ijoba apapo ni isin pe won tin gbegbe se lori e bo ti je pe ko ti bi won ti bere ise aso nipa iyen ti awon ta ba ki gbe olopa apinle si ta bo ni won se fe mo bo ni won se fe gbe igbese lori awon nkan won yi eyin o ba won awogede ngbe gbogbo ojugbo wa patapata awon akoko kan wa ti mo so wi pe kilode to je pe ago awon eyan pelu abo pe ki won sise lori e kan de mo fun won lowo ojugbo ti po korokon du ti po tori pe awon igbo kakiri kakiri ese wo ni papa ni asiko ojo yi be ba nlo loju popo ni isin eyan gbodo ma rin ti fura awon odo ti o ni ise to je pe won kan fese gba ile kakiri kilode ta wa se fun won ka ma sanwo osu fun won lori rin ajo yi eyan ba na awo gede ngbe awon nkan ijago orilede wa ten ko fa won olopa awon eso alabo wa ko da to olorun ni kan yo awon eni eleni ko ninu wahala yi e ti won gbe fun won ti won fin jagun aso lai moye igba ki lo se wa lori lede ni je awon alase wa ye ki won ra nkan jagun fun won nawo balu jagun eyan balu oko fun awon nkan won yi e wo sele to nsele pelu Iran ati kino npe America Israel ti sele lowo lowo ba won Iran ba ti yin nkankan lati le fi so pe ko lo sole sinu ilu America ni tabi Iran awon yen ti ri won ti ri nkankan ti won fi tako ti kini yen o fi ni wonu ti o fi ni dodo won awon nkankan wa to je pe won fi man ba bombu je gbogbo awon nkan won yi to je ohun ilo ejagun oko ti won ma lo balu jagun ti won ma lo o se pataki pupo to ye ki won o ye ke ijoba apapo ki won ba wa moju to because a ni gbagbo wi pe awon ni won je olori wa awon ni number 1 fun o leyin olorun awon lo tun kan ta ba ton so yun gan eyun ba na awo gede ngbe o ye ki won gbiyanju ati ru awon ki na npe eka otelemuye awon eka otelemuye wa o ye kan ma lo kakiri lati ri pe kan se iwadi nibo ni nkan bayi tin sele ona wo ni gba waye awon wo ni won wa ni di oro yi gangan awon kan na sa wa ni di oro yi awon kan ni won sa invite awon to wa ni lo kiri tan invite won wole awon kan ni won wa nbe awon asemolu egbe won sita gumi so wi o so oro kan nigba kan ipe awon ti won je awon obaye je ti won sponsor awon people yi ijoba apapo mo won kilode ti won gbe list won jade kilode ti won se ohun toto lori oro won so di mo ti won ba fi okay nibi ta won agbesun mo wa awon kan lo ngbo nje fun won now nibi ta won agbesun mo mi wa awon kan ni won fun won ni eyin dokita wa pelu won now nibi ti won wa bawo lo se owo se wole sodo won gbogbo awon kan won yi awon kan lo sponsor won ti won dari won am ti won gbe won laruge lati le pe ki iwa ibaje yi ko tesi waju
2: e se n baba one nation e ja sare dojo oja lohun ka lo se kede ati polowo oja n bo na e mo gbe po nbe ko kale

0: So, he kaabo pada lato joo jalon gwa gidi oro leto ten gwa lawa nikonye konga gwa magwe. Wales Radio 89.3 FM ti akale sopo kuna alafi avenue uluyo li estate inle ebadon. Ewa kwe kwete kwete taba no ni upo kwa ni atabara ili atabara ukwe ni tuba ti wataba. Ebe wa kusu ye yine shikini u. Esha tushebe imi atambasada wali egbe umilajon shikini on. Ate ti menu mboro tu ni shikwe lua wanton dola ni agbi wijoba wabili uriri. Timoneka ambasada uba wanyena noro mpare ati ikwe ijoba. Ikwe gomi na mpwele wa yofun awan ajo shokan agbaye United Nation. Lati wa shishe wadi lati datoro on. Ati akitinyan ba sese rakida adupe lo awon eko alaabo pelu akitinyan won lati ri pe won dola awon eniyan won lori e ona la si ti menu ba awon nkan to de ase ti joba o je kan se ke se joba nikan loro eto abo kan baba wa nation se mo pe awa funra o lara wa ani ojuse lori oro eto abo rilede yi be eyan ba wa nibi kan to wa lagbegbe kan bi baba to be mi lomo nisin e meni ti mo ba soro won lana emi oro kan ro mo wa so fe ni e mo so pe ti baba to bi lomo ba wa lori ikale temi ati n ti jo so e to kan wa to joko tori eyan to wole la koko to wo rarara teni n wo rarara teni n lo teni n to koja lekeji to tun lo tori to ba fi le renu leleketa ife mo be ni o ti fe je o yo dede yo bere parakun wa nbi ibo le n lo se mona ni se sese ko dadugbo yi ni ibo le ti yo sa se wadi no ton wa so fun mi pe awon agbalagba yi won ma n fura pe awon ni won oro eto abo mumu lokan ya won o da bi igba teyan ba n tre lati wa cautious o ti ye yin pe ki nkan ta ro ko mo ba nkan la bi o mo ba sele enyo to fi je pe bi awon elomiin ba re nikan to gbe bag kan korun ti irin re gba fura won tete mo so pe e dakun won tete ke sa won kan pe e fura si arakunrin bag to gbe si orun yi ko mo je pe nkan buku wa nbe o igba mi si re o mo sele to mo ri be oni mo se pawa na lojuse ninu oro eto abu pe ta ba ti ri nkan kawa na tete se kini o ka fo npe nkan bae bae sele lagbon bibi o to lawon nkan mi ki sele to sele nibe e ti mo rowo ja re e ti mo ri ja sa re pe awon kan po yi agbegbe ohun te mo pe ko to di pa awon atilawi eni bi faporuko awon eni bi yi awon eni bi tin pon mo rele ewe yi ko to de pe won sose se mo ko ni kankan tan pe ni surveillance le de gesi to je pe won kokko wo ye ayika won ti kokko foju wo pe bo lati wole se ta ba gbona bi wole sa le gbona bi bode sawon ko alabo wa n to si bi sawon kini kan wa n to si bi won ti kokko lo wo ayika bi ti won ti sose ti won ti lo ti won ti bo kodi awon mi inu won won lo si inu ilu ti won ti sose won ti lo ra nkan be ni won mo foju wo gbogbo bi won ti topase bi won ti seto won ti kini ohun o fi lo gerege on la se wa so pe awa na lojuse ninu oro eto abo ta ba ti kefin pe ah eni ye se ara ilu yi ilode ti n wole foki foki bi pe nkan bo lowo re yi o je kawa na gba kawa na fura bo si se ka tete kan sawon iko alawe pelu are nikan o ipo yi agbegbe ka o iti n wole ka lataaro o ariri o iti n lo iti n bo koda e le pe awon iko alabo abeleke to kan si awon ti joba apapo gan pe e dakun e si wadi ara bi ngba ba se wadi re ton ba re ko lebo leru awon na o ti tete mo o ba si je pe ko lebo leru won o ti je mo pe boyo so owo nu ni awo to so nu ni wa le le abo so kokoro la won na o ti bere para abo ni ebo nle yin to ba je pe ko ni le nto si la won na o ti fura pe ah ni bo wa lo ti wa to wa ni pe o se nkan ma ba wa ni sawa na ni ojuse ninu oro eto abo bi kile ri se
1: o se a ni ojuse lati se lori oro eto abo je kin so nkan kan fun e agbegbe ka agbegbe ti ko ba moju to abo re niru akoko apa niru akoko ta tun wa yi eje ka bere lowo awon ti won ba je asaju be eje ka bere lowo awon ti won je landlord onile eje ka bere lowo caretaker to wa nibe a nilo re ni tooto nitori pe eto abo ta nso yi o ti ku o ni pe enikan ni yomo dabobo nikan rara mo fi ni ailoso lorun paka o to apero fo meriwo ta lo meriwo ta ni o meriwo in tan pe ni omi riwo o ni awa ti a wa ni abe ijoba gan. Alese Olorun pa ka yen pa ka in tan reverse ni pe enikeni ti o ba je olori nibi kan ti kini re to ba fe me ti ise re ba fe me awon eyan o dide pe to kikini yi mo ba da wa ala ale eje ke ka tete wa woro ko fi sada se lori e so in to rora menu ba were yi ojule ko kan ni bale awon kabiyesi wa gbogbo patapata gbogbo won patapata loro yi kan gbogbo won pata loro yi kan ko si enikankan to yo le mo ngba won ba te ti di pe won gbe kabiyesi odindi oba ilu e ri pe yen o lagbara die idini to fi dabe ni wi pe ko fe si enikeni ti okan lori oro alaabode yi now o da pe to bere kan na pelu eni sin ibere to bere to fe farakin awon kan yen o ni wi pe bi Nigeria se wa yi to ro pe oro Nigeria ni oro to abo ti a nso nipa e awon ti won je osise alaabo papa awon olopa wa ta ba ri eyan be n to to pelu apere yi to se nipa baba to bi olomo o ri pe baba yen ni akiyesi daada baba yen nkan to ye ki gbogbo eyan ma se ni baba se ni won si se abe ko in to ye ki won ma se ni so ori ko yo enikankan sile sugbon nkan tin ba mi leru lori oro eto abo wa ni pe bo ba de tolopa to lo so pe nkan bayi o sele e ri pe igba mi mo wa to pe won le so pe ko soko ni lati lo tabi pe nkan kan ba sele ati soro soke awon eyan wa ma eru ma ba won bi pe tawon ba gbe ejo lo si ago olopa nje se o se pe awon o tun pada je bibo lori rin ajo yen opolopo ni jinnu opolopo leru nba okay bi nkan kan ba eni kan ba subu lule to je pe labala bi kan lo si subu lule eni ti gbogbo awon eyan o tuka lo buru ti won o sa lo opolopo ni o fi efe sore mo to je pe eru nba won pe iru en to subu lule ti awon ba gbe lo si ile iwosan ti nkan kan ba lo sele si loju ona won ni je ka won lo koda ile iwosan te gbe lo gan ti won ba ti di pe o ti wa ni pe nkan kan se won to le ni ke lo gbawe lati bi kan so gbogbo awon nkan won yi o n ba awon eyan leru sugbon ma be awon ti won je osise alaabo lati ri wipe ki won fi aye sile fun awon eniyan tori pe won ni police is your friend isele ti ba de isele ki se abo awon ara ilu nikan abo awon ti awon ti an je alaabo lu en alaabo yi na iranlowo n lo la lo je fun won nitori pe awon eyan bi won ni ko siwaju ori sugbon ninu bonkoluku won ba se rin gberegbere kaakiri teyan ba wa lo dide to lo so fun awon isise alaabo ara won kan to je pe won da ninu won ti won si gbe igbese to ye ko nipon a si ra won mi to je pe etele won o fi ile won lo mo palapalapa ti yo ba sele e ri wi pe abo orilede Nigeria o duro daada abo orilede Nigeria o duro daada and at the same time oro abo soro fishman se oselu omo egbe mi ni omo pe kini kan eni to je sebi te mo pe nkan yi e ka nkan ti o ye ke ka mo ni owo e ka mo ni owo e nilo lati so pe e ja lo gbale so ti ye nisin so awon nkan won yi o dabe eni wi pe o n fo awon eniyan lori debi pe o n ka ri ko ba ku lo so na won ni je ka won raye moju to ta ran awon gan mo awon mo lo won mo bo ni whereas iran lowo lo je fun gbogbo alaabo papa nitori pe ti won ba ti ri awon eyan ti won wa so fun won be na ni eto abo ti won na ise ti won na o gbe won koni dojo waju ki ko dana o ma takaso lopa tabi ko lo ma takasa awon agbofero kankan pe wo omo se ko si problem awon ma get ye se mo ngba ti eto abo ti o ba ibi to eto abo ti ma mehenu won odaran o se ma gbowo lowo re odaran o se fa le pe ejo mo lo yo pada yan kan je gban saarin ilu ni sugbon soro soke if you see something say something eru n ba won eyan pupo o de ye ko ma lo be ni lati ri wipe ki awon eso alaabo ki won fowo so wopo pelu araalu baralu ba tin kigbe

0: odabo
1: ada eseun pupo eseun o awon ni enti fire sise nlo ba won ti rinu ni woye ti won ni enti fire sise lo labi ko mu ino bi gomina to fi pe dadan dadan kan ba won wa di pe ke se pe oro joba papo kankan ni elo e ti wole ko ojumo o
0: elo e taro
1: e ka ro sa ruko yan ti ti pe wa
0: Olorun le je obaje.
1: Amen.
0: Nigeria yo da.
1: Amen.
0: Orun kan to orun gbọna wa ti n pe ki awon anle okere o wa wa di. Ko wa wa wa di ti won wa di po. Opolopo nkan la won na si ti o bo fin mu. Awon ni ite ilufin. Won ite ilufin o.
1: Lona
0: wo. Gbogbo kan won. Won ma n lu agbara na na nlo. Ko awon ti won lo agbara leri enikan be nikan ba ti e lo agbara leri kan na ko won soro o ti won wa wadi o ti won wa di po ni loyo ti idi ti won gan ye ti won wa gbogbo won se joba
1: ada
0: agbara na won na
1: eni suru se ri be eyan o ba fesun kan yan ah eyan o leri to daju lowo be ba fe fesun kan mi ni sin pe bi mo ti wa yi mo mo lagbara ni lo kulo leri to daju lowo pe
0: bye
1: bye e mo kan ja fe so kan yan lai leri lai den to fe se mule lai si oyin to gbe
0: e da na ni se ngba en ka so wi pe enikan fe o se ngan kan ba pere iru omo ti an lo wo le re iwaji wo won ti se so yo fi to je po mo yen je di ile ejo lo je bi te kan pe ile wiwo ni ara gbara dilo na ni yen
1: oda ni wo ye ti yin e seun e ja fe lomi na lanfani e seun ni wo ye ti yin leyin fi soro ko tori iya ti e muroyin to jomo yan ita ba ti mu e mo binu mo kan sa ri te sa nawo
2: mo wo yi pe
1: o to ni ti mo
2: awon kankan wa to je pe eyan ma n ti baba wa e ba ti wo e ri pe gbogbo awa ta ma n se alaye ni West Radio a ma n ri wi pe in to ba jade nu royin ni in to ba jade nu royin a so ida o je pe o lo rara lo ferefe o ti to bi jo meta ni gbagede oro nbi a gbe jade a so awon kankan ma wa to je pe a gbodo foselu so e ri pe igba ti mo fe bere
1: awon ti e so lo selu
2: a so lo selu rara
1: a so lo selu
2: rara seri ehin ijo are wa ngba won se ti won se nkan ti an se yi a fun won ni kudos pe won se won gbiyanju
1: won ni se jamu pe yi elo e ti wole ko ojumo o
0: hello
1: eko ojumo sa
2: o eko ojumo sa o
1: ti n pe wa
0: eko atetenu lataro o
2: e ma se mu sa
0: mo ki baba wa nda yin ati mama wa jivo the golden voice on radio
2: e se ka sa
1: o yo lo ni leyi
2: e se o
0: ha o yo lo run
1: e ra sa
0: mama
1: yes sir
0: ejo nko ko ye mi se e wa ti I mean ka sa pe ise so kan to fi eso kan gbaja bi amela se ki se nu yin security na la wa bayi tori ibi to fi eso kan won si yen agency yen o ni 300 stars labẹ federal government ni federal secretariat kini ẹnna ẹsẹ wo awọn nigerian labour congress ṣe kò ẹkọ ti protest against gbaja bi amela labour bros set aside wọn tó fi ṣe lórí another community báyìí àwọn ìṣẹ̀dá nàìjíríà ń wò it's part of insecurity o yes ọlọ́wọ́n ṣàánú wa ọ̀gbẹ́ni adé olùkáyọ̀dé ní láti kú ọlá.
1: ọ̀dà ẹ ṣeun ìròyìn táwọn mú ló ní ṣe pẹ̀lú àjọ tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń jà rìnrìn pé ó ṣayédèrú àjọ pfipec ó ní tí wọ́n fẹ̀sùn kan ọ̀gágun àjọ ọ̀hún adéníyà adéyẹmí ìpè àjọ rẹ̀ kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ bó ló ti gbàwé èèyàn sípò tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti di tó wà ní ẹjọ́
2: bẹ́ẹ̀ ni
1: àmú
2: àmúná ìgbọ́n torí pé gbàgede ọ̀rọ̀ la wà
1: ní nàìjíríà òun náà ní lára tí ń jà rìnrìn lọ́wọ́ yá bóyá ká tiẹ̀ sáré mọ̀ ní pàápàá wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún arákùnrin adéyẹmí yìí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò táwọn oníròyìn ṣe fún un ó sọ pé òun ò sá lọ ó lóun ó wàá farahàn ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń ba òun látàrí ìdúnkookò mẹ́ẹ̀mí òun

Eka san aseku aro da ojo oton ti owo ise lati aro akojopo iroyin agbaye londe seti gbo yin losan toni lati ikanni konga agbomogbe Wells Radio 89.3 FM eleti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate nle Ibadan Ade Damola Oloede loni iroyin saju egbon won koko to wa ninu iroyin na Ile ise re bueno atelu ipe gomina Makinde fun ile fun ajo agbaye lati tana wadi eto ijinigbe ni ipinle Oyo Ajo ICPC bere iwadi ore kinewe lori ajo kan ile to fa awuyewuye kakakere orilede ye Ile ise Dangote fi opin si mimo fiwo naira sanwo fun epo robi ile ti apianba ti fo lati ile ise re Ile America ni o ti gbegile awon mo le re ile to nbe ni le DR Congo fun ati ma nirin ajo latari erun Ebola Ile UAE na ka lebu se ile Iran lori ikolu agbon ipo won ile ti a pe ogba ori omi Strait of Hormuz Ninu iroyin ere idaraya orilede France ati Spain ni won pe won jo wa ko ninu idije ifeye agbaye to nlo lowo ni bayi Iroyin ohun re lekun rere Ile ise re lorilede yi ti buenu atelu gomina Seyi Makinde lori ipere fun ajo agbaye lati tuna wadi bi isele ijinigbe awon akeko ati awon oluko to waye ni ipinle yi nigba ti won sakawe isele na gege bi ohun ti ko to ati awon nkan mi to lowo eto selo ninu Gomina Makinde eni ti a pe won ni o gba gbogbo awon kan to sele lori bo ti se ko awon to je pe oro na kan fun eto igbaye gbadun ati eto awon ilana ti won yo se fun won pelu admin eto eko fa won oluko ati akeko won wonye leyin ti a pe won lo ojo metrin o din ni ogota ojo lakata awon ajinigbe ti won pe o se tewo gba won lana ode ye won lo pe ajo agbaye lati se iwadi orin kinewin lori oro ijinigbe na nigba ti n je kode mo pe awon Nigeria oni o nilo lati mo ohun gbogbo to ni se pelu oro na ki won si salaye lekun rere olubadamoran pataki si are lori oro iroyin bayi ona nuga salaye pe ibere gomina ye oni a pe won ni o jo bi eni pe ko ni igboya ninu awon eleto abo lorilede Nigeria nigba to wa n tenumo pe awon omo ologun ile ye ati awon iseleto abo gbogbo to ku oni a pin ati se gbogbo alaye to ni se pelu bi won ti se dola awon akeko ati awon oluko na ona nuga ninu iforowanilenuwo salaye pe ile ise are oni ko ni itako si ki ajo kan eleto je tile okere lati se iwadi orin kinewe sugbon awon ni igbagbo wipe o ye ki Makinde o ni igbagbo ninu gbogbo awon kan ti won ti se Ajo ICPC ni a ti bere iwadi ore kinewe lori ohun to ni se pelu esun ile ise kan ile ti a pe won ni awuyewuye o ti n sele lati igba ti a ti bere sin dako re lorilede ye eyi lo wa bi arakunrin kan ile ti a pe won ni pe won fi esun kan iyun ade niyi adeyemi eleyi ti o si n pe aare Bola Tinubu ti aare Bola Tinubu pe ki o lo se iwadi ore kinewe ki n se agbekale awon igbimo eleyi ti o sise lori iwadi ohun leye osoka ewo ile ise olopa ni asetan lati wa adeyemi lo si waju ile ejo giga ijoba apapo loni lori awon esun tutun abenuso ajo ICPC John Hode fidi oro na mule lana wipe ajo na oni pe won ni ati gbe igbese lori ohun to ni se pelu ati se isakoso toto ati iwadi ore kinewe lori awon ile ise eleyi to ba tun farape Iwadi na eleyi ti aare Tinubu pase re oni a pin gbe ta lose to koja lojo isegun nigba to pase fun ajo ICPC lati se iwadi lori ile ise na ti a pe ni PFIPC ati awon owo eleyi ti a ya soto fun ladmi eto isuna orilede Nigeria todun 2026 ti ile ise aare si n reti abo iwadi laarin ogbon ojo Ile ise bu ifopo Dangote o ni pe o ti bere si ni se ikede owo jala epo ile ti a mo si epo bentiro
si owo lita kan ti won pe won ma ta ni owo $779 lasiko yi $0.779 lasiko ta waye eyi ti pe won sise loju oko wa ti ilana sanwo tutun gege bi agbe kale eleyi ti pe o si bere si ni fa ikaminu lori awon kan to ti ni se pelu oro owo fun ipo diesel ati awon kan mi lasiko ye gege bi on ti sise agbe kale re yi lo sami ifo pin si mimo sanwo pelu owo naira ile nigeria lati fi ra opo ti en ba ti fo ni ile ise na bere lati eleyi ti pe o ti bere lati ojo kini osu kewa odun 2024 eleyi ti pe o si n se eto mimo ra awon kan wonyi pelu owo naira igbese ye o lo waye latari awon ayipada ati awon igbese atunse kokan eleyi ti en se agbe kale re nipase eka to ri soro eto amojuto epo nile ye nibi ti pe ajo Dangote oni pe o ti bere iwadi to si n salaye lori awon kan to ni se pelu gbogbon to ni se pelu bi en ti n ra ati ta epo pelu fifo re ni ile ise re ope atunse owo jala epo na oni pe o bere lana pelu awon agbe kale owo ti en pe pelu owo ga iyan diesel lasiko ye oni pe won mo ta ni owo dollar kan o le pese pese so fi mo owo ti awon oloko iloju ofurufu ti awon na mo ra ni owo dollar eleyi ti en pe o din die ni eyo kan si ti eleyi ti a mo si ti diesel nigba ti so pe awon epo mi oni atun ti se alakale bi won yo se mo ta ni sisentele.

0: ekolele tu ta baruwo karale karale abi ka kole iru lewo le fe ko ile wo le fe ra sile to si lo dara ni abi ti ona jijin tinu omi abi ti nira abi yan gbe ile koda ko je turi apata kole kole leto ti o ma yanan e fun yin
1: ni west radio 89.3 fm ni gbogbo ojo tuesday laago meji si meta osan 2 to 3 pm every tuesday
0: afani wa fun yin lati bere bere tabi so awon nkan to nsele ni site yin nipa se text message awon ojogbo to danto ti won ni kankan tabi omi se lori oro ile ati ile kiko koni gbeyin lori eto bakan na le pe lati da seto tabi salaye ile tabi ile te fe ta fun ikede ati ipoluwo oja abi e fe su ni gbowo e ma bo ni
1: ile ise west radio 89.3 fm alaafin avenue olujole ibadan
0: tabi ke pe adekunle
1: speak louder
0: 07057330952 07057330952 olohun akole ayo fun gbogbo wa o
2: kole ayo fun mi o boye mi o ni sope bile alayodan mi wo ope mi apoja burata kole alayo fun mi o boye mi o ni sope

0: le sara ti won emi akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nra le kan ko le sara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni ese ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni ese Tabo worale ka se session ati wadi ka se document bi survey building plan abi si ofo at agreement kon ba wa sango gbagbe foundation ka po building ati cement ka to block where dey where igba melo ni le bin duro where dey where igba melo ni le bin duro
1: e ka san ni bi gbogbo te ba tin gbadun ikanni West Radio 89.3 FM loluyole nilu Ibadan
0: erede were igba melo ni le bin duro
1: iyan lori eto ta pe ni kole kole real estate gbogbo to je mo oro ile abi ti ile ori eto yi na le ti gbadun e
0: ba ti mi nko baba to nko le ayo fa won kan se mi nko
1: ikanni agbon magbe ikanni to laponja ti gbogbo aye ti won du lọtun lo si tan se pe emi fe gbo iwo fe gbo awon fe gbo eyin fe gbo
0: ni so pe
1: nitori pe gbogbo n te nfe oju kan lo wa on lo fi ri be
0: apo jaburata kon le alayo fun mi o boye mi o ni so pe
1: omo ba tata sile omo won le olomo yoyo yin na re adekunle kilo ti gbogbo eyan mo si speak louder baba kole kole baba gbele kale te ba ni baba fila atom omi eko eko na ni
0: ati won emi akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nra le kan ko le tara ti won
1: e ba n pe engineer steven eni ko joju si mi bayi bayi
0: ori ami ami ni e se
1: adupe adupe pe okun adupe pupo pupo lowo gbogbo eyan omo nigeria patapata kakiri agbala aye
0: session ati wadi ka se document bi survey building plan abi si ofo at agreement kon ba wa sango gbagbe foundation ka po building ati cement ka to block
1: nitori kini nitori pe gbogbo yin ni e fowo ti wa bi igba eke ti fi owo ti le eyin na e ni jabo lagbara olorun oba
0: ka ro worale ka gba document kon ni no ki le dun wo ko se ri were de were igba melo ni le bin duro were de were igba melo ni le bin duro
1: e kan gbianju e ke lo gbojuwo wa ni kan ni abani dore wa iyen fan page wa at West Radio 893 at West Radio 893 ibe ni ke ti lo wo wa
0: oluwa kini nko Ole ayo
1: egbo ki la nse lori eto yi a ma nsoro nipa ile oro nipa ile iru ile wo lo ye ka ko ile wo lo ye ka ra se le eto si lo da ni abi ti ona jijin tinu omi abi ti ni ira tori iyangi abi ti ori apata eto kole kole ni o ma yanuna e fun yin ni gbogbo igba
0: emi o ni so pe
1: se ri te ba tin wo wa nikan ni abani dore fan page wa at West Radio 893 yen eyan fi comment yin sibe e o gbogbo n te ba fe ariwisi yin e fi sibe e like e ke si ba wa share ke pin logun logun ke to pin logbon logbon
0: e akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nra le kan ko le sara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se
1: ni jejo ai olohun se bebe inu awon eyan dun awon eyan je ebun lo ni ran ran iyen lori eto kole kole ninu ile ita pe ni kole kole ajodun odun kerin lori afefe awon eyan je ebun won je gas cylinder awon eyan je lamp won je pressing iron bakan na awon kan won ni ka da owo ti won fi register iyen 1000 won ni ka da pada fun won ara eni to je oda ta n pe ni paint iyen lori eto ta pe ni kole kole e ri pe o koja be olohun oba na ni o ki sawa o
0: ko se ri were de were igba melo ni le bi
1: gbogbo awon ti won si je ebun yi pelu ogun olohun won ti wa nbi to ra ni ki won wa ni eni pe kan wa gba ebun won a ni ki won wa gbogbo won na ni won ti de
0: se mi ko o e a Oluwa ti mi nko.
1: Ba se ndupe lowo gbogbo awon ti won koju si wa se lore ti won duro ti wa awon ile ise nla nla gbogbo awon onorebu awon eyan pataki pataki ti won fun wa ni ebun lori eto yi oju oni ti yin o ina oni tan owo yin opolopo won ni won se bebe ju bi a se ro lo olorun e se pupo pupo pupo ibi ke bi teyin na ba ti need owo ninu oju lasan nibe ni agbara olorun ba te ba need eyan opolopo eru ni o je eyin na e seun o oju oni ti yin
0: ope mi apojamurata imi akole emi akole o gbogbo egbe mi
1: e ti mo pe lori eto yi awon ibere lo ni ranran awon text message tawon eyan fi ma ranse awon kan kunkun fi ranse ni jejo ba se nse anniversary kole kole to won fi ranse gbogbo e ni ma lori ofe lati ka ni eni ele ti eyin na te gbo seti eyin na le ni nkan kan tabi omi ti o nta wota se ninu yin to je bi ibere lori oro ile kiko ati ile rira abi eni ile tabi ile te fe ta abi eni eti o wu yin ninu ile ta ba polowo fun yin bi to wu yin lati ra boya fun ara yin abi fun omo yin eto kole kole e kan fi message yin e fi ranse si wa ni e kan fi ranse si wa ni imbo le wa le fi message yin ranse si te ba ni nte fe so abi imoran te fe gba wa number yen je kin fun yin niyan ki e le ma wo pe message yi emi na fe bere bere abi mo ni ile abi le ti mo fe ta ta ba tun wa seto tan e lori ofe lati pe wa number yen ri 070 57 33 0952 egbo le kan si o 070 57 33 0952 Number te le fi message yin ranse si. Awon lo yan le si tun fi pe wa ta ba seto tan. Okan gbogbo wa ni o bale. Sugbon be ba tin fi message ranse si be, a ri ni agbara Olorun ba.
0: Bile alayodan mi wo. Ope mi apojamurata, emi akole. Emi akole o.
1: Ope pataki kan lo sodo ile ise kan ta pe ni Ojom Life Supportive Foundation. Ti won se akojopo agbekale kole kole odun kerin ti won se akojopo e seun o ojo ni ti eyin na Ojom Life Supportive Foundation koda won la won ni eto kan ta won gbe bo wa fun gbogbo yin patapata onise owo onisowo won ni ki ma ti ibe ngba ti o ba fi di bi ojo mejo e ti ma gbo to je pe awon eyan le foruko sile pelu won pelu awon anfani bi meta si merin ti won ni eje ni odo won nigbati oba fi di ipari odun egbo eni ba si yara ni won so pe ogun gbe eni ba yara logun gbe Ojom Life e se o to ra won ni won package kole kole odun kerin ti a se tan yen e seun pupo pupo pupo
0: ko seri were de were igba melo ni le fin duro were de were igba melo ni le fin duro
1: lara awon alejo ti o ye ko wa ni jejo ti won ra iwa ton ala won bo le awon na won fe de sori etu pelu ase oba mi oke gbogbo awon ti won si wa ni jejo e ri pe mo lu won logo enu sibe sibe odo awon ara won kan pe ati ra won kan pe awon kan a gbiyanju a tun dodo ti won na
0: oni sope
1: bile number to wo inu ile agbara bi ele ti e fi ba wa da si eto leni ko to di pe a gbe ebun fun awon ti a gbe ebun fun number yen ni 091 68 93 1000 091 68 93 1000 number te le fi pe wole niyen tabi 091 53 33 4893 091 53 33 4893 Àwọn nọmbà méjì yẹn lẹ́lẹ́pè sí bá a ṣe ń ṣètò yìí bá a ṣe ń ṣètò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ jẹ́ ń fi kẹta kún fún yín tẹ́ ẹ lè pè tí méjì yẹn ò bá lọ ẹ lè pè léyìí náà 091 13 33 3 8 93 091-13-33-3893. Ẹlórí ọ̀fẹ́ láti pe nọ́mbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọlé bá ṣe ń ṣètò yìí. Kí la pẹ̀ kẹ́lù lónìí? Kí la pẹ̀ kẹ́lù? Mbọ̀.
0: Wẹ́rẹ́ de wẹ́rẹ́, ìgbà mélòó ni lè fi dúró? Bàbá tó ń kọ́lé ayọ̀ fáwọn kan, tèmi kọ́ òwe à. Olúwa tèmi ń kọ́.
1: Ẹ má fúláṣí ọ pè wọlé sánsan ni o, ẹni bá fẹ́ pè ẹ pè wọlé ni o.
0: Olúwa.
1: Mo ti ní kẹ́ lọ gbójúwò wá nìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa at West Radio fan page wa ni at West Radio 893 at West Radio 893. Ẹ lọ gbójúwò wá ńbẹ̀.
0: Ọpẹ́ mi àpọ̀jà burata, kọ́lé aláyọ̀ fún mi o. Bóyé mi ò ní sọpẹ́.
1: Ohun tá pẹ̀ kẹ́lù torí mọ̀ mẹ́ pé ọlọ́gbọ́n olóye ni gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń gbádùn wá káàkiri àgbálá ayé. Òun náà ni pé bàbá kan ó kọ́ ilé, ó sì tún kọ́ òmíì síbòmíì. Ó wá kó kúrò nínú ilé tí ó ń gbé yẹn. Kò fi yàrá kankan lẹ̀ pé tóun bá tiẹ̀ wá tóun máa dé sí. Ó wá lọ ń gbé nínú tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ìgbà tó bá wá sí ilé ti tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn tó ti gba tẹ́nàǹtì sí tíbẹ̀ ti kún. Àárín ọ̀dẹ̀ tá à ń pè ní passage ni bàbá máa sùn sí. Kódà bí ìyàwó wọn bá tẹ̀lé wọn wá, ibẹ̀ ni wọ́n sùn sí nítorí pé wọ́n mójú owó dáadáa. Ọ̀pọ̀ ìgbà wá ni àwọn tẹ́nàǹtì tí wọ́n bá ṣẹ̀yọ́ lóru sínú pọtí ó ti yé yín. Bí wọ́n bá fẹ́ lọ dànù nídàájí, wọ́n dá bàbá ìkọjá ni. Lára ẹ̀yọ́ tí wọ́n ṣe yìí tó bá kán sí bàbá lára, bàbá wa máa sọ pé ṣé wọn ò rí òun ni. Ẹ gbọ́, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà tí ò yé yé, irú ipò báyìí tó bá ṣẹ̀yìn lẹ wà nírú ipò bẹ́ẹ̀, kí lẹ ṣe? Landlord kó fi gbogbo ilé ṣe rẹ́ǹtì tán, a wá sùn sí àárín ọ̀dẹ̀ wípé ṣèbí kí lẹ fi mọ́ ni kó máa kángárà òun lọ. Táwọn aráalé bá ṣẹ̀yọ́ sínú pọtí, wọ́n wàá gbé kọjá lórí wọn. Èyí tó bá wá kán sí wọn lára, bàbá ọ̀tún wa máa ro ẹjọ́ pé wọ́n ṣe lè ṣe bẹ́ẹ̀. 091-6893-1000 ṣó bójúmu àbí kí lẹ ṣe tó bá jẹ́ yìí ni. 091-6893-1000 tàbí 091-53-33-4893 pẹ̀lú 091-13-33-3893. Ẹ̀yin náà pè wọlé kẹ́ ẹ sọ èròǹgbà àti yín.
0: Èmi àkọlé o.
1: Nígbà tá à ń retí pé yín bẹ́yẹn.
0: Kàn ń kọ́lé sára tiwọn. Èmi àkọlé.
1: Àwọn text message tó wọlé láàárín ọ̀sẹ̀.
0: Òun ralẹ̀ tán.
1: Màámà kà á sí yín àlàfibọ̀ ní fi ṣe.
0: Ilé tí mo bá kọ́ kò ní wo.
1: Láńlọ́ọ̀dù tó fi gbogbo ilé ṣe rẹ́ǹtì tán tó jẹ́ pé àárín ọ̀dẹ̀ ló ń gangan wá ń sùn. Nígbà tó bá wá sínú ilé yẹn pé kóun tiẹ̀ lójọ́ kan àbí méjì, àárín ọ̀dẹ̀ ni ó máa sùn.
0: Àmì àmì ni ẹ ṣe.
1: Ẹ bá fún wọn ní mọ̀ràn, ẹ gbọ́ ṣó bójúmu.
0: Pension àti wádìí.
1: Torí pé onílé mi ń bò mí.
0: Love it, building plan.
1: Àwọn tẹ́nàǹtì wa máa gbé ẹ̀yọ́ tí wọ́n bá ṣe, wọ́n wá kan sí lára, yóò tún wá máa rojọ́.
0: Sìmẹ́ntì látò búlọ́ọ̀kù wẹ́rẹ́ dé wẹ́rẹ́ ìgbà mélòó ní lè fi dúró.
1: Mi ò ní ẹ fúláṣí ẹ pè mí wọlé sánsan ni 091-6893-1000 091-6893-1000.
0: Lo fẹ́ kí lè dùn wò kó ṣe rí wẹ́rẹ́ dé wẹ́rẹ́ ìgbà mélòó ní lè fi dúró. Wẹ́rẹ́ dé wẹ́rẹ́ ìgbà mélòó ní lè fi dúró.
1: Ojú òpó yẹn ló sì ń ṣe bákan.
0: Bàbá tó ń kọ́lé ayọ̀.
1: Ẹ máa gbìyànjú ẹ̀ 091-6893-1000. Láńlọ́ọ̀dù ti fi gbogbo yàrá ṣe rẹ́ǹtì o. Tó bá ti wálé, àárín ọ̀dẹ̀ ló máa ń sùn. Ṣó bójúmu bẹ́ẹ̀ ṣó bójúmu. 091-6893-1000. Ẹnìkan wà lójú òpó yẹn. Ẹ jẹ́ àwò náà, ẹ jẹ́ àwò ẹni yẹn. Ẹ ló ẹ káàsán o.
2: Ẹ káàsán.
1: Ẹ káàsán sá, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè.
2: Orúkọ mi ni Ẹ̀dà Ìkáríwọ̀ Látòlúńdè.
1: Mi ì gbọ́ yín dáadáa sá.
2: Orúkọ mi ni Ẹ̀dà Ìkáríwọ̀ Látòlúńdè.
1: Dẹ̀ǹtẹ́wò. Ọ̀dà kò burú Látòlúńdè Dẹ̀ǹtẹ́wò. Ọ̀yá.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ok. Mo ń gbọ́ yín.
2: Ẹ̀mi ó gbàgbọ́ náà ni máa pè é tí ó bá ti wá bẹ́ẹ̀ kó máa lọ sun ilé tó kọ́.
1: Ok, kó lọ máa sun ilé tó kọ́ ni.
2: Bẹ́ẹ̀ni kó má sun ìdí
1: yẹn máa. Kó má sun àárín ọ̀dẹ̀ mọ́. Ṣó bó tiẹ̀ bójúmu bẹ́ẹ̀ ni? Ṣó bójúmu ni?
2: ojojumo rara o.
1: Okay, e seun. Oju oni ti yin den tewo lati Olunde. E se fun imoran yin. 091-68-93. Okay, 1000 oni number te le fi pe wole bayen. 091-68 yen ti ja. 091-68-93-1000 tabi 091-5333-4893. 091-5333-4893 number yen e pe wole bayi keyin na fun wa ni imoran ipe to obojumu ni o abi oboju abi e gba ni imoran gidi gan
0: document kan ni no faith kilebun wo ko se ri were de were igba melo
1: landlord o fi gbogbo yara se rent e gbo o wa tun si passage to ba ti wa si adugbo oh hello da lo wa nbe hello
2: hello e kasan
1: e ra sa oruko yin ati te tin pe wa
2: Ayeko to loruko ni.
1: Ayeko to lati adugbo wo.
2: Lati popo yemoja.
1: Popo yemoja. Okay, Mr. Ayeko to e ba nfun won ni moran. Oju wo le fi wo.
2: Nkan ti baba se o ku die ka to.
1: O ku die ka to.
2: Be ni.
1: Iya
2: e. Nitori pe won na ko se kun rara won.
1: Won ti ko mi.
2: Mo nka to ko mi. Ko si nkan to ni ko ma fi yara kan le. Mo ba te ma wa sinu ile yen.
1: Won ma like owo ni.
2: Mobani, you need a woman.
1: Oh, dear me, yes, Jesus. Oh, God, you. I very go. Even our fellow woo, about you, fellow woonie. Ah, Ekpe Wole, F1 Nimono, 091-68-93-1000. Number any, Kefi Wole, Tabika, 091-53-334-893. Kusi bi te wa te ti pe wole ti oni wole sodo wa nbi imoran yen la need landlord o ti fi gbogbo yara se rent tan o ko le mi o sugbon to ba wa si adugbo arin ode ta npe ni passage ni o sun si e gbo so boju mu eh hello ta lo wa nbe hello e ka san o
2: ta ka san
1: e ka san sa oruko yen ati bi te tin pe wa
2: oruko mi ni Bolagade
1: Bolagade kindy
2: mo pe ni alapata
1: Lata kwata. Akwete.
2: Akwete.
1: Okay. Imoran yin.
2: Alako lati je pe baba yen ijebulo ti wa.
1: Kilo. Ke ba so je bulenu.
2: Eri pe Ibadan la wa yi. Ibadan le se run ton sele rai rai.
1: E ma so lu kankan lenu. Imoran ni mo ni e mu wa e fi lu le ko se
2: ti o gbe. E mo mu wa, awon na ma se be yen.
1: Okay.
2: Ijebulo ti owo gan.
1: O ti ye bi. Eji eyin o like you. Won ti sa lo. A be ri nkan bayi. O gaju.
0: Ope.
1: Wọ́n ní jẹ̀bú láìkì owó. Ẹ̀yin ò láìkì owó ń ti yín.
0: Ẹni àpọ̀jà búrata.
1: Ìmọ̀ràn owó lẹ́yìn náà ní lápá abẹ̀yẹn ọgbọ́n kì í ṣe tẹnìkan. Bàbá ti kọ́lé ó sì tún kọ́ mi ṣùgbọ́n ilé ìta alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ó fi ṣe rẹ́ǹtì. Kò sí yàrá kankan tó ṣẹ́kù lẹ̀ fún mọ́. Bó nǹkan nínà owó ṣe àárín passage ni ó sùn táwọn ará ilé bá ṣe ẹ̀yọ́ lóru wọ́n gbé kọjá lórí bàbá tilẹ̀ bá mọ́ ni. Bàbá tún wá ń complain. Ẹ gbá wa fún wọn ní ìmọ̀ràn. Toro ó sì ń ṣẹlòmíì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ojú wo lẹ fi wò? 091-68-93-1000 tàbí 091-53-334-893. Ẹ tún lè lo 091-13-33-3893.
0: Àmì ni ẹ ṣe. Táwọn owó ra lẹ̀ ká ṣe sẹ́ṣọ̀n àti wàádìí ká ṣe dọ́kúmẹ̀ntì bíi sọ́vè bíldìn plan àbí sí ọ̀fọ̀ àtàgbìmẹ̀ntì tán bá wa ṣánpó.
1: Nígbà tá à ń retí ìpè yẹn.
0: Àti sìmẹ́ǹtì láto búlọ́ọ̀kù wẹ́rẹ́ dé wẹ́rẹ́.
1: Ṣẹ́mẹ̀ pọ́gbọ̀n yìí ṣe tẹnìkan.
0: Wẹ́rẹ́ dé wẹ́rẹ́.
1: Bàbá lè máa wù wípé nígbà táwọn nídìí owó báwo báwo làwọn ṣe wàá fi yàrá kan lẹ̀ tí ó wà máa ṣòfò dànù.
0: Kan ni no faith kílẹ́dùn wò kó ṣe.
1: Babs Ajibola láti New Garage Owóde Ìbàdàn wọ́n ní I am a Tyler I need job bí wọ́n ṣe kọ mẹ́sẹ́jì tí wọ́n ránṣẹ́ sí wa nìyẹn. Ọ̀dà Ọlọ́run pèsè fún gbogbo wa ṣùgbọ́n wọ́n níṣẹ́ Tyler oníṣẹ́ tí àwọn ń ṣe lára ilé kíkọ́ àti ilẹ̀ rírà.
0: Tèmi ń kọ́ bàbá tó ń kọ́lé ayọ̀ fáwọn kan tèmi ń kọ́ olúwa tèmi ń kọ́.
1: Mo mọ̀ nípa iṣẹ́ aránṣọ tẹ́lọ̀ Mojísọ́lá Abiodun láti bo òkè odò ní ìdí arẹrẹ Ìbàdàn wọ́n níṣẹ́ aránṣọ làwọn ń ṣe béèyàn bá fẹ́ kọ́lé. Aṣa wọ̀ ṣe ó ti dá.
0: kan ni alayo
1: fun eyin fe pe wole e fe so imoran te ni fun baba to ti fi gbogbo ile ara se rent tan eyin pe wole ke so imoran ti yin number yen na si ni 091689311000 oni number yen tabi 091533348 93. Network le ma jo wole e ma gbianjo e siwaju ati siwaju si
0: tan ko le tara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi
1: 3 bedroom 2 flats up to lean 2 level ni bolo wa won ni o wa ni Olose village asking price here oni 5.5 million naira fun en to ba nife si Olose village lo wa 3 bedroom 2 flats ni lean 2 level lo de 5.5 million naira si ni won fe ta
0: apo biriki ati cement lati obuloku were de were igba melo ni le bi duro were de were igba melo ni le bi duro
1: mo ki baba wa de olukayode ta lo wa loju opo ye je ki n wo na e je ki n wo na hello hello
3: hello
1: hello e ka san ma e ka san ma
3: e ka san sa
1: oruko yin ati bitete tin pe okunrin lo nsoro abobirin
3: okunrin ni sa
1: okay ki loruko yin
3: Samuel láti Abẹ́fẹ́ ni sa.
1: Abẹ́fẹ́.
3: Abẹ́fẹ́, Abẹ́fẹ́.
1: Abẹ́fẹ́, okay, oya, oya. Nbo la Abẹ́fẹ́ wa nu.
3: Ah. Elebu.
1: Okay, Elebu, oya. Mo gbọ yin.
3: Okay. Nbe mo te nbe fun baba ni pe ki baba ko gbo ko ma gbowo le lo tenant kan. Ko wo e ba to tenant yen ba ti di. Ki baba se kini, ki baba ko sibe.
1: Ke
3: da gbogbo igba ti baba ba ti wale. Baba le ma ri bi kan yen.
1: O ti ye.
3: So da ri bi kan yen, a ma ri bi lo.
1: Mr. Samuel, e seun gan ni o. Thank you very much. Ah, oh God you.
0: Iwo. Ope mi apoja.
1: Ngba teyan ti moju owo ju.
0: Le.
1: Enikan wa nso lekan o ni ijebu. Eh, o ga o.
0: Le tara ti won. Emi akole.
1: Seyin na si ni moran te fe fun baba yen. O ti fi gbogbo yara se rent tan. Arin passage ta npe ni ode. Nile Yoruba ibe ni baba wa ma nsun to ba wale. Koda ko mu yawe wa arin passage na won jo sun si. E pe wole ke fun won ni moran. 091-683-1000 Hello.
4: Ẹkú ètò.
1: Ẹ ra sa orúkọ yín àti bitẹ tí ń pè.
4: Ẹ jẹ́ forúkọ mi lẹ̀.
1: Kí ló dé? Ẹ jẹ́ àmọ́.
4: Ẹ jẹ́ forúkọ mi lẹ̀.
1: Ọ̀dà kò burú ẹgbọ́n sókè bẹ́ẹ̀ bá lórúkọ.
4: Ojú tí mo fi wọ̀rọ̀ ẹ ni wípé kò yẹ kí èèyàn fẹ́ jẹ irú owó náà.
1: O fẹ́ ṣe
4: owó. Kí n bá wù dáadáa, bàbá rẹ̀ dàbí pé ẹrú owó ni wọ́n ni. Wọ́n dẹ̀ kí sẹ́ nìyẹn. Kò sí tẹ́lẹ̀ sẹ fúnru wọn bọ́n ṣe wà yẹn tó kọ́lé kejì. Tó tún kọ́lé kejì. Kò lè gbọ́ ẹrú owó ni bàbá rẹ̀. Ẹ jẹ́ kó máa lo bẹ́ẹ̀.
1: Ẹ fún mi lórúkọ kan nú orúkọ yín kí n lè mọ ẹni tó dárúkọ.
4: Mo ti dalẹ̀ kan gbọ́ lọ́gà lé káyìndé ni láti alápàtà. Ókè,
1: àbò nídìí ká ẹ háìdí ẹ, ó ti yé mi gbà náà. Ẹ ṣe. Ní ṣerú owó. Àwa la máa pe owó ránṣẹ́ lágbára Ọlọ́run ọba.
0: Èmi akọ́lé o.
1: Àwọn kan ń láìkì lójú Facebook ń bẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ kórúkọ yín o.
0: Èmi akọ́lé. Èmi akọ́lé o. Gbogbo ẹgbẹ́ mi ló ń ralẹ̀ tán kọ́lé tara tiwọn.
1: Engagement lè mi ṣe Adéjọkẹ́ lórúkọ mi láti ẹ̀yìn girama Nìbàdàn. Wọ́n ní ṣe engagement làwọn ń ṣe. Inú ilé náà làṣà ti ń ṣe engagement fún mi. All right, ó ti yé mi.
0: Lórí àmì.
1: 3 bedroom 2 flats completed. Níbo ló wà? Wọ́n ló wà ní Apẹ̀tẹ́. Asking price ẹ̀ 20 million naira ni wọ́n fẹ́ tà. 20 million naira kẹ́ẹ̀kan rà á kẹ́ẹ̀kú sínú ẹ̀ tí wọ́n sọ nìyẹn.
0: Cimenti lato búlọ́ọ̀kù wẹ́rẹ́ de wẹ́rẹ́ ìgbà mélòó nílé bí dúró.
1: Supplier of granite ni èmi ń ṣe Jamiu Olúṣẹ́gun láti Tipa Garage Nìbàdàn. Bóyá Tipa Garage ti New Garage lọ́run ni àbí ti apá àbòmí ìyẹn nìkan ni wọ́n fi sí. Wọ́n ṣàní Jami Olusegun la won je.
0: Le were igba mi lo
1: 09168931000. Seyin na fe pe wole oro yen ru yin loju o ntawo ta se ninu yen wo pe ki le fe se abe ni morun te fe fun wa abe fe gba baba landlord to ti fi yara se rent tan to wa sun passage e fe gba ni morun 09168931000 tabi ke lo 09153348698. Ibere leni ibere won ni ti ile ba dagun to ba wa slope abu slope ehn won ni bawo ni a se le ko ti eje ngba ipe na eje ngba ipe yi. Hello
5: hello
1: hello sa oruko yin ati bi te tin pe wa
5: Emmanuel oruko mi lati Moniya.
1: Emmanuel from Moniya. Okay,
5: yes.
1: Oya mu ngbo yin
5: mo di ma fun baba yen ni pe won daku won ba re ni ki o rent passage yen na won gba ti won ba de won kan ma so bi veranda waju sa
1: imoran yin yen da mo ti gbo baba no awon no gbo ba ami o
5: won ti fero oju mi ki la wa mu wale aye ke yo ko le ku mo tori bi ti o de si to ba wale
1: tin ba so n to sele si baba yen ni gbeyin gan oto ni tetu wi bo o ni baba fe pari e gin to Ezeunsa.
5: Ami,
1: Ezeunsa. Thank you, sir. All right, sir.
0: Taro wo rale, ka gba document, kan ni no face, ki lebun wo.
1: O gbo nipa document. I mo yen to rale, to je pe won ni document kankan papa julo ko ni building plan, survey plan gan bo wo wo ni won se funru won.
0: Baba
1: to ba wa di leyin wa ola ti Sakula Road abi titi kan je ibe ti won ni ko seto kankan ti o gba
0: emi nko
1: yo wa ma wo wi pe iru kilele ogbon odun ni omugo emi niru e ma ja si funru won
0: oluwa
1: owo to ye kin won na ni odun ni boya e je npe ni 10,000 to ba di odun gba na boya o ti le lodun mewa abugun odun won le ni ko ma mu 200,000 wa e gbo ta lo wa gbon ju be yen
0: ile alayo odun
1: o le kole ni eto ta pe ni real estate
0: emi
1: eto ni kole kole o wa fun emi ati eyin te ni ise kan tabi omi ise lara ile kiko abi ile rira ati un ko un to ba wu ke ma se bi owo bi ise owo ehn o ti ye yin be yen baba landlord ti fi ile se rent tan awon eyan tin fun ni moran elomi lo like owo ju ni won te ni ko fi passage yen na ko fi se rent eyin na wa fe fun won ni moran laarin iseju pe te to ku yen 09168931000 kin to bo si abala mi 09168931000 abi 09153334893
0: Ile ti mo ba ko ko ni wo mo mi lori ami ami ni e se ta ro wo ra le ka se session ati waadi ka se doku
1: ibere teni kan bere lekan miss Muniru Bello lati oju ekun ton so pe ti ile ba dagun to ba wa slope I pe ki la le se si ba ona se le ko ti o joku daada ti ile ton fe ko yin o ni dagun pelu e nigba ti awon bricklayer abi awon ton gbe foundation ba ti gbe foundation won pe kini kan ni step won ti ge step yen ehn won ma fi block pade e bayi by the time ton ba fe wo concrete inu foundation yen tan pe ni blinding block ton ti fi pe pada yen ni o je ki ile ko joko daada ibi kibi ton ba ti se be bi ile yen se dagun ni ile ti won ko lo na o se dagun bi yen se je niyan e se o Mr. Muniru Bello lati ojo ekun
0: Wale ayo fun mi o Boye mi o ni
1: Eni le abi le te fe ta lodo ti yin e pe wole ke ja ri gbo
0: Ope mi apoja burata
1: Inu ele tan daru kan bi kan wu yin lati ra e pe wole Eni moran te fe fun wa lori eto yi eni e pe wole
0: Ope
1: Supplier of granite yin ni abi architect ni abi tiler sile yin je surveyor ni yin ni boya ke yin je POP expert eto yin ri e ma bo Ko je ile ati le lenta eto yin na la wa nbe yi o.
0: Kan ko le sara.
1: Omo lara to mi wa lati agbo fieti ni Badan. Won ni cement le mi nta o e wa ba mi ra e gbo nkan. Ta lo wa loju opo e je nwo. Hello.
5: Hello sir.
1: Era sa oruko yin ati bi te tin pe.
5: Emmanuel
1: ni oruko mi. Okay, Mr. Emmanuel.
5: Pelu ran lowo Olorun.
1: All right, sir.
5: Block production.
1: You are into block production.
5: Production, yes.
1: Okay.
5: I have my machine. I can provide block anywhere.
1: Okay, okay.
5: Even outside the Ibadan. Okay. It's a bit lock.
1: Oh, that could
5: be. Money, I want to say, this is block.
1: Oh, that. Montesi, number me, number me, tabashiton, kajo soro.
5: Okay. No problem.
1: Oh, Johnny, team. Eshun, sir. Thank you very much. Yeah.
0: Amelo, nile binduro. Where are they where? Iba amelo, nile binduro.
1: Iwa wa bora e mole.
0: Baba,
1: o fe bora e pa.
0: O pa won kan. Demi.
1: To ba ngo bo si gbangba titi, ko wa so nto mo se lori eto.
0: A so nkole.
1: Iyen kole kole.
0: Demi ko eya. Oluwa demi ko. Kole ayo fun.
1: Supplier of water to site lemi Adekunle Talabi lati Adogba ni Ibadan won ni omi la won man supply to site awon tank omi yen se ri nkan be yen eyin de nwora yin ran
0: kole alayo fun
1: eni kan se bere nbi oni se o possible kin ya aworan ile meta soju kan na ti ijoba yo si fowo si ehn okay
0: murata emi akole emi akole o
1: iyen ti ile yin ba gba
0: rale
1: kini yen ma nsele to je pe lomi a ni plot kan a wa fe ko ile bi meta sori e koni gbe fun architect debi ti won ba ya design a fun re fowa re mu pencil a ma draw ni ru ile ti mo fe ko an beri boya le yen le gba abi ko le gbe rara ko ti e mo o sa n se ife nu e ṣugbọn tawon ti won mo nipa ise akose mo se te ba ti gbe fun won yewo to ba gba ile meta won so fun yin ti o ba gba won je ke mo pe ko le gba o eyo kan lo gba o meji lo gba o abo lo gba o bi yen se je niyan jare kan furuko yin si ni furuko yin si
0: papo biriki ati cement ka to block where dey where igba melo ni le bin duro where dey where igba melo ni le bin duro
1: an lo sibe lati pe awon alejo yen wole bayi ti won wa gba ebun won ele ti won je lori eto kole kole ajodun odun kerin ta se ni ijejo
0: where dey where igba melo ni le bin duro baba to nkole ayo fa won kan temi ko eya oluwa
1: awon ti won ni ka da 1000 naira owo ticket won pada fun won ticket won ti wa lowo mi bayi ti ma pe oruko won bi kibi ton ba wa ati enikan ti gba ti e won pe mi Victoria loruko won mo fe wo dada ni bi ti ticket won bo si Victoria Adetola won ti gba ti won ni lati bodi Ibadan number won ni 081 6115 lo pare e sugbon ati fun won ni 1000 naira ti won ti send account number si wa ati fun won awon merin to ku ni bi ti 1000 naira ti won ni ka da pada oyin damo la Adekunle won ni lati Oluyole ni Ibadan oyin damo la Adekunle awon na ti send account number a fi owo won ranse si won Mrs. Grace O Musa lati number 9 Kupo Last Street won ni Ring Road ni ilu Ibadan fi account number yin ranse a fi 1000 naira yin ranse sibe omo laso quadri lati popo Yemoja ni Ibadan ene fi account number yin ranse a fi owo yin ranse sibe 1000 naira ton ni ka fun yin owo ticket te ra won ni ka da pada Miss Eunice Musa abi eni ye Musa ni ti mo wo eyin na e fi account number yin ranse a fi 1000 naira yin a fi ranse si yin bi iyen se je niyan nipa ti oni eda owo ticket won pada awon marun ton ni ka mu on lati mu yen a wa fe lo si bi ebun e ba n pe awon alejo yen wole ki won wa gba ebun won e ba n pe won wole ni kokan ejeji enti awon to fe gba gas cylinder en to fe gba lamp en to fe gba paint ati en ti o fe gba pressing iron e je ki won ma wole bo baye ki won wa gba ebun won
0: boye mi oni sope
1: elomi nbere pe bo lebun se je
0: mi wo
1: o ti to bi ose melo abosu melo kan ta tin polowo e pa fe se kole kole ajodun odun kerin royal afefe awon eyan da ticket yen ni 1000 naira
0: emi oni sope
1: awon lori re to jebun awon la wa pe

0: je ki iyaafin mo tun rayo ladokun san ti wa nbi won si nbi okay won bo lona iya wa to si biola se mo tun rayo ladokun ti wa nbi won ti de won ide oda eje ki agbe fun iya wa ejoko lori aga yen iya Esther Awoyinbo awonda eje ki iya wa Esther Awoyinbo joko nbe yen kile oruko ti yin Oladokun paint leja bi ehn motura e ba n gbe oda yen e ba n gbe fun won iya wa motunrayo Oladokun e ku orire eyin le je oda ti a n pe ni paint o ele ti le ise Ojom Life Supportive Foundation ti won sagbatere ti won ni ka gbe fun yin niyan e dupe lowo won ati ile ise West Radio Eya wa Esther Awoyinbo awon ti wa nbi eje nse bayi ki le je na pressing iron le je pressing iron e lion n le tele o o pa yin lerin e ba gbe iron lo so yen latodo honorable IJK genius e ba gbe fun won e wa dupe lowo won ati ile ise West Radio lapapo
1: ile ise West Radio lapapo won se ile ise na ma tesiwaju ile ise yin ni jona then awon ile ise ti won fun wa ni
0: honorable IJK genius
1: won se olorun ma ran won lowo
0: amen
1: duruko Jesu ile ise won ni jona
0: amen
1: ase mo dupe o
0: ni to kole nko e ta dua fun
1: ni eto kole na a ma tesiwaju
0: amen
1: lagba lo olorun ko layo fun wa na
0: amen
1: a ni gba kokoro ku
0: amen e seun oju oni tiyin
1: e
0: seun e lo duro de wa
2: yes sir amen ni e se ile ti mo ba ko
0: se ya to si so banjo ti de Eje ki won wole wa kawon na wa gba ebun won. Eje kan wole wa.
2: Pension ati waadi ta se document bi so.
0: Iya wa Adekunle Ojo Christiana won ki wa congratulations won wa lori ikanni abanidore fan page wa at West Radio 893. E ba wa pin logun logun, e pin logun logun. Omo ti won na je kan lara won ti won ni ka da owo ticket pada fun ni jejo. E seun o.
2: Ka wo rale, ka gba dokun.
0: Ehn, iya wa Tosin Biola Sobanjo awon ni kile je na
3: paint
0: ki yo ba paint na
3: oda
0: e seun eyin le je paint okay ko buru e ba dupe lowo ile ise Ojom Life Supportive Foundation ton ni kan fun yin ni ebun
3: Ojom
0: Life Supportive Foundation
3: life
0: e ti pe da na e sa dupe lowo won ke dupe lowo ile ise West Radio
3: mo dupe ile ise won ni jona o ile ise West Radio na koni jona koni baje o gbogbo awon to nsise nbe ise kekere owo nla loruko Jesu
0: amen e seun o okan yin o bale
3: amen
0: e seun e lo egbe ebun yin ke lo duro de wa egbe lo duro de wa
2: mi so pe bile alayodan mi wo ope mi apoja murata
0: arabirin to je lamp yen won kan pe ni won ni awon bo sugbon mi ti riri won ohun ti won so niyan
2: emi akole o
0: mo wa kolubori ebun yen gas cylinder en to je gas cylinder yen won ti wa ni bi e ba ni ki won wole kan na wa gba ebun won ti won je eti onorebu Ibito Said Olabanji BJ Bale ti won ra fun wa eje ki won wole wa e ma wole o
2: survey building plan abisi opo atagbe
0: e joko lori aga giga yen e ba n ki gbogbo ọmọ Nigeria
4: e ka san o se dada la ba yin o
0: to adupe oruko yin
4: Iya baba loruko mi o.
0: Iya baba, eyin le bi baba.
4: Bẹẹni.
0: bi iya. Iya baba le bi.
4: Bẹẹni.
0: Ah, o da ko buru. Ki le je na?
4: Gas.
0: gas cylinder
4: on
0: le je
4: beni
0: nbo la dugbo yin
4: popo ye mo je
0: kiro de eyin ti popo nlo nkan ni ah ah ati leyan bi meji be ton da ko pe popo la won ti wa se en logbon te n da si ni
4: mo lo se kadara ni yin
0: oda e dupe lowo

0: tata n'oge ụwa ndị Igbo ọ ga-adịkwa iche. Ịma na anyị bidoro, o nwere ihe anyị na-ekwu maka ya, ka alụmdi na nwunye n'ala Igbo, maka na ọta alụ abatago ebe di na nwunye ndị Igbo nọ. Mgbe mbụ ka a na-agụ ekwu asị, nọ ndị Igbo mara ka esi anụ nwaanyị, na ịnụta nwaanyị onye Igbo je ekpewere chi gị, maka na onweghị mgbe ọ ga-eburu ngwongwo na ngwongwo gbapụ. Mana Igbo amụtago ọzọ ugbu a ihe na-emegasị na ebe ndị ọzọ, n'etiti ndị ọzọ na-abụghị ndị Igbo, ebidola mebe n'ala Igbo. Ya ka anyị ji wee jee kpọta nnekwu nne onye ụkọchukwu, ụkọchukwu wụ Dr. Mrs. Oriakụ Chinyere Ufele, onyeisi the World Hillet Ministries. Anyị na ya akpọbatara ya ebe a ka ọ na-agwa anyị nke bụ eziokwu maka alụmdi na nwunye ebe ndị Igbo nọ. Onye mụ na ya nọ ebe a ugbu a bụ Ifechukwu Denwanjagwan. Ndị kwe kene ndị Igbo, maka na o nwere ka isi ekwe mgba kene ndị Igbo
1: na anyị kpakpando ọsị na onwe ka m si ekwe ka m
0: kwuke.
1: Igbo bụ Igbo, daalụ nụ. Ịbụ onye Abịa, ịbụ onye Enugu, ịbụ onye Ukala, ịbụ onye Ebonyi, ịbụ onye Abakaleke, Anambra ka esi bịa. Igbo bụ ofu onwe na-efe ka ekenye anyị, anyị nọkọta ya ka m ji bata na ifiri na-asị anyị efifi ọma nụ. Nna anyị ukwu daalụ nọ, nna anyị kpakpando daalụ n'ife ị na-eme. Chukwu gọzie anyị, unu amaga afa m ka m gwakwa unu ọzọ. Abụ m onye na-akwado ịgba nkwụ n'etiti Igbo na asụsụ ọzọ. Afa m apụ n'iche, abụ m Ifechukwu Denwanjagwan. Mụ bụ nwaanyị kwe ka m kwe, mụ bụ nwaanyị okwu ọma na-adị n'ọnụ, okwu ego okwu udo na-adị n'ọnụ. Daalụ nụ Igbo.
0: Tupu m kpọbata onye ọbịa m nwere ebe a, achọrọ m ka ndị Igbo na-ege ntị ugbu a ka anyị nenekwe, maka na ngwa ngwa ngwa m bụ ihe anyị na-eme ebe a mgbe ọbụla. Ka anyị wekere obere oge mee ngwa ngwa ngwa m tupu m kpọbata onye anyị na-eme ebe a ugbu a.

0: Igbo, Anamelechi, Anamelechi, Oriental Brothers. Biko, ọrụ n'ugbu a ka ibido gọventị, ana m anabatakwa gị ọzọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-eto anyị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Onye na-anụ n'ihe ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachizo. Kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Tupu mkpọbata nnekwu onye ọbịa anyị nwere ebe a maka ihe gbasara alụmdi na nwunye n'ala Igbo, ka anyị nenekene ka anyị si amụta asụsụ Igbo. Onye ga-agwa anyị gwa ngwa m? Onye ga-agwa anyị ihe taa bụ n'ahịa Igbo? Onye ga-agwa anyị taata ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo? Oluo na omume. Onye arikoneke o kele nkwụcha na-eche m'eche. Ka mmakọrọ ya na-akpọ m ya. Hello?
1: Hello, ehi ọma.
0: Onye na-ekwu, Ọnwada Fidelia. Ama m onu Nwada Fidelia. Nwada Fidelia. Gee ka ị mere?
1: Ọ dị mma.
0: Ọ dị mma. Gede ọgịnị bụ taa n'ahịa Igbo?
1: Ahịa Igbo taa bụ ahịa mkpọ.
0: Ị kachara akacha. Daalụ. Ihe nji nwee mmasị ebe Nwada Fidelia na ọ bụ na ọ na-azụta ajụjụ Igbo ọfụma. Okwu anyị ji bịa taata, ọ dị okwu gwa ngwa ngwa m nke taata dị iri na anọ. Ịkpọ n'ekwentị ugbu a, ị gwa anyị nke ị chọrọ, akwa gị ihe dị n'ime ya, ịza anya zata ya ọfụma. Ngaghị ekwe nkwa ihe m ga-eme, mana ihe m ga-eme dị m n'uche, maka na a sị na anaghị ajụ nwa mkpi ebe o hiri ụra abalị. Onye tụrụ ya bụ ilu n'ebe a, ya ka ọ na-amụla m. Biko, ọhụrụ ugbu a ka ibido gọọmenti, kpọọ m n'ekwentị site na 0916-893-1000, 0915-333-4-893-0911-333-893. Kpọọ n'ekwentị ugbu a, gwa anyị nke ị chọrọ, maka na ọ dị okwu iri na anọ. Nwada Fidelia ewegolo nke abụọ. Taata bụ ahịa nkwọ na ahịa Igbo. Taata bụ ahịa nkwọ. Ịma na isi obodo, isi ala Igbo pụọ, ụfọdụ na-echefu ihe taata bụ ma oye ma nkwọ ma orie ma afọ, echefu onye echefu mba. O nwere ebe anyị si, maka na ndị bekee na-asị Monday, Tuesday, Wednesday, nke Igbo dị iche. Igbo nke anyị bụ ụbọchị anọ na-eme otu izu ụka. Gbaa anyị n'ekwentị ugbu a, gwa anyị ka ị chọrọ, site na nke mbụ wee ruo na nke iri na anọ. Enwegh onye were nke abụọ. Kpọọ n'ekwentị, ana m ekene ndị niile na-ege ntị ugbu a. Ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe anyị ntị dịka nwa afọ Igbo, ana m asị ihe ọbụla ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ, nya na-agara gị siriri werere, maka na anyị fere mmiri n'asa gbagbu n'asa bata obodo a, ihe anyị ga-eli anyị ga-ahụ, nke ga-eri anyị, anyị agaghị ahụ ya. Tupu mkpọbata onye anyị na-ebe a ugbu a, ga gwa anyị maka ịma na obere ụmụ nwoke, amụọ nwa, nwa nwaanyị na nwoke, sọ nke nwaanyị ka a na-agwa na-asị, ịmaka na ya bụ nwunye mmadụ ofu ụbọchị, nọdụ ana ọfụma, ọ bụrụ etu a ka nwaanyị ya si anọ ana, jee mee nke a mee nke ọzọ. A na-azụ nwaanyị obere nwata nwaanyị maka alụmdi, mana onweghị onye na-azụ nwoke obere nwata nwoke maka ndokwa ezinụlọ. Ya bụ nsogbu, ebe a bụ ebe nsogbu dị, ebe e si wee dabe adaba, maka na nwata nwaanyị pere mpe, o bidoro na nwata na-anụ, ọ hụghị etu a ka esi eme na ịmakọ n'ofu mbọsị na ị ga-abụ nwunye mmadụ, etu a ka ị ga-esi na-esi nri, mana onwe onye ga-agụba nke nwoke maka na otu ụbọchị na ị ga-abụ di mmadụ. Ọ bụrụ ya bụ na ụmụ nwoke na-eto, ha na-etozi n'ụdị ọbụla ha chọrọ, nwoke nweghị anụtazia, ị na-anụ na nwaanyị na nwoke na-eti nwunye ihe, maka na o nwere onye gwalịa oge ọ dị na nwata, imetụkwana nwunye gị aka, imekwana nke a, imekwana nke ọzọ. Ka anyị mkpọbata onye m na-anụ ugbu a, ka ọ ga-abụ ndị chọrọ gwa ngwa ngwa m, ịkpọ ịgwa m nke ị chọrọ ngwa gị. Onye anyị na-anụ ugbu a bụwa dịka nsikwa owo Oriakụ Dr. Ufele Chinyere, gwakana ndị Igbo onye Igbo, ma ọ na-aka mma na ka isi n'ọnụ gị wee nụ onye Igbo.
2: Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m ọnụ. Ọ ga-adịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs. Mụnwa bụ Oriakụ Benjamin Ufele. Abụ m onye ọrụ ụkọchukwu. Anyị nọ na Thy Word Healeth Tabernacle Ministries, Oluyole Estate. anyị na ndị West Radio ọgbara agbata obi. Anyị sị ka ọ dịrị onye ọbụla mma ka ị na-anụ onu a, biko kpọtụrụ onye ọzọ nọ gị n'akụkụ gwa ya maka okwu anyị na-ekwu. Ọ gbara akpụ ruo ohu, ka onye ọbụla tinye anya na ka o wee dị mma. Ọ ya anyị na-ekwu.
0: Ọ dị mma nọ ya. Biko okwu anyị ji bịa tata, ekwugo m na sị na nwata nwaanyị na-eto a na-adụ ya ọdụ, na-adụ ya aka na ntị, na-asị ya maka na ofu ụbọchị na ị ga-abụ nwunye mmadụ. Mana nwata nwoke na-eto eto, o nweghị onye na-agwụ ya sị ya ịmakọ na ofu ụbọchị na ị ga-abụ di mmadụ. Dịrị ka a ga-esi wee na-azụ ụmụ, dịrị ka ndị Igbo ga-esi nwee nchegharị ebe ihe gbasara nzụ ụmụ nwoke nọ.
2: Nke bụ eziokwu bụ na Igbo nwere ka ha si azụ ụmụ nwoke, mana ebe anyị eji tinye ọnụ n'okwu a bụ na ihe na-agbanwe agbanwe. Oge anyị nọ n'ime ya agbanweena, nke pụtara na anyị ga-etinyekwu anya n'ịzụ ụmụ nwoke karịa otu anyị na-eme ya mgbe mbụ. Mgbe mbụ bụ anyị agwa nwoke asị ya na ọgọdọ ya elukwo nwoke ebe o ruru ibie, agwa ya sị ya ọ kwanụ nwoke ka ịbụ, nwoke na-enu n'ude, nwoke ahụ ebe akwa. Ihe ndị a wụ okwu ọzụzụ ka ọ bụ. Enwere ike akpọ, o nweghị ebe edepụtara ya edepụta n'ọzụzụ, ma n'ọzụzụ ka ọ bụ. Ọzọkwa, a ga-agwakwu ya n'ọkwa nwoke wasị ọgọdọ chere ibie. Ihe ndị a na-apụta ahụ na marakwa na ịbụ onye a ga-elekwasị anya ka ị na-ewepụ agba mbọ ịkwado ezinụlọ gị, ịnekọta ezinụlọ gị anya. Nke a dị mma, mana ka anyị kwuo ya ka o si gbaa n'ọgbara ọfụ ka o wee dị mma. Maka na ịnụ nwaanyị na-agbanwezi, ihe ọbụla a na-eme ugbu a na-agbanwezi. Efere mba ụwa na-emezi ka a na-afụ ihe ọbụla ọfụma. Nke ihe a na-ekuzi kịta bụ dịka nwoke bụ obere nwa, nke mbụ anyị agaghị ewepụ aka ịgwa ya na nwoke ka ịbụ, ị ga-agba mbọ. Maka na anụ Igbo, nwoke na-anụ nwaanyị, nwaanyị a da-anụ nwoke. Nwaanyị Igbo, nne na nna anaghị anụrụ nwoke ụmụ ha nwoke nwaanyị. Ihe eji ama nwoke zuru ezu, nwoke ya eji aka bịa sị gị, nna m, nne m, achọna m ịnụ nwaanyị. Ị nwekwara ike dịka nne na nna, ị na-anya fụ na nwoke ahụ eruo n'oge ịnụ nwaanyị, mana ọ dịbeghị n'obi. Ị nwere ike ị na-ekwu ili ya ekwu, maka na a sị na a na-ekwu ili nwoke uche n'afọ. Ị nwere ike ịnakọta na-asị ya nwoke ma o mebekwara nke na-emenụ, ọ bụrụ ya anụkwa nwaanyị, ị na-atụcha igeri ya tupu ị mara ife na-emenụ, ọ banyebe gị n'arụ. Maka na nke bụ eziokwu na okuku uwe kere ụmụ nwoke, ha enweghị mkpanye ahụ nke ịhụnanya n'onwe ha. Maka gịnị? Chineke kere ụmụ nwoke site n'aja. N'aja anyị ka e siri ke ha bụ ndị Chukwu kpụrụ n'onwe ya, kpụchaa ya, ọ bụla aja okunye ume. Ya mere na ndụ ụmụ nwoke, ọ bụrụ na ịkwụnyelu nwoke ihe gbanyelu nwaanyị, o nwere ike ịnọchabicha ndụ, o nweghị onye ọsị ya kedu ka ịdị. Otu ọ dị, mana nwaanyị dị iche na nwoke. Onye akpatara o ji ume na-echetara ya, ndị Igbo ga-asị gị, onye fụrụ okorobịa jụọ ya nwa kee ka nwa mere, na ọ bụrụ iyi ka ọ kpọrọ ya kama na ọ gwara ya okwu. Ya mere ị na-egosi ịzụ ụmụ nwoke na ọgbara ọfụ a anyị na-ekwu ife a bụ ihe nne na nna ọbụla ji ewepụta anya. Nke mbụ wụ na ọzụzụ nwa nọ na nkeji na nkeji. Ịzụ nwa bido n'afọ ruo n'afọ ise dị iche, afọ isii ruo n'afọ iri na abụọ dị iche, afọ iri na atọ ruo n'afọ iri na asatọ dị iche. Ọ gafee afọ iri na asatọ, etu ị ga-esikwazụ ụmụaka ma nwoke ma nwaanyị dịkwa iche. Mgbe ahụ nwatakịrị obere nwa bido n'afọ ruo n'afọ ise, onye Igbo ọbụna bụ nne ya ekwenyelu gị na n'ọnọdụ afọ nwa, o mere ụmụaka ya bụ iburu ya n'afọ, ọ bụ mmadụ ya gwa gị n'ọnwa nwoke ka ọ bụ. Otu onye na-esi ekwugharị, otu o si agba bọọlụ dị iche. Ịmụfụta ya amụfụta, ige jikwa nu osi ama bu no nwoke ki ya bu emuputi ambo ho pelmpe ige ahu na ona azo ye ya ona azo ye ma aka ji egwu egwu ochichapa anya obun no nke nwelu nwanne nwanyi toru ya ihe oburu zo chawube nwa obele nwanne ya bi na afi ise ma aka pelmpe na chawu ye na anya onge ka odo ibido ugba kujumi ya o nwere ihe o ye me mgbe m na-azụ ụmụ nke m nwa anyị buru m ụzọ ụmụ nwoke sochie ya nwoke nke ịbụọ m nya nwa nke ịtọ m ịma na nwa nke ịtọ na-acha anya ọtụtụ mmadụ achọpụtabeghị ya ma jee n'ụlọ gị kịta na-ene nwa nke ịtọ gị ịhụ na ọ ga na-amanye ma nke ịbụọ na nke mbụ aka n'anya o bido anya ime ya mpịachie ya ya ebee ka ị nọ mama mụọ nwanne gị nwaanyị ịmụkwa na nwanne gị na ada nne gị dị ihe a ịmụkwa na onye atọlụgụ ibido n'oge na-akụzi isi na nke a pụta ịhụ na nwa ndị bụ nwoke achagbuhu nke nwaanyị n'anya o melu mgbe ya ọ bụrụ na ada ka iburu ụzọ mụ ịhụ na ndị nwoke ga na-emekpe ahụ were obi ahụ o jiri bụrụ nne pelu mpe maka nwa nwata nwaanyị ọbụla ọsọkwa ya bụrụ otu ụbọchị ka ọ dụ ọ bụrụ na onye nne mana ọ ka pere mpe ọ na-emeli ya ebele ọ ya emetigwarị ya egbu ya nkịtị onwe mgbe ọ ya bụ ife onye nne o jiri aka ejiri etizi nwatakịrị ahụ mba imeteghị ya ị ga-ebido n'ụtụtụ ọkụkọ ya bụ oke na-ebido na nwa ibido n'ụtụtụ kụjuru ya na-ekwu ihe awa ada nne gị awa ọkpara nne gị ihe awa onye tọrọ gị makwa na onye atọrọ gị o mee nke ọ ya eme iti ihe a sịkwa na anaghị etizi ụmụazụ ihe na eji ụtanị azụ onye ndị ọcha na-eme nke ahụ ndị ọcha na-eme nke ahụ orube ha n'igbo esi m na-emụta nwa inebe ya ọghọrọ ọna ọ na-aka gị wee ghọọ ụghọ anụmanụ chineke si na ịhapụ iji ụtanị pịa nwata ị nwata mebinarị gị ị maghị jụọ ajụjụ ya zaa ajụjụ ya
0: ka ị kpọkene ka kpọọ ekwentị maka o nwere ndị na-agwere ajụjụ a ga-ajụ biko ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe anyị ntị anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-ese gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM anyị nọ n'ime Oruele Steeti ala Abia Benue okwu anyị kpụ n'ọnụ n'oge a bụ alụmdi na nwunye na ala igbo kedu ka a ga-esi maka na a na-akụziri obere nwata nwaanyị a na-asị ya ịmaka na ị ga-abụ nwunye mmadụ n'oge dị n'iru mana onwe onye na-agwa nwata nwoke ịmaka na ị ga-abụ di mmadụ n'oge dị n'iru kedu ka a ga-esi wee zụ ụmụ nwoke site na nwata ka ha mara ihe kwesịrị na ha ga-eme ma oge ruo mgbe ha ga-anụ di mgbe ha ga-anụ nwunye dị ka ụmụ nwoke onye anyị na-ebu ugbu a wuo Oriakụ Benjamin Ufele onye ụkọchukwu The World Healing Ministry nke dị na Olusoji ebe a ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ njụnụ kpọọ n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000 0915-333-4-893 nke ọzọ bụrụ 0911-333-893 kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a jụọ ajụjụ ọ bụla ị chọrọ njụnụ mana tupu anyị bido onye agba okwu agwara m unu na anyị ji gwa ngwa ngwa m nke dị 14 ị were otu agwa gị ihe dị n'ime ya ịza anya zata ya hapụzigharị ihe ọkpụkpụ na nkịta ga-eme n'iro mana ụkwa ị nwere ebe a dị 14 o nwego onye zara nke abụọ maka na ajụjụ dị n'ime ya bụ ụbọchị taa ọ bụ gịnị n'ahịa igbo taata bụ ụbọchị ahịa nkwọ n'ala igbo nke ọbụla ị chọrọ iwere kpọọ m n'ekwentị ugbu a ajụjụ ọzọ m chọrọ njụrụ bụ na mana ọ gịnị mere gịnị ka a ga-esi wee chighaa azụ ndị igbo gịnị ka ndị igbo ga-esi wee chighaa azụ wepụtalụ ụmụ nwoke nwata ụmụ nwoke anya ịzụ ha n'ụdị a ị na-ekwu maka ya ugbu a
2: otu oge ọ bụghị ihe siri ike ka ọ bụ
0: ka m bịagoro nwere ya na-akpọ ugbu a helo helo helo onye na-akpọ m
3: ozugbo na-akpọ enumeke n'ụlọ
0: nzube nzube gaa ekwu ụbọchị dị
3: mmiri kwere imebiri anyị ụbọchị
0: mgbe ajụjụ chọrọ njụ
3: Why am I telling you?
0: Okay, Kenny Notu. Elina Otu. Elina Otu. Open Tabire, open Tabire. Mamma, Mamma, Ramma, Manamma, Manamma, my himma. Mamma, Mamma, Ramma, Manamma, Amma, himma.
2: Oh yes, he didn't say come. Nkambo wona, ndi bunna. Gebido bibendo mu ha ga ngomere. Makana umaka na amuti ye ha na ji anya ha afu. Obulu na ie obuna ofuru nne a na-eme.
0: Ko ye me.
2: Nna ya bu onye kacha ibi ya mma. Ndi bunna ha chigata mezi ofuma. Ine emete nwunye go ofuma.
0: Nwa gị ga-emete
2: nwunye ofuma. Ga bu nke mbụ. Nke ibu odi ni ya bu na ndị bụ nna ha bido kwụrụ n'ọrụ ha. Ọtụtụ ndị nna na hapụrụ ndị nne ụmụ ha zụwa. Nke mezi okwu bu na ụmụaka ka dị na ka na ebido ebido. Onye nne nwere ike na-ekwu ha na-anụ. Ma ha gbagonite ha n'afọ asatọ gaa n'ihu ị na-ekwu na ha anụzi ihe ị na-ekwu. Mgbe ahụ onye nne kwugide owelizi ụmụ ya owelu die na-agwazi ụmụ ya nna ụnụ bata na mma ya afọ nna ụnụ ba ka nna gị bata.
0: Okwu ọma gara ihe ọ na-egosi?
2: Ihe ọ na-egosi ewu na
0: ike agwụgwọ nwaanyị.
2: Ọzọ dịka nwanne ewu, ọ na-emezi ka ndị nna ka a na-afụta ha nọ agụ na-atagbu ụmụazị ụmụ ha. Ụmụ aha too ha na-ahụ nna ha na ọ bata ha anụ na nsogbu ya
0: anụ.
2: Mana ọ bụrụ na nne ya bụ ụzọ ekwu okwu, ọ bụrụ na nna bụ ụzọ atụ ya ọnụ n'okwu, ọ gaa na-afụta nna ya asị onye ọjọọ. Ọtụtụ mmadụ ụmụaka ejigoro ekpọ nna ha asị maka nne ha na-agwa okwugidosi ya nna ụnụ bata ihe afụ nke tọrọ bịa tita ọfụ nne ya asị onye ọjọọ. Ọkwa ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ na nna na nne gbakọ aka na-eme ya, ọ ga-adị mfe. Ụmụazị ahụ ga-amụrị ọsịsọ.
0: Ụmụazị ahụ nwere ga-ama na nne na nna hụrụ ha
2: n'anya
0: jikọrọ aka ọnụ. Mana ọ bụrụ na ị were nna na-eyi ụmụaka egwu, ụmụaka were eto akpọ na ha.
2: A na-afụ nna ha ka onye ọjọọ. Ka m were maatụ, oge mụ na di m na-azụlite ụmụaka anyị na-azụ biro na n'ukwu, zụọ pensil n'ukwu, gụchaa ụmụ akwụkwọ a dobie. Ụmụaka bịa inye ha biro taa, ha pụọ tufuo ya ọbịa ọzọ. Ọ na-eme mụnwa wee ịbịa ịna biro nsị gị ịnị mere nke ochie. Ma mgbe a di m na-afụ ya ọkwa biro nwa wee go na jee were biro ọzọ nye ụmụazị. Anyị na-eme ikwu okwu pensil, jewe pensil ọzọ olu ofu ụbọchị mkpọ ya tukwubi ya na si ya bịa ka ịne ụmụazị akakwala anyị nwa uche. Ihe ụmụaka na-emezi wee onye biro ifuziri ọ na-abịa agwa m. Onye chọrọ nke ọ chọrọ ada abịa o jee na nke dadi, o jee gwa dadi, dadi ewere ihe nye ya. Ha na-afụtazi dadi na nye na-aghọta egwu a na-akụ. Mana mgbọsị a m kpọrọ di m si ya nekwa anya ụmụazị a ebe anyị nọ ihe a. Anyị nọ oyibo kpọrọ ya kingdom na-abụ nọ n'ụlọ a. Ụmụazị anyị na fa bụrụkwa nwanne. Mụ na gị na-abọ wụkwa ofu, ha nwawa ofu, ka anyị were uche so ha. Ọ na-emezi onye jekwuru dadi inye m nka, ọ sị gị jee gwa ma ọmị. Ma mụnwa bụ ịbịa nyechaa gị biro nwere ife hụrụ ya mma. Ije tufuo biro gị weta nke onye ọzọ nata nje nene. Ma ihe ahụ m jiri mee nhụba ama ọ dịghị ya ewee njidezie gị n'ọba ilo mmadụ ka iji nụọ. Anyị gbakọ aka na-emie ya wee nye dịla anyị mfe. Ihe ọbụla ị ya na dadi ihe bụ ụzọ gaa n'aka mmụọ mụnwa ewerezi na m ga-ejekwu dadi denatia
0: ola ju so nchoro njina ola ju
4: iko kanju go dan ju umu okay nwoke igbo pusi ichi ichi ni lokita ni na eme ego mbute na eme ndi na eme ife wa na eme na eme obu ka isi na maka na nne na nna ejikọta n'ọnụ zuwa ya amịwa ji mee ife wa na eme ọ bụ waji bụ ife wa bụ maka amana m ka nwa afọ 70 ya na-achọ ego mbute na-eme nke sọwa ọ bụ ka isi na maka na nne na nna wee jikọta n'ọnụ zuwa
2: okwu oge adịghị ya ọ naghị enwe e na ee maka gịnị nyanwa bụ okwu dị ugbu a ọ dị ime kuru nwa n'aka isi nọ e ị ga-ahụkwa ndị a zụrụ ọfụma ha pụọ ebe ha jere akwụkwọ asị ebe a mụta ya isi nọ ee
0: onwe ya na-akpọ n'ekwentị hello
5: hello masị kpakpando
0: onye na-akpọ m
5: ọ Joshua na-akpọ gị
0: Joshua Joshua ọkwụnye
5: nchọrọ ịza ajụjụ
0: ngwa gari nke ị chọrọ nzanụ
5: nke bụ nke ise
0: ihe dị na nke ise wụ gịnị bụ redio n'asụsụ igbo
5: igwe n'asụsụ igbo
0: ọ gịnị bụ redio n'asụsụ igbo
5: igwe mgbasa ozi
0: ị zatara ya daalụ Joshua Joshua okwu anyị na-ekwu ebe a ọ na-abakwa gị ntị
5: ọ na-aba
0: ntị na-anị na-ekwu ọfụma ọnwa ajụjụ chọrọ njụ jụọ ajụjụ okwu mgbasa ozi igwe mgbasa ozi o nwere ihe nchọrọ njụ gịnị
2: o nwere okwu mkpo
0: n'ọnụ ngwa kwụtọ pịa
2: ajụjụ ọ jụrụ m ji na-ekwu okwu ahụ kedu onye a ga-asị
0: hello
5: Chijioma
0: onye na-akpọ ama nne ya akpọ obere nsị ije
5: ọ dị mma ka
0: o nwere ajụjụ iji tata nke isi ewu ọ gịnị bụ telivishọn n'asụsụ igbo television ihe anyị ji eme gwa ngwa ngwa mụ na ndị igbo anyị ji amụta ihe na-akpọ ihe dịgasị iche iche television n'asụsụ igbo wuo ihe onyonyo television wuo ihe onyonyo nyawo television redio wuo igwe mgbasa okwu ma igwe okwu ka ọ ya wụ ị na-asụ igbo mụ n'ọnụ
2: ihe m na-ekwu mbụ ajụjụ taa sị kedu ihe a ga-akwụsị kpatara ya ọ na-ejikọrọ aka azụ ụmụ ka ụmụaka epubeghị eze ji achọ ego mbute wee sị na ọzụza ya ọbụghị ee mana anyị ga-ene ya anya n'akụkụ dị otu a ihe na-eme ugbu a ụmụaka na-apụọ jekwuru ndị kụziere ha ihe ọjọọ mana ịnekwa anya ịhụkwa n'aka nne na nna na ikpe nwekwara ebe nne na nna siri mperi ọ bụrụ na ụmụaka na-etonite nne na nna kwesịrị ịnọ ha nso ọzọ dịka nwanne ya bụ ịbụrụ onye nne na nna ọbụla kpọta uche gị tinye n'ihe a na-apịa apị wụ fonu tinye anya gị na jekwuo nwere obi gị chọọ mmụta onye ọbụla nọ ugbu a anaghị achọ mmụta ihe ya emebi narị gị ọ bụrụ na ị maghị apị fonu jee chọọ onye ji akụziri gị onye ihe akwụ ụgwọ kwụọ ụgwọ ka akụziere gị etu esi eme Instagram, TikTok, nke a na nke a WhatsApp maka ọ bụrụ na ihe ịma ejiri abịa iri gị mugu ị mara na ihe azụta ị nwere ike ịgafete ọ pịachie ebe ọ na-eme ebe ọ na-enene ndị gba ọtọ na ndị na-apị aka na-arụ nwaanyị ọ bụrụ na ịma ihe a na-eme mmụọ Chineke nọ n'ime gị nwere okwu ya gwa gị ije si ya nna wegana and ije agwa ụmụaka kịta okwu ajazina ha okwu ụja enyi ka ị ga-eme ha ọ nwere ike ọ na-eme ya epụtasia he nne nna wegana ka m fụ ihe ahịa gịnị na-amaka inachi oche ni inachi obia oke imati ihe na eme ibure enyi ha biakute ha nso site n'otu a ihe ama ozo dika nwanyi a bu inazo ma nwoke ma nwanyi ka anyi na-ekuzi ugbu a inazo ha gba mbọ ka ibule enyi ha bule enyi enyi ha inokata ise ha ọ gwa mgbe ha bidoro obere maka ọ na obere ka ọ na-ebido primary school
0: secondary
2: isi anya kpọtara ndị enyi ha ime birthday ụbọchị ịgụ afọ ịgụ ọrụ ya afọ family just mee obere ihe kwado obere ihe onye ọbụla kpọta enyi ya ka ịmalụ ahụ enyi ha bata gị na ha dị na mma ị na-asa ọ gị wee enyi onye a imesi ahụ ọfụma werezi ọdụ anya na-ekiri maka ọ mgbe ahụ ka ị nwere ike iji napụ enyi adịrọ mma igwere anya ahụ iji bụrụ Nwachukwu iji bụrụ okenye wee gbachasịa ha tọọchị mara ụdịka ndị ha mụnwa na-ajụgido nwaruo ma nne na nna jụọ ya onye nne na nna gị bụ ihe ọ na-eme ebe ha bi ọ bụrụ mgbe m na-ebuga ụmụ m na skuul n'ụlọ akwụkwọ m bịarute ndị chọpụta nne enyi ma nwa ma asị a nne enyi anyị ma mụnwa site n'otu a ụmụ gị mata ha anụ na ị na-etiri ha anya ha ga-akpachara anya.
0: O nwere ajụjụ mmadụ jụrụ sị ị nene ugbu a ịhụ na ụmụ nwoke azụgide ụmụaka mgbe nwoke ka ala nka ụmụ niile agbakọta ya azụ ọgịnị na-ebute ya agadi nwoke a nọzi alịsa ọsịa nwaanyị ejebe nne ọmụgwọ sọsọ nwoke nọ nwaanyị asị ọmụgwọ nata egoteli ya shinaps mmanya ike ọṅụgbu omi mana ọ na-ebido grebe ihe a si ebido ya ụfọdụ na-asụ na ụmụnwaanyị na-eme ụmụaka weliri ụmụaka wepụ ebe nna ha nọ ọwụ eziokwu
2: okwu ezinụlọ a na-aza okwu ezinụlọ ịsị na ọ bụ eziokwu asị ịsị na ọ bụrụ eziokwu asị ebe ọ na-ebido owu obibi gị na nwunye gị ihe anyị na ha ebe na-alụ aka maka na asị ebe nwata na-ebe alụ aka nne ya nọ ya nna ya nọrọ ebe ahụ ihe anyị na ha alụ aka malụ bibe ezinụlọ chi nata gị nwa nwoke na-agbapụ agbapụ nachighata na ezinụlọ gị anya
0: onwe ya na-akpọ ekwentị ugbu a helo
6: Hello, Nnaegu.
0: Onye na-akpọ m?
6: Bereshi Achọmị Tutu. Okwu na onye onugbu Achọmị Tutu.
0: Ngwa tinye ọnụ biko.
6: Ka m na-ekwu maka ụmụaka na mụ kịta. Ịma mgbe ụfọdụ ndị nne na nna na-eso na-akọ ọsị ya.
0: Ndị be gịnị?
6: Ndị nne na nna na-eso akọ ọsị
0: ya. Okay.
6: Ị ga-afụ nwata n'ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ mahadum. Ọ nọtawa ụlọ ya okuru ụgbọ lọta nne na nne ya nabata ya ga-adị ya ka o si nweta ụgbọala ga-afụkwa n'obere nwata nọ n'ụlọ akwụkwọ nke obere ọ lọtawa ya oyiri wọtụ nke 40,000 bụrụ igwe okwu ndị a na-ere elu ezigbo ọnụ gara ọnụ ihe adị ya ego otu wete gaa nabata ya ọ dịka ụmụaka ibe ya enwere mosi nweta ego a ịchọrọ ịma ihe ịma ụka iwe ya na-etugharị anya ogolo mmambiri na nwa mgbala abata edewa kirikiri ị na-ekiri na mmamme ụgbọala abata ịjụkwara ebe o si nweta ụgbọala ahụ ndị mmụọ na mgbe ụfọdụ adị na nwaanyị ga-anọkọta esemokwu adị nwaanyị ejebere nke ya nwoke ejebere nke ya o nwere ike nwaanyị akpọrọ nke nwaanyị akpọrọ nwa ga na-aza ịma na ihe nwaanyị zụrụ ọ na-enye nsogbu ọ na-enye nsogbu na ịghọtara
0: ọ dị mma daalụ obere nsị daalụ o nwere okwu obere nsị kwuru kịta obere nsị si na ihe nwaanyị azụrụ na-enye nsogbu maka na ha si na nkịta nwaanyị azụrụ na-ata akwa o wee eziokwu gwakanaanyị maka na obere nsị etinyego ọnụ n'okwu anyị bịa taata ọ si na ihe nwaanyị azụrụ na-enye nsogbu
2: ịnecha ya eziokwu ya adịkwa na ya mana ọ bụrụ ha ncha niile maka nwaanyị na-akakwa ibi ya ewukwala ụmụ nwaanyị karụ si ike kala obi karịa ndị ọzọ ka anyị hapụ kenka ka anyị gaa n'ebe anyị ka anyị were etinye ka ọ n'ebe anyị na-eje maka na ihe anyị na-ekwu uwe otu a ga-esi zụ
0: ụmụaka
2: ihe anyị na-akọwa ahụ ka di na nwunye tụkọ aka ị na-etiri ụmụaka anya na-afụ ihe ha na-eme ọ ga-enyere gị aka ọzọ dịka nwanne ya bụ ụmụ nwoke kwụrụ ọfụma. Ịkwụrụ ọfụma n'ezinụlọ gị.
0: Gari ihe ịkwụ ọfụma na-egosi.
2: Ịkwụ ọfụma bụ ime ihe kwesịrị ka ime.
0: Adịmma,
2: ebe ị ga-aba mba, ịba. Mbọs nke ihe egwusala ha egwu, igwusala ha egwu, ka a ghara ị na-amazi gị na Daddy Lion, nna agụ abata. Igbuo ha, igbuo pipipi n'ụzọ, onye ọbụla na-akwazisi ihe. Ọ dịghị mma. Ọ bụrụ na emecha, ihe ọzọ dịkwa na ewu, gị na nwunye gị na-ese okwu kịta, ị na-akụ ihe ti nke a kụrụ taa. Ị na-eme ihe niile, ọ gbaghị nkịtị. Nwaanyị nwe nwa, ejighị igbagbu ya onye ọcha. Ọ nwaanyị nwe nwa. Ị na-eme ihe ndị ahụ, ụmụ a na-ekiri gị. Ọ na-ewute ha, ha eyighị ekwu okwu. Oge ruo mgbe ọ ga-eru, ha sị hapụ dadị ebe a. Ụmụazị a ga-asịkwa gbachi dadị nkịtị. Ị na-akpọ na fon sị kpọnatara gị nwunye. Ọ sịghị dadị na ọ ya nata. Nne ha nọrọ maka ha ji abọghị ihe imere nne ha. Ọzọ dị ka nwanne ewu, ọ bụrụ na gị na nwunye gị dukọta ọnụ, ịfụ na nwunye gị jegode ebe ọbụla, ọ naghị na-abịa ya. Maka na o nweghị ihe ya eme ka ime onye ọzọ merie otu isi emeri ya. Ọ ihe anyị agba mbọ na ka ezinụlọ ọbụla chịkọta ọnụ. Onye ka Baịbụl jiri kwu na Genesis chapter 2 verse 18 and 19, ọ sị na ọ dịghị mma ka nwoke nọrọ naanị ya. Nke pụtara na alụmdi na nwunye wụ ihe a na-akpọ companion, ibi n'otu, ịdụkọta ọnụ. Adịghị mma na ọ bụrụ companion, ọ bụrụ na company. Ndị ọ bụrụ company ka ọ bụ, nwoke nwere ọnụ, nwaanyị nwere ọnụ, onye ọbụla weta alụ nke ya, nwoke nwere alụ, nwaanyị nwere alụ. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ n'ezinụlọ, ị bụrụ ekwusi ọgwụ, na-atụ alụ sọ gị, na-emie sọ gị, ihe ọbụla ị chọrọ ịgo, ị bụrụ ya bata. Sị nwunye gị ya wuye, nyere m ego, nwaanyị edebe gị dị na-eme, ị na-emeri ihe dọrọ mma. Mgbe ahụ, ị biri n'ụtụtụ na-azụ ya otu esi ebi naanị m. Ị na-azụ ya otu o si ebi naanị ya, enwe ebe o jere, ọ marụ gị arụ, ọha tiri gị alụ, ọha tiri gị ọnụ, ihe dị gị mma ka ị na-eme, ọ na-edi ya. Bụrụkwa ndị ka ya edi na maka ọgba anyị nọ n'ime ya gbagọzikwara agbagọ. Ha anaghị ezi, okwu imegide ya wụ ndị ọgbaka. Mana ọ bụrụ na unu jiri n'oge na-atụgharị, ị chọrọ igo televishọn, nne ka anyị chọrọ televishọn, ka ihe anyị eme, unu atụ alụ. Onye a sị mba na ihe a chọrọ nke ukwu, onye a sị ihe a chọrọ nke obere, onye unu ya emezi, unu kwugidezie, unu asị ngwa ka anyị zụọ nke dị n'etiti. O bughị ibu, ọ bịa pee mpe, ọ bụla alụ akpara akpa. Mana ị na-eme ihe ọbụla naanị gị, dokwa nkwadobe ibi naanị gị. Mgbe oge ya eruo, nwaanyị ejiri nwayọ gara gị nyaa ihu. Oje ọmụgwọ, o si na erewazie nani. Oje obodo oyibo, ọ na nọrụzie. Anyị anaghị ekwu ka ihe ndị a gaa n'iru, kama anyị na-achọ ka ọ kwụsị. Nyaka nji anyị ji ekwu ihe buteri anụ. Maka ịmara ihe buteri apịchie ya, ọ dị mma.

0: akụkọ nnụrụ nwoke gara nwunye gara ala bekee lu ala bekee ọnọdụ nnọọ nọọ hapụ agadi nwoke n'ụlọ n'obere nwa makwana nwaanyị si ala bekee bata na-ajụ getman ụmụ nwaanyị ole na-abata ebe a nwoke amara na getman na-enye nwunye ya na-agwa nwunye n'obodo oyibo ọ bụ agadi nwaanyị kedu ihe butere udo ya zizi ihe a na ihe maka na ụkwụ anyị na-ebuta alụmdi na nwunye ịkọ ọgwụla anyị ka esi wee zụlite obere nwa nke nwoke ka ọ mara na ọ bụ na nna na-eme ihe na-adịghị mma n'ihe ụmụaka ga-enwomie mana gadị ka gadị o nwere oge ọ ga-eruo nwoke onye nwoke nwụrụ amara ehe na nwa nwa na nzụga n'ụdị ọ ga-emete nwaanyị ọfụma
1: ọ dị otu a. Ọ bụrụ na gị nwa wụ nwoke, ihe gbasara ịzụ nwa nwoke, Chineke dobe nwoke ndụ n'ezinụlọ, ọnwụ egbuchi n'ụmụ nwoke maka na o sokwa n'ihe na-enyekwa nsogbu a. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-anwụ n'oge gasị ụmụazị. O nwaanyị zụgide ha anụ nwa, ogo nwa ya na nwaanyị halụ ma ọ tọghaa ya ogo, nke nwaanyị a na-eme akwụna. Mana nwoke ọsọkwa nwoke ya nwere nwa ka mkpụmkpụ e nwere onyinye Chineke nyere ụmụ nwoke ha ji bụrụ isi n'ezinụlọ otu ọsara nyara
0: na nwa ya
1: nwa ya ọsọ ha n'ude nwa ya marụ n'ụlọ ọfụma
0: mana nne otogide
1: ọ bụrụ nke bụ nwaanyị mbọsị ọ bụrụ na ọ kpụpụtara ala ala je weru akpa ala koyi ọ nọgide ọ na-ekoyi akpa ala dị ovasaiz ọ na-ekoyi ya o koyi kata anya ya o je weru ọkpa na-etinye na shumọm ya ịzụsigokwa maka ihe ọ na-ekwu ihe ahụ ihe ahụ ibu ebukwe nye ihe ahụ ị nwere enwe ya mana gị ararugo mana ụmụ nwoke nwere onyinye amara Chineke nyere ha ị na-anya hụ na ọ gaghị aba oke mba sa anya ka ọ ya ala otu onye ọbụla agbala ọgwụ ya nwụọ ihe anyị na
0: onye ọbụla agbala ọgwụ ya nwụọ ka m bịagodo biko ka anyị kpọta obere egwu anyị ga-echighị azụ

0: okwu anyị na-ekwu ebe a, okwu anyị kpụ n'ọnụ tata wụ alụmdi na nwunye na ala Igbo ka anyị dozie ebe anyị. Onye anyị na n'ebe a wụ Oriakụ Benjamin Ufele, onye isi ụlọ ụka The World Healing Ministry nke dị n'Elusoji ebe a. Anyị na-ekwu ka maka na ije na ezinụlọ nwata nwaanyị pere mpe a na-asị mee nke ọdị maka na ofu mbọsị na ị ga-abụ nwunye mmadụ, mana onweghị onye na-agwa obere nwa nke nwoke si ya na ofu mbọsị na ị ga-abụ di mmadụ. Ụmụ nwoke a na-eto, o nweghị ihe ọ maara maka ezinụlọ. Nzagoro onye a, helo.
1: Helo.
0: Onye na-akpọ m?
1: John Siobia.
0: Ezi enyi m, Chief John Siobi.
1: Daalụ
0: hinne. Daalụ, gị kunu mee?
1: Dị ofuma.
0: Ngwa, tinye ọnụ okwu anyị ji bịa tata, biko.
1: Biko, a kelere m ife n'ofuma.
0: Ọ dị mma.
1: Ihe o jiri bịa nnọọ bụ okwu, otu ezigbo okwu ka o jiri bịa. Okwu kemgbe m si eji ya. ọkọla akọ ma mma nwe taịm ịkụ ya maka achọrọ ka ihe otu ihe gbapụ n'obi. So ọ mekwara ihe m chọrọ ka m kọrọ etu ya na atụrụ akpa m oyibo chi. Ọ nwere ihe m chọrọ ka e gbanwetụlị ya ihe dịka gbamgbamgbam ya
0: na
1: okwu na ụlọ ekwu. Ọ bụrụ ụlọ ha gbamgbamgbam ahụ ka ị chọrọ ibu ụzọ eme, ị nwere ike nyetuo taịm gwa ha mere mezi ha ji ekwu ya. Maka na onye ahụ na-eme gbamgbamgbam ahụ ga-eje nke ya geta ya ọbara uru.
0: Ụlọ
1: eme ha kwubi ya. Akwụkwọ na-ekwu ka ya n'ime okwu ụlọ ekwu ekwu. Ọ bụrụ ụlọ okwu na adị adịla oge. Mgbe ahụ o ji enwe ohere eche nke na onye
0: gbamgbamgbam.
1: Ọ bụrụ ụlọ onye ji alaeche chido, okwu ekwu apụ ya
0: n'obi. Biko,
1: ka ala ya mee ka ọ laa
0: abala
1: anya.
0: Ọ dị mma.
1: Biko, ekelere m ehi nne.
0: Ọ dị mma.
1: Enye anyị ha nche.
0: Ọ dị mma. O nwere ndị na-akwado gwangwa. Ọkaifu John Siobi uwe ezi oyi m. Ndụmọdụ ka o nyere kịta, ihe a bụ ihe m chọrọ n'oge ụwa ndị Igbo. Onwe ihe a na-eme ebe a na-adịghị ka o si dị ka o kwesịrị ịdị ịkpọ m n'ekwentị gwa m. Ihe ji m nye anyị otu awa wụ ọdịmma ndị Igbo. Etu o si kwe kịta, aṅụrụ jiri m obi. Ndị ezi mgbe ọzọ mara ihe m ga-eme. Maka na ịgba mmadụ nkịtị, o chee na ihe ọ na-eme n'ọdịmma. Mana onye ọzọ gwa gị, ị hụla onye nwere mmasị ka ịghọta ihe a na-ekwu, itinye nye ka m ji adị agwa ndị Igbo sị, biko unu mara ihe a na-eme na oge ụwa ndị Igbo dị mma, unu kwuo onye. Nke a na-eme na adịghị ka o kwesịrị ịdị, unu kwuo onye. Maka na ikwu onye a gwara ndị Igbo sị na ekwughị ekwu mere ọnụ, mana anụghị anụ mere ntị. Chief John Siobi, ọ ga-adịrị gị mma. Daalụ. Ịnụrụ ihe o kwuru, mgbe tinye ọnụ n'okwu ahụ.
2: Ihe o kwuru amaka, maka na uche na-abịa obighi na mmadụ. Maka o nwe ihe ọzọ m chọrọ ikwu maka nzụlite ụmụ nwoke. Nzụlite nwa nwoke, ihe ọzọ anyị emewo, anyị ga-eneba anya hụ na oge agbanweena. Nwa nwoke a zụrụ n'ụwa mbụ 90s and 80s na nke ugbu abụghị ofu. Ihe kpatara ọtụtụ ụmụ nwoke ji enwe nsogbu ha na nwunye ha ugbu abụ, ụmụ nwaanyị ka ndị ụmụ Igbo na-aka ezije ụlọ akwụkwọ, ndị nwoke akpọpụ ha bọị. So ọtụtụ ụmụ nwaanyị Igbo amụtawana ụwa dị ugbu a karịa ndị nwoke anyị. Abịara ndị nwoke anyị aka buru n'obi etu m.
0: Onye a na-akpọ anyị ugbu a, hello Elder.
3: Benjamin Ufele, onye mmadụ
4: n'otu okwu.
0: Ngatinye ọnụ n'okwu
3: ahụ.
2: Ezigbo
3: Azụmọnụ jiji ikpe.
0: Ọ dị mma sa.
3: Achọrọ m ịgwa Ọbadugwu ihe nna anyị kwuru. Maka ndị Igbo so na agha ya chee anyị ụkwa ntị, afụ ka ya nọ na nna. Ịma o nwere ime ikwu buru. Enaanụ na anaghị adị nwa mgbe ebe ọ rahụrụ. Ihe a na-adị ebe ọ rahụrụ, kama ihe a na-adị ya nna anyị pụtakwara ụgha. Jizi m ike.
0: Ọ dị mma, daalụ.
3: Oriakụ, ma ana m ekele gị. Nwa nje Ifeagwari, ndewo.
4: Ma ọ gwakwa ihe nzite. Ọ gwa ihe nzite.
0: Ngwa okwu ikpu n'ọnụ.
2: Ihe m na-ekwu ka anyị bido zijebe ụmụ ụmụ Igbo ndị nwoke akwụkwọ. Ana m eke na ọtụtụ ezinụlọ na-etetebe gị n'ụlọ, mana ka anyị na-etete mmụọ, zije nwa nwoke akwụkwọ, maka na anyị agha atọlụkwa ka emebe ya etu ọ dị na mbụ, ka ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghịzi otu ahụ, ọsọ Chineke bụ etu ọ dị na mbụ. Mmadụ ọbụla Chineke kere eke, ihe niile ekere eke na-eme mgbanwe. Anụnụ di na nwunye agbanwere ego, mana n'Igbo, mana n'ụwa niile. Mana o nweghị ya nwere ike ime. Ihe a niile anyị na ha ekwu ugbu a abụrọ ka anyị wechigakwa ụmụ nwanyị ka ha jebidokwa etu nne anyị ha siri na ya, maọbụ otu ndị a siri na ya. No, ọ ga-adị otu a. Mba, ihe anyị na-ekwuzi ugbu a, kedu etu anyị ga-esi zụọ ụmụ nwoke anyị na ụmụ nwanyị ka ha nwee ike ibido ibinwu na agba ọfụ a ebe ha furu onwe ha. Mgbe mbụ ụwa anụgodo ụmụ nwanyị ịtọ, onye ọbụla nọrọ na-edi. Ọ bụrụ na ha anakwa afụ enwe obi ọjọọ, ma enwe ihe mgbu nke ha a na-enwe n'ihe mgbe mgbe masị ụmụ nwaanyị ịtọ na-ebikọ ọnụ, ha nwere nsogbu a sị ka ọ ine n'afọ a na-agba aza mgbe ahụ ihe eji enwe na na-enwe ebighị ebi n'ezinụlọ ahụ.
0: Ekwutọsị
2: ụmụ m ka m jiri nọrọ, nwa agboro iwe asị elu na nwa aha ndị a
4: eji na m njọ
2: ihe niile ahụ. Mana ugbu a na-anụzi otu nwoke otu nwaanyị, ọzọkwa ugbu a na-emezi agụmakwụkwọ ịsa anya nke mba ụwa niile. Efere mba ụwa bụ Facebook emeela ka ihe niile gbaa janjam. Ise n'ije nta nwa nọ na vileji, anwezighị nwa nọ na vileji.
0: Ọdụma, okwu ekpu n'ọnụ kịta, ịma na oge na-asa anya kwapụ kwapụ. Nwa eji anụta na vileji, nwa eji anụta n'ime obodo, ọ nweghịzi nwa nwa ime obodo ugbu a. Ebe a ka anyị ga-akwụsị taata. Izu ụka ọzọ na-abịa, maka na ihe anyị na-ekwu bụ nkụzi ka ị na-akụzi, ị ka ihe chighị azụ. Nwa Njagwana, kene ndị Igbo ka anyị.
4: Ya bụ onye si ka ya chọba onye na-eme ka ya si eme ya si biri. Aka nni kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nni. Ya bụ ife ncha anyị nọ n'enu ụwa ndị Igbo tata ka anyị tinyekwa n'olu. Ma ọ bụrụ na ị nọ ibe ya dị na mma, kpọọ nna anyị kpakpando ka ọ gwa anyị ka esi ga-afụ onye ụkọchukwu Oriakụ, bịaga kwadokwanụ anyị o n'enu ụwa ndị Igbo. Unu ma ife m na-eme abụghị na-akwara ịgba nkwụ n'etiti Igbo n'etiti asụsụ ọzọ. Mụpụ nwa njụ agwa na Ifechukwude, nwa nkwe ndị kwe ka nkwe, nwa ndị okwu ọma na-adị n'ọnụ. Ọ dịkwa o Igbo n'ọda na ofụma.
0: Oriakụ Ufere, kene ndị Igbo, gwa ha mgbe ndị na-echi ha azụ ọzọ.
2: Ụmụ Igbo na-ege ntị, ka ọ dịrị onye ọbụla mma. Aga m echigata ebe a n'izu ụka ọzọ, Tuzdee ọbụla na ụwa ndị Igbo ọdochela anyị echere. Nke bụ eziokwu bụ na ọkpụkpọ oku Chineke nyere m owu idozi ezinụlọ. Ọ ihe m na-alụ ka ọ bụ ihe m ma anyị ọfụma. Ịnọdebe, onwe ihe ọzọ ịchọrọ ikpe, onwe ịchọ inwe ihe ịchọrọ ịgwa m maka ezinụlọ na-abụghị ihe a ga-agbasa n'igwe eji ekwu okwu. Kpọọ Munachi Iso, ọ ga-enye gị igwe eji ekwu okwu, akara igwe m.
0: Ọ dị mma, daalụ. Igbo Igbo, biko, ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara taata. Onye nụrụ onye taata bụ Chukwu Emeka Munachi Iso, kpakpando ọ na-apụrụ abụghị ọkpụ n'ọnụ. Izu ụka ọzọ na-abịanụ, Oriakụ Ufele ga-echighị azụ, maka na okwu anyị na-ekwu wo maka ọdịmma nke ndị Igbo. Ihe ọbụla onye na-eme o ji atụ ndụ mmanụ nya ngazi elu unu, maka na ihe dị mma ka anyị ga-ahụ, ihe anyị ga-eri ka anyị ga-ahụ, nke ga-eri anyị. Anyị ga-ahụ ya. Udo dịrị unu dum. Ezi ụka ọzọ, aga m echi gị azụ.

0: West Radio 89.3 FM con Gagoma.
1: Mi o mo poju ogun laye o ba ma ti mura sile lati gba iwe ni ba ma ti mura sile
2: ba wa ibada si oko ba re ko atota
1: emi Michael Ade loni ke ma gbo West Radio 89.3 FM to kale si Oluyole ni Ibadan e ma yikuro nbe.

0: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mole oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odunma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobinrin oyunnu asedi e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm kon dagbon magbe
2: mi o mo poju ogun laye o ba ma ti mura sile lati gba iwe ni ba ma ti mura sile Emi Michael Ade loni ke ma gbo West Radio 89.3 FM to kale si Oluyole ni Ibadan e ma yiku

arigun opolopo awon omo po bi osebo eni mo fi ni e ba npe ya tin tomo ni tomo bamba wi e ba npe ya tin tomo ni to emi bo bi ojo kan bo to ba da gaso adigo beru oje palabasi basi baya idire o boya lo mo ko mo to lo to nwo to ran lo lewe akaji ve dagba o je moju tan keji ko to dagba tori awon kan ti wa ni kona awon kan wa koro ti won fe be ba ya akaji je eyin te ja keji nte mo binu e mo binu o wa dojo ami atokore atobirin lonta egogi oloro ni oto ni ti mo fe so loni oto ni to wa ni se ba won ra wa ni ani gbe wa yato si iwadi temi ba se iwadi ta ba se kakiri awon ra wa ni a won pada gbe wa egogi oloro ta won omo yen ta ti baba yen ta ta ti yen anti abaluje to nta se mo pe gbogbo oloro kan wa to je pe ere eyan ma nwa nu e won ma pe ni colos ikan wa ta ma fi score ta ma lo score eyan mo won pe ni baba o lo fi je pe spirit to ma ba won sise o ma yato si ta wa elomi inu awon omo yen o le wa ni bedroom o lo wo be o bo wiwo to wo bedroom o lo gbe ni o lo gbe colos to ba ti wo be spirit yin ba won control se be yin o mo po mo yin tin ya yakuya o ti be di ajara buka ran yin lowo ko kan yin na so kan yin ni adigo beru agbogbo ara kikija edaku opolopo awon omo yi leyin to ti wo toilet o ti wo bedroom ero ra ni ko fe we o be we alaye o bo mi sori spirit anjanu ye wallet in straight oni oya boso bo gogo to wa lare bo se wa ye o ma so fun wi ko ti wo so o la anjanu ma so fun mo to ba ti gbe colos tori ere ni ti won lo mo e mo boya mo to lo pa ere lomi yo ni ko bo titi oya loja na mama to ye lenu ko le ke ko sume ere lomi yo wa hoho adigo beru agbogbo ara kikija omo ta ran lo school to ja ko tin change is a change everywhere adigo kakaka won obi ki wo wo dada wa ba wo gbe ya omo wa si so ma o so ma gini o so ma gini leyin e pa pe ti mu omo lowo omo yan wo yan wo ko se nti o gba tori ko se gba mo e je se so bo ojo ta won ra wa ni a to ba gbe wa leri oro wi pe ki soro egbogi oloro gangan fun re ona wo lo gba lati ba ye awon omo je

0: eda ko e ba npe oni mo fi ni e ba npe baba ti o raye tomo o sanwo school omo ti wa ni institution o sanwo hostel omo wa la institution o fu lowo nje omo wa la institution o de school yen ri ko mo bo be se se o surprise ri omo re bo ba je muslim yo lo jabu to ba ti dele ni be aso katoka to lo de wa lare adi go beru agbogbo ara kiki ija omo ti di idakuda nilewe eyin obi ejoko eje awon omo yen pepepepepepe reje didele samuel didele oje wale dide bangade dide eje ke mo gbe to yi e to tete jawo ni keni ta wa yi west radio 89.3 fm bi won ba si ntosi bayi beyin se ngbo yi e so fun kan lo si radio garden kama gbo wa kete kete data won ti won kan fi wo goku wo
1: boya level e mo pe ojo ta bere eto yi
0: adi go beru ojo 77 gege la bere eto yi omo mi wa la ko lu olopa bayi tori won ti rawo to onje durako lako mo de se leri kan ni jejo mo ni leri omo kunrin kan to jo mo badan to je pe awon kidnappers pa ni joba bile oba femi owode mo ni ma moruko ewa
1: mo sise lori e bayi
0: adi go beru e ka roko te ko te ge nkeke ona wada ko mo pada gori loju ona da idire o akute kefa gbere te fi ye pebo loju
1: agbarin wa go
0: awon kan wa ni corner boda adugbo awon kan wa ni corner anti adugbo won fe ba ye omo yin je ni bi nkan mimu ibi tan ti ma koko bere ri
1: o de ba mi gba lowo e ba mi gba sachet kan lowo e Basase ti kan wa lowo e.
0: Omo yin ti o ki se bi do lenu tele.
1: O ti wa slow.
0: O ti slow de bi pe eyin ga wo pe kilo mu ajara. Kini to mu? E mo pa ajara, won ti towo e bo so lo. Won ti fe so do losu osan gan. Won ti fe so ajara di olosu osan gan. Adi go beru agbogbo ara kiki ja. Inu fu ayafu lomo fe fi rin nilewe debi pe iwe owo ri e mo eyin obi e dere mo lo ye awon omo iwo te ba je won wo eyin ko tete mo ntadi go beru so tori omo mi o ngo wale
1: omo yin o sagbafo o nka so wale eroju ole e mu e gboro awon omo kan loni awon omo egbe okuko meta
0: awon omo egbe okuko meta si merin lori eto
1: lale yi
0: iye eto tete jawo adi go beru bo ba ko to no da si awon kesi awon kan wa to je pe won fe ba ye nti won to je won fe ba je mo se bi won lo fe da si bo ba ko to so po da si won de ba ye omo to gbojule won ba je idire o gogo bi ni gbadura olorun jesu olorun jesu jesu jesu mo je ba ye omo mi je mo je ba ye omo mi je adura ni kan lo gba o gbebe se ana won omo ti o ba si ntosi gbo mi ati ko beru agbogba ara kikija je ka so kan pakari ka dire to bi eni dorogun Mr. Sanitizer ti won ba si ntosi so fun lori radio garden won le ma go adi go beru lori eto je tete jawo tori ilewe ti won wa yi tactics wo la won omo ye fi mu owo egbe okoko adi go beru agbogba ara kikija eyin tem fi ten dire serenti loni egbonkan ten lo tenti chia tevi serenti adi go beru agbogba ara kikija egbonkan ebo tori akogo awon kan wa won fe kan yin leyo kan e mo gba adi go beru agbogba ara kikija ja kan so kan pakari ka dire to bi eni dirogun Mr. Sanitizer asa laye fu ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gbo aso fu ko fe gba ki ko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gbigba ni o pada se yin lanfani e ba npe e ba npe mo ni eji won pepepe ni ki won le mo pe iwa tawon hu nkoko asiri e ti bo gbangba adi go beru agbogba ara kikija jaka so kan pakari ka dire to bi eni dirogun Mr. Sanitizer.

0: Adi go be ruwa gbogbara kike ijaja kaso kukpa karika adire tu bie ni dirugu Mr. Sanitizer asala yifu ko vegbo kiko vegbo le bagbo. Aswa fuko vegba, kiko vegbo le bagba. Nino gbigwa gbigwa di okpada se yin lanfani. Adi go. Okpa loko awo amai. Ere wole fe je. Se fi ama pe ya yila jeni. Abi. Efe so baba yi do so osenga. E ti so won, e ti je ki won ma, ki won ma pe baba yi ko ma gba won sira won. Atayin. Atayin, eyin na gbeta. Abi ko beru agbogbara kiki ja. Ile ya sese bere ni. E ma gbo win win lori eto yi. Adi go beru agbogbara kiki ja ja keso ka pakrika adiretu. Bi eni di rogo. Owo palaba awon marun kan osegi. Won mu won. Won ka boroboroboroboro. Ninu awon omo sadugbo larun, sadugbo lofo. Awon omo ti won da dugbo lamu. Ti won je koka awon eyan o bale. Won ti so adugbo ve. Won ti so di alaye e ja ba nkan je alaye ete loju e ete soju e ati go beru agbogbara kiki ja owo palaba awon mararun ti segi akoko eni to je akoko won oni Abubakar Ayomide alias Gabasin. Won ti mu Olowa soko fa bi won se ri awon merin yoku bi won se ri won mu o ka boroboro ni o ka boroboro ise boro adi go beru agbogbo ara kiki ija ininka Danko Yusufu ara won ni Ahmed Abibu ara won ni Abubakar Safi ara woni pelu Fatai Muhammad adi ko beru agbogbo ara kiki ja won ti fowo si ku ofin mu awon mararun lagbegbe apapa ijora titi to fi de badia elobi o mo pe yato wa laarin ijora ati badia o ma npe po ni o ma gba ijora badia ijora badia. Oti ye yin. Owo palaba won ti segi. Won ti mu won. Adi go beru. Eleyi o je tutun ma o. Won ti pa toba. Toba Jiboye. Alias Toba Ijaya. Organizing secretary fun awon onimoto ni pele Eko awon NURTW won ti pa idire o ni nkan bi ose bi melo seyin lord 12 April won pa okore kan ti won pe ni Agali. Agali loruko ti e. Won pa sinu moto ti e. Lord 12 April 12. Iyan lagbegbe iponri ni suru lere. Won pada pa Ijaya to ba pa Ijaya. Won pa ona ni July 12. Won ye bo funu moto exactly bi won se pa Agali. Bi won se pa Agali be na ni won ko na inu moto ni won pa awon mejeji egbo mi o ide mi fe fa yo bere Agali ati Ijaya won jo sise fun
1: awon politician ni e je pe be oloselu ni won sise fun tog ni won sugba egbon to yato be agali pambele omo egbo kokoni o tun ma so
0: alaye omo egbe kokolo
1: sugba sepo o wa laarin awon mejeji tori to ba ntie adigo beru agbogbo ara kikija o ni awon tog to po sugbon tog kan fun awon oloselu lo na e gbo mi erewo lo bi fe jenu omo inu omo titi se pata ipale erewo ni kile baka gan enso awon aya enso awon baba yi enso dagale seri ni eyin ti won gba mi le e ma je so baba yin ma so ya yin lenu eleyi iyan jaya iyan toba awon eyan ni fe de bi pe idire o inu moto re na ni won pa mo ni koro duro iyan awon omo egbe okoko lo pa mo be inu moto e ni won pa mo ni fade iyan ni koro duro se mo pe fade yi o su mo ipari ni suru lere e n ba mo itafa to wa laarin won oju elegba
0: fade yi
1: e ti ge ti e gbogbo e sumara won lo si suru lere adigo beru agbogbo ara kikija won yin ka won ro se lo hospital ko to pada di pe o pada jade laye e dakun ama ko re kare e gbo ile yi omokunrin eyin obi ke jere omo lo wu mi omo ko wulo fa won obi e lo wu mi ko sere nu pe onku kekere ma so ye dagale ma so baba e dagale ma so won de tan ma sa fun adigo beru agbogbo ara kikija omokunrin won fe initiate ese gbe okokunrin won wa mu lo nugbo hi ha hi ha hi ha hi ha ibi ta tin se hi ha se bi ko se eyan be awon ti won jo fe initiate a fi wo lo omo dake oku iya o mo le baba o mo le awon obi e awon ebi e won mo ko ti ku adigo beru agbogbo ara kikija emi e pada bo awon ore re mejeji ti won lo initiate e won wa pada si oku e fura won won sin be e mo gbo ari na ni ari ari adigo beru agbogbo ara kikija ko to wa di pe owo palaba won segi lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n wá lọ wú òkú ẹ̀ jáde adigo bẹ̀rù tá a bá ní òda kò dá ni ìsọ̀ndà kò dá adigo bẹ̀rù agbogbo ara kìkìjà mo sì lérí kan ọmọkùnrin tí mo ná jọmọ ìbàdàn táwọn kidnappers pa lábẹ́ ìjọba àbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé nípínlẹ̀ Ògùn níbi kan tí àwọn kidnappers tí wọ́n lọ ìyẹn níbi tí wọ́n ń pè ní Ajẹ́rẹ́ Ogun sí òkè oko ibẹ̀ súnmọ́ ibi tí wọ́n ń pè Mòwe níjọba àbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé nípínlẹ̀ Ògùn ọmọkùnrin yìí ọmọ ìbàdàn ló pe rẹ kàkàkàkàkàkà ẹgbọ̀ngbà kan tí wọ́n sọ pé àwọn báńdíìtì ló wọlé sí ilu mowe
2: iro ki se bandit ajinigbe ni awon kidnappers
1: to fe kidnap oyibo ni ati go beru won wa royinbo gbe awon kan spray lo ni
2: fa fa fa fa
1: koda soja ku
2: won pa soja leyin e
1: won pa omokunrin mo won won pa orisirisi eyan iya to lo ta koko fun won site won pa won pa manager won sa pa won lori sirisi won je bi mefa omokunrin won pe ni eyin te wa mbadan omo mbadan lo pere o sise ni lu yen ni eledu amaja to korokodo korokoto maja kusana bi efin in ti o je lo wa lo olabode baba tu demus muda siru olabode baba tu de muda siru omo abadan lo pere sugbon dede bi to je omo abadan ni badan gan lati mo e gbo mi ibi to je gangan ni badan ni o ti yeyan oku e si wa mojo ari o tori won je kan gbe won na won obi e awon ebi e ni won gbodo gbe tori awon to ni ilu ibi to ngbe won ni oku e nda ilu yen laamu bi ba le sun oku o yoju si bodo sun oko yo juicy toro wa laarin awon youth ninu ilu yen
2: adigo beru agbogbo ara kikija ja kan so kan pa kan ri kadire eto bi eni diro ogun Mr. Sanitizer
1: ke le ba mo ise lo lo se iku lo ba kadi eyi te wa ni olon sogo ni onara lagbegbe di osan
2: e gba lejo mi laipe
1: idire o lawon agbegbe ti mo da ko yi
2: ah o ta pepe o ta pepe o ta pepe ogbe ni ibo lo ti ra laudu ye sk yen ta o ta kekeke
1: adi ko beru agbogbo ara kikija won gba awon omo sadugbo larun sadugbo lo fo lawon agbegbe kan be won towo bo won fe yekete oka fo awon eso alaabo wole sibe won ko won ticket ke
2: oye e ba so pe ni gbo
1: oba to ni yawo ni sun o no ni foju lerun
2: oye
1: adi ko beru agbogbo ara kikija
2: eyin ten fi ten ti se rent e wa gboro yi o
1: awon kan ti wan ta ti won da yin gbese idire o siti ni bobi mo se fe soro yi tactics meji ni won lo tactics akoko oni pe won le so pa won fe se crusade ni church aba won fe sami fasting kan e gbo mi o leyin ti won ba da won fe se anniversary ni church

0: Cheer your gun. Cheer your gun. 9,000 and say your gun. Bye. Times 12. 9,000 times 12. E calculate ye. Lay ye. E gbe papo. Te ba gbe papo. E what times ye? Times 9. Again. 9 dosin. Opoloko won. Won ki gba dosin kekere. B 5. 7. 8. 9. 12. Ni dosin ti won ma gba. A di go beru. Wa fi moto ba won ko denu church yen. Wa ja senu gate. Eni to wa so to fe e gbo mi. Pon awon fe se crusade. Yo wa ma rojo lenu church. Oh. Ah, why ta won youth yi se bayi? Why ta won pastor se bayi? Why ta won kenika se bayi? Lenu church. Awa ni ka je ko mo lo gba. Wi pe kan gbele, kan je ko mo lo gba. Won le ta tent gan. Kan je ko mo lo gba tent ki. Leyin ti won ba lo, ti mato yen ti ja tent sile. Wa wa lo. Viri jaga. Viri jaga. Won ti ja. Leyin ti won ti ja. Owo ka pada wa ni, a fi moto mi wa lodu e. Yo ma di role awon to fe wa ko tent. Wa wa tent ti. Se 2000 kona fi. Do se kan se rent abi 3000 ni. Elo. Yo ni je ti won fi se rent. Ko sa le to 9000. Won ti de ni eleni ngbese. Ikan ni yen. E wa gbo tactics ti won lo yi. Ojo yen sare gan ni. A di go beru agbogbo ara kike ija. Tactics tele ilo. Sanu. Yaya kasua ina kwa nanke oso ide awusa si yaye iyaro wipe ogba awusa ni asi ogba awusa o fi awusa yen to mu awusa mara ni o gbe awusa kan mo wa si odo yaye awusa to gbe wa yen aso mu yen na magari. Machine tuntun lo wa lowo yen. Bajaji tuntun. Bam bam bam bam bam. O wa so fun ya yen pe mama e jo mu fe e wo bi mu fe rent chair. Mo de fe rent tent. Suba omi wa lona bi ta wa. Se le ba mi laye ki se party lodo yin. A di go beru agbogbo ara kiki ija. O so fun ya yen wi pe se le gba mi laye ki se party lodo yin
1: ya wa ni why not
0: won ta tent si waju ya yen o de ko mi ni minira pure water bottle water o ko wa ti odo ya yen won ai se o re nti kinan pe drum lodo ya yen ti won ton ai se an quiet block le lori. A di go beru agbogbo ara kiki ija. Leyin ti won kwa ice block le lori. Won ti ta tent. Aboki yen, aboki oni machine, olokada. Iyen lo nba no chair. Ni ero pe ohun ataboki jo wa ni.
1: Ase won jo wa. Tawon iyen ba so pe aboki yen o sunkun. Lojo yen, won ni ro ni.
0: Ibi ta aboki ti no chair. Aboki ti gbe kakiri kakiri kakiri. Onu ti alowo won ti ta tent. O wa lo ba iya to se rentage.
1: Baba. Iya. Ewo.
0: Ni o man tan lo gas tan lo le. Cylinder yen won no njo. O ba gba cylinder aya. Ko de ti sanwo tent. Enu owo to san ni 12,000 naira. Fun ya wi pe e ko sowo. To ba ti ko nje de nsin won ma o ma fun imbalance o fi aboki dogo sibe bi pe o ya duro
1: o ba gbe okada
0: ati cylinder aya cylinder la atokada tutun taboki adigo beru agbogbo ara kiki ija
1: boya won le ri pieces

enu ta ma ni pe aboki o ka wole ri awon eyan wa so pe ah kilode sebi di same thing oni lara o the man carry me ni he carry me at okada gbe okada ni won gbe ohun adigo beru agbogbo ara kiki ja tactics ti won lo ni yen ewe de se so I se so bule va di jo mejo lori eto tete jawo tete ko jawo mo gbagbe wi pa mo ta ba moju to ni jo mo gidi leyin ola o eyi to ba je teni yo gboro eni bi o ba fe gbo iwo na fi ayo adimu adi go beru agbogbo ara kiki ja jaka so kan pakari ka dire eto bi eni di rogo Mr. Sanitizer commander Dokas nido ekuse keyo to di area commander fa won fi ji eni ni joba bile ido o ti sise takotako ni o prophetess tuni iya mo kiyan ku sere tori be ba sise re adigun won ni mo pe commander obirin sise takotako bayi dasaki ejen pa wede adigun be ba gbogbo ara kikija e pe mi eja jo soro eja foro jo mi toro oro 08 0 8 0 1 9 7 4 3 6 0 8 0 8 6 19 7 4 3 6 0 8 0 8 6 19 7 4 36 gbogbo eyin to je pe kilu oleto le nsi se le lori adigo beru agbogbo ara kiki ja ki to lo e ma binu okunre olopa kan wa olopa ni won ti wa dismiss e won ti dismiss e adigo beru dismiss it afun aso wa no mo egbe okoko a fe loju daada eni ba ni mo bo ni hun ni deleba 08086197436 080 e ba bi soro e pin eto tete jawo yi e pin jade e je ka won eyan mi o mo e je ka ye awon omo da awon omo to mugbo yi e to won na eyin te wa lo naara bi ogo oluwa abi olorun sogo ni olorun sogo ni di osan e mo reti adigo eh lagbara olorun eni ba ni mo bo ni won ni deleba igba ti o sogun kode lato oko to baba lo ade jakan so kan pakan ri ka dire tu bi eni di rogun Mr. Sanitizer